mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijile ife oba mi nikan to nfo won agbara adupe o adupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa e wa do bale e wa kunle oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran isi ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo eyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo pupo pupo ase nikan ni ojabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajobo gbengbe nikin awuwo ma se gbe opo mulero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke kama vi dupe lowo re.

0: Engineer, e ba npe lu mi.
1: Oruko mi ni Otumba Dapo Ogusetire lati ni Ilawe Ekiti.
0: Ilawe Lekiti. Nice.
1: Iyawo mi olokoko wa si 77. Odo ikoyi nbi lo wa. But omo ijo ayo re afefe ni mi. Gba to wa dodo mi to wa ngbo program yin wa like. Bo se nwa lati Ekiti ni. Lo wa advice mi only daddy. Only ki ma wa si 77. Money 7 7 money was a baba around. I walk back. Money okay, money mama. Be on my messenger. We mean a daddy. Of I can was in UK.
0: Only if on my way, we get why UK.
1: Yes. Bush a bank by passport. Tashashi. By passport. Modebi. O the early book testimony. I want to buy fist at home by book. O come in, can buy a bee.
0: Only a buy a bee.
1: Mobu. Mobelary.
0: Everybody by what?
1: Money alone, Baba may pass fast. Money, what was it? I want one set in me. Money, more good or bad, Fisa, care. Moshe Shenny. What was our money? Along Baba Meojiji. We fight by promotion, he told retire.
0: Aish,
1: Molone, Alenesia. Money promotion. We fight by Bashi Fumine interview notes in a promotion interview. Oda Mande Tumbo, Bashi Fumine Fisa.
0: One for any letter interview from promotion. Fisa in body.
1: That Mojeba, I won't be that I want Sakabaka Bakri.
0: One more Sakabaki.
1: Baba, it is Bavisa, what it bar, say Kineka Kineka. Oh, my only want to go back when Mofa lost in Loybo. Money got only me banning, I'm all law.
0: I can't do. Money was a baby, my lawn is in Mobodo, my keyway, where Padim, you, Epadim, you cannot on the time on bow, won't be a general.
1: Only Baba, my papa's calling back, where can you call him, so quickly, my loss, if it's more law. Only my lawn, Alanazia. Money, Baba, me pass. Oh, I'm be.
0: E padi mi be. Eh, you will be padi mi UK. She ame padi mi be. I want from Canada. Padi mi Canada. Nice. Look in it. Baba kan lo tun boti eye. Bo se n boti eni eleni, testimony is contagious in nature. Oh, le gbote ni kan ki won mo gbo ti e na. Ewo ni. E mu passport yin dani be ba nbo. O le wa wo moto ni bi church. Ni wema. Church ni Olorun Jesus City ni o gbe ode straight. O si le wo ni pe kola. Jesus City ni o gbe ode straight. E wo Jesus City lati mo kola. E wo ni wo road. E wa wo wema. Church ni be ba nbo lati gbogbo ona Lesha Osun Ondo. Be ba ti koja ikire die. Any yana koyi le ti fe so Jesus City le de yen ona ti e da eje Jesus ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo odop yen ko si ntojo ni agbara eni to ni aye atohun gbogbo eni ti lanfani ati gbo mi didun lo sun so loni atola mo gba olohun gbo pe iwo lokan ekigbe mi lokan mo so tele in ti wo kan mu passport e dani na in ti wo kan re se in ti wo kan re ni in ti wo kan re da gbagbara in the name of Jesus 77 ni ma ti fun yin ni anointing oil aita anointing oil 77 let go me 77 e kan lomi yen mo jade losu ah olufe oja e je nse bayi engineer e pe mama ina
2: adeyele florence yemi si mo wa lati ilu eko
0: eko le ti wa bi ma
2: be ni sir eh gba ti mo wa si bi Baba so yi pe enikan wa nbi ti abikun yo lenu
0: ti abikun yo lenu eni su se fe sunkun ni ewo le fe se nu mejeji
2: testimony
0: e fe give testimony ni abikun si nye yin lenu
2: beni mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun o ti gbagbe pe olorun le se sugbon
0: e je kokko bi yin question se abikun ye yin lenu
2: beni
0: omo melo lo ti ku lo yin
2: meta
0: ti ku melo le ti bi tele
2: ko si kankan
0: ah e to modun melo
2: 62 ni mo lo bayi
0: so mo wa pe jade
2: won wa ni pe eni ti e sele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota mo kokko joko mu ni ha o ni baba ise wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare obirin kan wa nbi o wa ni omo ile ife lohun madam e de bota se bi kan to se yin ni ah mo ni ojojumo na peru kan beyan ni dawun won jare o wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni baba wa so pe eni yan se wole nisinsin ni bi pe olorun ada lo ninu odun e looto olorun de da mi lo igba to olorun daun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ah e gba mi abi ki so yun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general ya won iwe mi lele won wa so pe ah kin lo se test mo se scan won lo yun wa nbe ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le ko pelu age mi mo ni
0: mo won le ko pelu age yin 61
2: igba to ya mo wa ni pe e ma worry mo wa baba yan wa ni pe ke ma worry oni ti ma ti de be ke so pe 55 ngba ti mo
0: won ni ke ni 55 ke yin ile
2: ba ma n wa wo bi pe se ki se pa iparo mo ni mo paro sugbon e je so to bye ba mo yan ke ma worry won sa gba mi doctor kankan de ni oni madam ki lo se yin e se yin ma fan yo mo ni mo loyun oni oyun wo ni mo ni mo loyun se mi oni osun mejo mba ka so mi soke oni ah oyun ma ni lo to oni e ma worry nkan to kun wa be ni pe e lo fi wa ya e si bed bi mo se wa be ni e lo didi osun meta
0: osu meta osu won fun won ni bed rest
2: osu geta ni mo to bi omo na gba ti mo to wa bi won ni omo yen won ni ko tun se dada won ni atun lo osun kan won ma fun labere osun kan omo birin yi to je kin gbomo fun ni wipe ohun lo ba mi kakiri gbogbo Lagos state won ni wa kini kan ohun lo moruko kini yan mi mo won ni ton ba fun omo yi pe gbogbo abere ton ba fun pe ko ni egbo to ba wa lara e ko ni jina obirin wa bere si ni wa kiri agbara ojo tun fe gbe lo ah mo ni mo daran gba to yi dojo kerin mo ni ah e gba mi se mo ni mo ti e bi mo mi ti e ti ro mo gan soju mo ba lo mo ba jide loke to because ese mi mejeji ti wu mo ba lo ba won
0: 61
2: mo ni ejo enikan bi mo bi won pe ni Mrs. Adeyele omo e ni mo fe ro mo le mi le niyan oni rara enikan mo ni aburo mi le n to duro si mi obirin hun lele ohun lo je ki ojo e ni se se ati baba e ba mi dupe lo baba pe won se o omo won o ni ku o
0: se first born yin re
2: first born minister
0: ki lo ko mo
2: mo rayo
0: ah
2: ko senti
0: mo rayo ko senti e wo mo rayo bo se fine let the age of 61 mama eyin na nsugun se to to ni
2: be ni sir
0: omo odun melo leyin
2: 59
0: oh god won to ko ya 61 na ni won la won ko ti mo so wi pe eni yen sese dide ni se enjoy won ni tin ba pe nkan kan jade lenu mi mo mo se bere mo nse e le po to bayi ki olorun mo wo yin lasan e ku orire mama yi awon kan grandma lo bi mo yi e ti won kokko bi laye won na wo e bayi oluwa ni awon 3600 nibi won duro si won si mo feel e pe ofa n bo le ofa mo serere so wa re n to duro ti oni wahala wa ke pelu gbogbo agbara to ba si ti gbo ti agodun gbangan ko si dale e nowo ye wa yi eyin kan nbe to je pe ofa ti nbe lare ofa mo ran lowo ni ora laanu awon aje ni won mo se be wa ke pelu gbogbo agbara yi ofa gbogbo ọfà tó yóò jí o ṣe tó ọfẹ wáyé wá ṣe ọfà tó lòun ò ní jí o sinmi ọfà tó lòun ò ní jí o lọ mi ò mọbi tó dúró sí nínú omi àtẹjẹ rẹ lórúkọ jésù ilé olúwayé àti ìjáde. ṣé ẹ fẹ́ bísí.
2: bẹẹni sá.
0: ẹ fẹ́ bísí ẹ lọ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú ọmọ yín ó ti pósù mélòó báyìí ẹ tún bá mú wá. ẹsẹ̀ yín ò tí ì ṣe ẹ jókòó báyìí ẹ jókòó ẹ mọ́gun
3: won lese yen gan ise dada
0: ki ese yen ko jina kia kia owo yi ko gbagbara in the name of Jesus.
4: Nice. So don't you I can't on ye idi tin je mama so fun o ti mo fi ngbe gbogbo ti mo ngbe yi oni kin je o di mimo fun o pe ireti si to nbe fun igi ti agelule bo ti je pe latose to koja na lati ngbo kan ojo kan imi lo tun gbo yen e wo e ja lo Jesus City ola ni 7 ipade majemu ni ko si gbogbo ipade 77 ti olorun ki so kale nkan orisi meje ni nko bo lo te mo dake ko mo sunku awon to nbe na to ngbo testimony won na gbianju ni gbogbo yin te fe so re majemu yin gbogbo yin te gbagbo tabo ni ore kan tabe je kan be to fe san tabi ida mewa ore majemu bere lati 2000 ki n to mo lo si Facebook ati YouTube elu account number yi oni ku awon ayan fe mi joji won fi ebo ba mi da majemu leyin oni ati ola mi o so majemu yoku to do su mi account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yoku bi daddy bi yan ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe daddy First Bank Ayoni gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle mo n lo sori Facebook ni sin YouTube ati TikTok ni 6:30 o dekunle e papa mo be ni keni chat to ba di ago meji la ma tun wa nbe o gede ti won fi din dodo eyo kokan pelu eyin meji meji la fi break olufe so n gba we leso ko le ba si so asiri awon atayo ni e lai ni waste akoko gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati ma gbo mi e kunle gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyin te mark wedding anniversary mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo kan alaja ti oni bimo ko to wa diwo yi next year bawo yan se so testimony ben won omo so in Jesus name happy birthday long life and prosperity mo gbadura fun president ati governor wa e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name it is well number to share testimony in sire 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.

0: olojo ngodu de ara ali oyin onikeke aje di omo atati awere awon mejeji ni won jo gbegba aje gbegba oyin won ni ki o mo dun fa won ka won si fi ara saje bi ise se fun aje pe mo se be fe yin na laaro yi o ko si mo ri be fe mi na e ko ju me kaabo sori eto yin eto wa oro agba ile ise MTN Nigeria ni won si onigbo wo eto yi Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA Look on me.
1: Darling, wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Anyone make a video, guy, what color la we? Only Dubai law. Only Dubai law. Toriba ba bini ni li ola. Ba o ba shi amu ju tu ola. Bo she tu ati bo ti ye. Ola le shilo ni li omo lola. Ti ola ti omo lola ba ni li opada di afeku lo ju omo lola. Ti o ba si bini lo di otoshi. Ta wak penu. La ti deku o shi. O si o nisa la isi lo. Ni li omo otoshi. Ti o si ti omo otosi ba ninu odile re o si di afeyin te egun alare fi aso aje wi pe omo otosi ti fi ipinu re segun o si wole teyanyan niyan ipinu amo mu opin de ba ipin ele ni lari mo tun wi ipinu amo mu opin de ba ipin ele ni lari be ni gbigbe ogun ti egun Ama segun egun wole tan patapata pe mo gbogun ti o ewe egun nu dile wa mo gbogun ti o egun ta ro pe ajogun ki segun gba mi ipinu la fi yi pada ta fi se egun le egun eyin te egun ti ko si ni le gberimo ninu dile eni gbo mi daada yi ipinu ati irori re eleyi to gbe sinu okan pada o ko le kuro loju kan iwo ni ko se ni to kawe to we mewa ninu ebi yin ehe se o le pe gunru latori ara re ni ta lo so fun o pe wo le di ojogbon ngba ti won o kawe ju primary six lonu dile yin ipinu la fi deru re o ipinu to to si ni won pe dogged determination mi ni yo ro won mi si so pe gbere ni wa fi debe o sugbon pelu ipinu to to pelu wiwo bata mi o gba iwo na o debi orire o le ju bayi lo se ni won ba gba ti o ro mo die to ti le dakuko ti e gboro ti le di mo lu ti agodo ngbo to ti le di ese nla eleji ta ngukuta kuta ni seju awon omo niyan o da mi loju pe iwo na le ju bayi lo okan re ni ko se giri wa mo jina si adeda re o pe ledumare egun odo wa mo fe paro e karo
4: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo elu yeye ke omo le nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 mtn ile se mtn nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: ojumọ re ton ti dunu
1: beni
0: igbega atalafia o ni ko ma ba gbogbo wa la
1: ami ase ami ase
0: olodumare ara ki ni ara oni ni wa
1: ami o
0: ara ni le ara oni ni wa
1: ami ase
0: oju itadeda oju oni ti wa
1: ase wa
0: gbogbo eda tin gbo wa be na ni ori laaro yi
1: ase
0: ami e ma gbagbe wipe ki se gbogbo onu le yan bi ki se gbogbo oro ni lesi gbogbo oro ni lesi ki sugbon gbogbo oro ko le yan
1: fun lesi
0: ni gbogbo nje ko le yan je gbogbo aya ko le yan gun
1: beni ijile doctor
0: e sora yin
1: abi wa gba mi ni
0: so fọlọrun to ba
1: aya wa joke ko
0: ole bo ba si
1: oke melo mo ti ku ti ma wa ni pe aya mo fe ma
0: gun so mo rin ti wo oke ta lagbara gun
1: so mi ele la je kun le wa ti gun to pada wa dupe
0: ba de kun le ti gun o se se ki baba fa fe mi nu o ti gun
1: igba ta n work at the joke ke laaro e ni
0: ki le so
1: ajogun oke laaro e ni ele ele
0: kabiyesi ri olojo
2: wa oro kitiki ton le obo
1: abi nbe olohun
2: obo le ta kitiko ko kan leyin
0: la se leyin gender crystal mi o mo bi mo se fe soro yin eyin gender crystal e wo baba se beyin ti dagba ki le tun ba de bi okiti
1: dagba kini
0: kini
2: agbaba o do mi da de secondary school
0: yay grandpa
1: abe wa gba mi ni ogun odun ti akowe ba fi joba bayi yo ma wo kini
0: o mi leko
1: awon ki won se dagba ki won se dagba
0: emi o mo ati ko jewe ese re boya kaliku yin o jewa
2: ma yo mi legbe o bi npe
0: bi ati nduro ti a lo ta nbo opolopo na ni nwo wa gege bi awo ko se jiama ki esara ka si gbianju ka ma wa ni di ko baje for me elomi tori pe ni to ba feran wipe ko foro eyin ko fi ba ti eyan je ko no mura njo ti won ba pada fi oro buru ti won fi gbogbo party re ele ifa
1: yes.
0: Ko se ni kani ti o lasiri kan abi bi
1: meji
0: ti te ni te lero po tu asiko ti e lo to ti yin na nbo eni to ba mo nkan fi pamo ko ran ti eni to mo
1: wa
0: 32 fm
1: na ranse ni kan mayo ton kaluku bo baba
0: ifa ti derin po sonu re e ku ojumo e kaaro lekan si iroyin baba fendo olubi npe fatoye lo ko mi e kaaro
1: so emi ni kunle fani ifanla tv computer da fa oni lojo kefa e fa le fa oko ni teruko ori yo mo fa sodo wa osu kewa ni ori o mo wa wa lagba lo oko le legba odun ati mefa leyin ko oluwa wa oko bi oni ko wa le ru egbo ni gborawo ti adanu e tun kaabo sorry kan aderin posunu mo ni bi gbogbo e ba bara ira rara e sa mo raaye gbo 32 fm iroyin ayo idunu o wa nbe lo jara e kabo
0: e seun lara won we iroyin olojojumo lewa to wa gboro laaro yi mo lori ofe si iwe iroyin daily sun
1: iwe iroyin the punctual lowo mi
0: iwe iroyin nigerian tribune o na bosita
1: bakan na le vanguard nbe pelu
0: iwe iroyin the guardian at awon we royin mi to seku won bosita ame mo gbagbe anbe loju opo ayelu jara facebook youtube yo bi e ba ti debe ke kan rora te at 32fm949 feye ke ma wo wa ketekete to nta won awile yin la nreti ke si mo gbagbe lati ba wa se alabapin re e mo follow wa o
1: mo te ni fe
0: e follow wa ni se mo pa love yin we love you
1: o ba nkan je won la
0: ifa mo love yin
1: my business rara
0: can you say that again
1: my business
0: emi se wa lo joko sa I hate you Krista ni mo pe igbesi aye mi I love him
1: o ti vita kati
0: okay. Iwe royin eti won fi side laaro yi o na ni won kokko bere ninu iwe royin daily sun e to si ni se pelu ayajo ojo awon oluko eyi ti a se popo sisin re lana amo o na di okoto ma gbo oselu gaga bi won ti ko royin ohun loju iwe kesa din logba iwe royin ohun won ni
1: sọ mo ti che
0: emi e so ma le melo ni woranti ninu awon oluko re
1: woranti enikan
2: daddy ti sha akoko to kokoko e
0: kokoko mi yabi
1: ya ni
2: nilewi nilewi ya to still ya
0: ni school mi si school je mbola ni primary school mi awon gangan ni ba awon gangan awon wa ni esm ni Wesley College Practicing School too elekuro ibado ah so why ni ni
2: ifa nko
0: akole ranti won ti fi school re won ti fi kole epo won ti fi kole
1: ami children ni mo lo ka to pare so olosunde
0: kini eh le ku gbo mo pe o le lo mo leyo kan eh tin dabi kan ru won ti yin bo mi eh bi royin bo se kore won ni atiku awon soro amo oro ta won so won fi ti gbolohun si are Bola Ahmed Tinubu ni o won ni gbogbo akeko awe na ni an bo ata ti won daruko oluko won leyoko kejeji won wa so fun won pe are Bola Ahmed Tinubu aya da ko ti sare e da ko ti sa toko won ni koda ko esi to daruko awon ti ejo je akeko ni yara ikeko iyun awon classmates won

0: tun lo sin ru ilu se yo lo ka ma si gbagbe wi pe okan lara awon ara asiwaju ilu wa kan tenu won toro so pe bo ba ti ri ti won gbo mo re ta yo ipile re papa julo lo si awon ilu lohun won ni yo rorun ko kuku je ko mo ohun o joko se atun to le baba tin sin ru ilu ni bi o ba wa le ba oro eto abo igba wo ni ka fokan bale lori e
1: e se e je kin koko bere lati bi to serve Nigeria is not by force be ki se waka
0: dadan
1: pe dadan ki se ti patikuku ni oro pe a fe sin orilede baba eni ti patikuku ni o waka wo ko kon ni idi ni wi pe ofin to gbe iseru ilu kale awon to gbe fun to gbe le latari ni awon to ba lo sile iwe giga lati lo keko ati pe eni keni to ba jade ni le iwe giga ti o ba ti pe ogbon odun o gbodo siru ilu to ba si pe ogbon odun o gbodo gba iwe wi pe mo ti tayo ojo ori ti mo fi le sin rule iwe ti won pe ni exemption certificate yen ti o ba ni ko le sise labe ofin ni bi kibi ni orilede ko le sise ijoba aya fi se ara eni to ti o ba si ti pe ogbon odun o gbodo sin rule sabuke ti o gba ohun na o se pataki bi sabuke to gba ni lewe to lo ni tori lai sabuke pe mo sin orilede mi won ni fun ise ijoba se wari eketi daye asha ti di pipo mu o ti dapo mu isiru ilu ti yato si nkan ta deba ti o sele nigba ti wa ati saju gba ti wa ngba ta si tolo ibomo so ngba won gbe mi lati abule wa ni abeputa ti mo wo moto ni do jos ni mo ti bole but old plateau state ni won ni kin lo se kin lo si rulu wa awon yan tun wa so mi loko lo si ilu kan ton pe ni amper ninu lohun lohun lohun lona wase ni ibe yen ni koja panshin se ri ni asiko tan wi ilu o toro o tuba o tuse bi gba teyan fi eja didin mu eko gbona be lo se ri ko si pe ni kokon pe o se he pa he moyan nigba yen sugba siko ta wa yi eyan rin nile pe eyan ti e fe rin lati laarin inu ilu wa ni bi pe o fe ti ibadan lo soke ogun o fe ti oke ogun wa si bi o fe wahala wa okun lu e ma wa loke ni bi pe a mo boya ori adele be yan mori dele tori awon ajini gbe won yi a se wa so mo ti won gbe ko la kata aya e ati babe lo si bi ti o de ri lo si bi ti o mori
0: eja loju
2: ojo eja ambo

0: choice for bank go come different.
1: If you self don't try, focus your hustle. Download Smart Cash app today. Make your money come the hustle for you. You go get 15% interest per annum for your savings. No shishi as charges for any withdrawal way you do. All now free of charge. And get up to 10% cash back for data bundles. No be cha-cha-cha. Terms and conditions apply. Smart Cash, now by Airtel.
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo 32
4: FM 32 FM 94.9
5: Akiwa kaabo pada lati oju di oja 94.9 lori radio yin iroyin baba friend o na le ngbo lojo po aye lo jara at 32 FM 94.9 fe yin Facebook at YouTube baba fa
6: e seun bi mo se nso bo kin tete fi enu egule se ri ti nti won fi gbe ton fi seda isiru ilu ohun ni kire po le wa se mo pe leyin igba ti ajagun abele togun yen pari ni 1970 leyin e ni won da sile pe
5: se re po wa wa
6: ba le feran ara wa sugbon se ri nti won fi ton fi ese ntaye to kini yen mu wa o ti pakaso o ti ye
5: e ki wa lo de ta wa le safunse si
6: in to wa ndun mi niyan seri ta ba nse nkan e wo ye odun ton ti bere ta ba nse nkan lati odun modun o ye ka ma sagbeyewo e o ko du o ti ri bi omi oka soju kan na ni o ti wa di bi pe idi ti a fi da sile ko ti e wa moyan lori mo ko nitumo mo e wo awon omo to lo se irin irusuru ilu yen ijo kan omo kan to n ba mi fo aso mi dry cleaner lo ba ni daddy e ma binu mi ti se aso yen mo se de lati school ni mo lo se direct posting mo won na bi mo wo ti mo ma se direct posting mo ni kini won pe be mo ni se bi posting yen mo se lojo ni rara ki se yen mo ni kini won pe be o ni a ma san owo ta ba san owo fun won o ni won wa gbe wa lo sibi ta ba fe mo ni kini ti kuro ni isin rule mo sheri orisirisi wa baje ti wonu e to je pe o ti defeat idi ti won fi gbe kale ikini niyan ikeji pelu bi oju orun se bi oro pe balu kan ja la le kamoro le kan ba oju orun eru a ma ba wa ilele awa jini gbe oja gbadun nbo ni ka wa ko si eyin awon omo ta de bi ato won nipinle oyo wa won lo si awon ipinle iwo ilaorun won ji won gbe lohun loju ona owo oniru owo alataga bi bi pe se so lekan ohun ni won fi to awon omo yi se iya ti o gba loan orisirisi to ta efo to ta worobo ko to ko mo jade abi baba to je owo osu to fe pe bi monu fe ku se o lo fe ri won ti won ti din owo yen ku si 5 million bayi se o lo fe ri 5 million to fe fi pomo kale
5: sir e je ka wo e soro nipa awa baje lekan lorilede wa o fe ma si agbon kokan ta le so wipe awe amo ati yan kan ikan sugbon awon agba kan nbe to je wipe emi lero pe ko ye ka fi sere rara niwon ba agba to ba ti ni se pelu emi omo eyan e je wo awon omo yi lati gba ti won ti bi won ninu tori olohun ma je ara ida ta ba so wipe ko ni kan yan ojo wo la mo togun kini ife lo sodo to ba wa je wipe agbara wa o ba ti ka eto abo papa julo lori awon akeko wa se ko se se lati so pe o da o boya ki kaluku o duro ni ilu e ko sin ru ilu e nbe oro le mo ni won ba to ba ti je wi pe dandan o n ba ni ka lo sin ru ilu e wa won akeko yi ko ti si aridaju wi pe bi won ba ti e ti pari tan gan mo ri se kan ti won se
7: ati pe o ti lo be abi ojo bi ti ko ti ma meji meta bayi awon obi won duro pa won ti gbon kan se ke se pe bo se mo se te ko ni je ka mo ku eda na lele se ko ni ma se ko ye pe won ma ka ose won ma ka osun te ba si pe ka dale ka sun sa opolopo nkan ni o ba le lo won le de pe nto to bo ni rori won o tun sire ti won ba pada
5: e wo doju ko won nigba ti won wa ni ile eko aisina lati fabela kawe oju ona te lo mi rin lati lo si ile eko obi o ka wo lori ni o digba to ba to de bi to nlo ko to kokan romo re to bale o wa la gbogbo ewu nkan ja tan o tun wa nlo re sin rulu won tun wa pale re mo obi mi je gbese ti o ti bonu e
6: se ri nkan ti mo fe temi fe so le lori rin lona kini ijoba apapo gbodo fi oju sunukun wo oro NYSC yi to ba je wi pe a fe wogile patapata ta ba fe wogile ohun ta le se ni pe titi ti edogun ti o fi di ogun ti edogun o fi dogun ti a fi le fi edo lori orondo ta fi le fi nkan omokunrin nkan obinrin wa sabe wa ka fi seyo ki won je ki omo ti o ba je ekun worun lo ti wa ko si ilu ni worun teyan ba wa lati southeast to ba wa ni to ba pe anambra lo ti kawe ton ba gbe lo imo to ba kawe ni ebony ton ba gbe lo si anambra o si se fewe mo beyan ba kawe ni iwo orun ni bi to ba jade ni badan ton ba gbe lo abekuta to ba jade labekuta ton ba gbe lo si ondo o si se fewe mo to ba jade ni oke oya ni bi kibi to ba ti jade loke oya boya south northwest ni northeast ni e je ki won si ma sin orilede ni be yen looto o ti pakaso idi ti won fi da sile o ti pakaso tori pe isokan ati pe ki awon omo yen ki won le mo awon eya ati awon ede ati awon asa to yato si ti won ninu orilede wa onu won se gbe kale sugbon ewa opogun okun koko eni ton to wo oni eja bilere kilo de tewo kun koko mo awon ti won je gidigan ko ti won ja simi yi a le ko re si ton ka tun wa ko ra yago lona ngba ta fi ogun oju ta la la si ton mo ka tun wa ma wo ta ma so fun awon ehonna awon opon mi okeru todo ti won gbe ti won fa ti won bere millions ton bere billions lọwọ àwọn èèyàn níbo ni káwọn ìyá yẹn ti rí níbo ni káwọn bàbá yẹn ti rí
5: àtẹ̀jíṣẹ́ kan wọlé
6: nísìnyí ohun tó tún wá ṣẹlẹ̀ bí gbé dẹ́kun jọ tó rí ọlọ́run ni pé kí federal government kí wọ́n tètè mọ̀ wípé èso bè ẹlẹ́rù ni ó gbé nǹkan ẹ̀ o torí lóòótọ́ ojú mẹ́rin ló ń bímọ ìgbà ojú ló ń tọ́ lára àwọn ojú tó ń tọ́ náà ni federal government tí wọ́n ní pé kí ọmọ wá sí ìlú níwọ̀n ìgbà tí ọmọ bá ti gba ìwé lọ́wọ́ wípé ìjọba ń pè ẹ́ o wípé kò wá sílẹ̀ bàbá ẹ o ọmọ yẹn ò kí ń ṣọmọ òbí ẹ̀ mọ́ ó ti dọmọ ìjọba àpapọ̀ ìjọba àpapọ̀ ló ní fún odidi ọdún kan yẹn ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ sọmọ yẹn ìjọba àpapọ̀ ló máa dáhùn sí àwọn ọmọ tí wọ́n kó làkàtà ya wọn ní ìsìn tẹ́ ẹ fi wé pé wọ́n pé kán máa lọ sí ibi tí wọn ò dé rí tí wọ́n wá jí wọn gbé lọ́nà ọ̀rọ̀ dàrọ̀ ọ̀rọ̀ inú bíbélì ni wọ́n ní ìnáwó Pọ́ọ̀lù ó ti di ẹrù jọ gbogbo àtìlú àtìbọ̀ àwọn ọmọ yẹn àti gbáyé gbádùn wọn ó ti di ẹrù ìjọba àpapọ̀ nípa bẹ́ẹ̀ bíjọba àpapọ̀ fẹ́ kó ni bí wọ́n fẹ́ yá ni kí wọ́n tètè rí pé àwọn ọmọ yẹn padà
5: wá. Ṣé ìpínlẹ̀ tí wọ́n ti gbé àwọn ọmọ yìí tàbí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn àti gbogbo ìpínlẹ̀ lápapọ̀ kí ló yẹ ká ṣe sọ̀rọ̀ ìyẹ kó tọ́ ká tọwọ́ òṣèlú bọ́ lórí pé bí wọ́n ti gbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí.
6: Ṣé rí tí ọ̀rọ̀ òṣèlú tí òṣèlú bá dé kò sí nǹkan tí àwọn olóṣèlú tí wọn ò lè ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ni ẹ jẹ́ kí ọpọlọ yín ó
7: ṣí
6: ẹ jẹ́ kó ṣí tólóṣèlú bá ń tìyìn bí ìgbà tí wọ́n fẹ́yàn ti ọmọ lanke ẹ jẹ́ kọ́pọlọ yín ṣí bólóṣèlú bá tìyìn tó bá fẹ́ ṣe ni olóṣèlú wọn ò ní ṣe kí wọ́n má fẹ́ fìwọ̀ sí lọ́yàn tí wọ́n bá fẹ́ fìwọ̀ sí lọ́run yìí ẹ fún wọn ní àbùkù olóròǹbó ni torí pé àlè torí wípé afẹ́jẹran ká máa pe màálù ń bọ̀dà báwọn náà ẹ máa fẹ̀mí àwọn ọmọ èèyàn tó máa fi ṣòṣèlú.
5: Mi ò mọ̀ bóyá ẹ rí àwòrán kan lórí ìtàkùn ayélujára lórí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí.
6: Èwo nìyẹn o.
5: Wọ́n wá pe àwọn tíṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí wọ́n gbé gbohùngbohùn sí wọn lẹ́nu. Màmá yẹn wá ń sọ̀rọ̀ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọn ò fáwọn lówó àfi sẹ́nítọ̀ kan tó fáwọn ní rẹ̀ sí.
6: Ṣẹ̀rí ìyá.
5: Wọ́n gbọ́mọ ẹni. Wọ́n ń fún ni nírẹ̀sì ṣára àlùgọ́ ṣàmọ̀ nǹkan.
7: Kí wọ́n lè bá lókun àti pariwo
6: ni. Ṣẹ̀rí ìyá yẹn ọ̀rọ̀ tó wá sí ẹnu mi láti sọ sí kò ṣe é sọ lórí afẹ́fẹ́ ni. Torí òṣè òkè òní jẹ́kẹ́ni tó gọ̀ kó gbọ́n láéláé káwọn tó gbọ́n kan lè máa rí ohun jẹ́bi iṣu. Àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń gbé gbohùngbohùn sí lẹ́nu pé ṣèjọba Ọ̀yọ́ fún ní owó ṣèjọba Ọ̀yọ́ ṣé nínú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti jí àwọn ọmọ gbé ni. Nígbàtí tí ìjọba Ọ̀yọ́ ṣẹlẹ̀ ìpínlẹ̀ mélòó gómìnà mélòó ló fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lówó láti fi ṣe dóòlà ọmọ yẹn. Àwọn tó ṣàṣe iṣẹ́ yẹn àwọn ológun tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ sọ fún wa wọn ò fi gbogbo ọdún sọ̀rọ̀ tán pé ìjọba Ọ̀yọ́ tọ́jú àwọn
7: ẹgbìyànjú
6: mélòó ni àwọn ìpínlẹ̀ Imo State tán ti jẹ́ àwọn yẹn mélòó ni Imo State fún Gọ́vnà Mákindé àti ìjọba
7: ẹ̀. Ẹ̀sà àwọn mọ́tò ẹ̀sìn mọ́tò bẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé àwọn oníròyìn gan ìgbésẹ̀ wọ̀ gan làwọn náà ń gbé láti jẹ́ kó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìgbà tí wọ́n jí ọmọ ẹ̀yàn gbé te wa nbere pe se ijoba fun lowo so ni wo fun lowo ni abi won o dola iru be awon ti won se royin gan na bo ni eko ta ko gan bo le ko wa gan se ati da itori ati je wa ati je ki o gba afojusun ise redi se tan se gangan lowo wa
6: oro yen pin si meji sori eke ese guti dapo mo te eyan omo ti dapo ni world omi ti dapo ni soji awon elomi eni to lo soji o ti gbe omi eni to ri nfo inu lo sin run awon ti won pe ra won ni online eyin kin mo tin pe won journalist ka te ba pe awon ko wa ton pe ni won pe kini kan ni citizen journalism nisin citizen journalism yen o ni wipe o ni android phone lowo o keko iroyin won ko eni ti funted o ti e mo nkan kan nipa iroyin sugbon nitori pe o ni android phone lowo to le fi ya photo to de le fi soro to le fi gba oro lenu eyan sile iyen ni citizen journalism ti lara e ni citizen journalism ati pe kini ko tin sele loke ta be yen o ni be yen to so fa mo ni royin citizen journalism no ni awon eyan ti wa fo gbogbo epo mora won se wa ri awon to e pe a le pe ni journalist ni journalist gogo awon to je pe a le so pe akose mose eyin o dabi eni pe ebi ti po opolopo won ninu ebi ko je ki won le ronu tara mo lo si apejo kan lenu ojo meta yi nibi ti won pe oloselu kan pe awon akoroyin o fe ba won soro pe ti ori baba won se o to n ba weyan kan kan o bo n se ma se re ngba to soro tan won ba ni ka won akoroyin ma bere bi n pe ifa oju gba mi ti pe mo je akoroyin mo wa pe oga kan ninu awon ti ta ti jo sise royin ri mo ni nigba ti mo fe feyin ti eru to n ba mi ni pe awon wo la fe feyin sile fun ninu ise yi o dabi eni pe mo se opolopo won da mo se bi ti te ba n gbo ibere ton bere afi bi eni pe won ti fowo bo won lowo yi pe iru bere bayi ni ko bere won wa amopo kaju e o le se eni kan ti e da won oni mo lala oni ninu alamide ba se eni ti won ti so fun woli so fun mi pe eni ke eni ti mo ba lala si ohun lo ma wole
5: ta se parun to oko mi mo
6: pe ohun lo ma wole won wa so ko nkan kakake bi okunrin yen ni bere to ma bi ninu pe ki lo fe se faradu ni bo ki ba ki lo mo nipa ipinle yi ki lo fe se faradu won wa bi ni awon obere ti awon ibere ti won pe ni patronizing questions ni won wa bi seri ebi ati pe ki la fe mu o ti so awon akoroyin mi di apoda ti won omose yen o loju palimo nipa be iya to ti won to mo e so omo e ti won jomo egbe ti won fun ni apo resi iya yen omo to kan
7: ko le ba lokun ni
6: ati pe bo ni ba lo selu ba bi lere pe elo ni joba oyo fun yin se joba oyo ni oyo ni ninu oyo state no ti ji won mo gbe ni se ijoba oyo lo ran mo lo sibi ti won lo ni ijoba
5: se ijoba apinle oyo se awon na ka wo gbera ni se joba apinle oyo no ye ko gbianjo ati wi pe awon omo yi won ti di gbogbo omo orilede
6: oko nje ti baba tomo ko ma lala
5: e sa wo
6: ta lo fun won ni call up letters ti won mu lo ijoba apapo ta lo fun won ni time pe to ba koja time bayi ke to de camp won ti tilekun o dijo mi ojo re niyan ijoba apapo se ri ti omo ba jade bi ba omo yen se wa yen ti won ba so yi pe e de camp ni ola o ti baba e ba so pe wa ri mi ko to lo ani daddy mi le wa
7: mo fe bere
6: a obe
7: lori ejo lori mi ke mo ti fe pe ka kuro be te oro ko to so sim lokan ti awon ijoba wa ti ba pe fe lo si ajube lati pinle kan sibi kan amo iye awon ologun to ma tele won in to fi le mu ijoba ti won fi le pin CNG fun gbogbo awon ipinle ki lo cost ijoba lati se iru awon oko lati yo ma awon lo serious bus yen ki won gbe fun awon ojo agunbaniran yen kokan ki won gbe fun won te ku mo tun ba ri pe yo ma si rule n to ba lo si ipinle mi fun call of letter te pe won o le ki won gboko yen pe oko ti o gbe lo lele o ti won si fi awon ese le to abo ti won pe e ma monitor won lo bi ti won ba tin lo bayi debi ko wa ma ja oko wo kaakire e mo won ni igba ti won wo oko won duro bi kan fun bi wakati bi melo kan wakati ti won bi duro yen gan awon ti won se won ni jaba gan won ti ma pe te pe ko ebo won gba amu be won wa laarin won bi ti won wa
6: idi ni yen ta so wi pe won gbodo tu wo irin ki won tun ni ro won gbodo tun ese ntaye NYSC won gbodo tun fa eda iru nkan to so yen o se se fun won o ṣugbọn nkan ti mo fẹ ki ti mo so fun bi pe lekan ni pe eni eso bi eleru lo ma gbe nkan e eni to ba pa ketekete dandan ni ko ru kaya eyin le pe awon mo iko la be obi won ẹyin kọ le ba baba won ati amọ to won ṣugbọn e gba won lọwọ won bi pe e fe gba won lọwọ won fodidi odun kan awon omo yen wa nlo lona won wa ri arin fesesin won pe kini kan ni vicarious liability ninu ofin ti mo ba ni moto ti mo ba gbe fun driver mi pe lo si malete ko lo ra nkan wa fun mi ti driver mi ba lo to ba pa aja alaja lona ta la aja ba so pe 1 million lo ma pa lo ma gba nitori aja mu ti moto mi pa driver ko lo ma sanwo yen emi ni mo ma sanwo e tori emi ni mo na driver ona bi ti mo deran ni nkan yen ti sele sugbon to ba gbe mo ni ko lo si malete to lo pa aja alaja ni money ya vicarious liability ofin yen
5: ko mu mi
6: ni pa be ijoba apapo vicarious liability o mu won im te awon mo fi ma pare odun kan won pe kini kan ni in local parents ninu principles and practice of education ohun lo mu ijoba apapo bayi awon ni parents awon omo yen lowo bayi
5: alagba se bi tayo ti ni ijoba apapo
7: ko wa bi won se ta ba woju iwe kesan iwe royin di vanga to ja laaro yen mi ti ati ko lori in to ni se ati bo si mi lori eto di borilede wa nigeria papa julo oro selu iwe royin punch won pa bi abinu pe okun kan bi 100 ijoba ti eto di gugu ti yo waye ni oju iwe kesan iwe royin vanga to ja laaro yen won ni pe ajane kini pe awon ti se tan bayi won so fa awon lo selu pe e wo seri awon gbe igbese yi to lorin ati pe oselu orilede wa Nigeria fe dari ilu ko to ko si ye nitori ka ma taja awon mo orile sile won wa jije pe awon mo fi kele ofin gbe awon loselu ti won ba nsoro ko ba kun gbe be na ni an to ba n tabo atan ti won rabo awon mo be ni wa se gbedeke ati idode awon bi awon loselu bi ma se nawo fun eto dibo won sin ti won si ni pe awon oludibo ti won dibo won ti le ni million metale ni ogorun bayi orilede wa Nigeria e ja wa wo lori pe agbegbese arabo atabo pe awon ma fi kele ofin gbeyan so se ati pe won se le dode owo ti awon loselu ti won na ti won ba ti le dode e gan si are nikan ti won fi kele ofin gbe ta won fe mu se en ton tabo ni won mu ni abe en ton rabo gugu to won le ina bi gugu e se ri se won le gbo de wa gbe nikan ko mo gbowo e ja doju de oja a nbo ta ba ti de

kolumbu yaye o yaye kolumbu bi akoko banda gila ninu gbo ti olala nla ti e male sibe na eja lo ni bu efun lo lodan akoko to ti to be gbo mi edide o omo onile tun gbale omo lona lo gbona lenle kolade omo onisege agbefijo se wala omo olodo de okiti ogan ologbojo ni baba awon oje Ewo, oni ni ojo isegun ti won pe ni Tuesday. Eto gbelegbole ngbo ye o ni le ise 32 FM 94.9 Ibadan. Mo kiyin ni mefa mefa, mo kiyin ni meje meje. Toni ojo tana mo tun gbe feli feli de. Kolade Alabi so tun de omo oba lode osogbo. Oga oga, akomalede o dua kaabo. Jegbe ni bi ate akun, omo oba ti ngbele se bi oba. Ajagun ma feti ba se ni ye, awi fun ni ko to dani agbalagba ijakadi. Isede lojo lo fi n wo me. Atogbangba loye ma jaya lolo, aya lolo ko sun wa nigba ote.

o fe eto yi o se ka mu lele lele ni abi a mu lele lele ati wa nbe bayi o mo ti fe menu le sele gbanko gbe na eyi ti mu pe ni ajalo abala yi la tin sotan be si aye awe da opolopo awon nkan tin sele nu aye yi ta ba nso o ma nye elomi lenu ti won ba ngbo won atun mo wa bi mi pe se n ta nso yi so toni

oni lati ma gbo eto yi ni gbogbo igba ni idi to fi gbodo ma gbo na ni wipe ko le fi ogbon ologbon sogbon eyan ma nkogbon omogbon ni eyan ma nimo kuma ni eyan ma nkeko meko ni o imo opin sibe kan afogbon ologbon sogbon ni ke se na eni ti nkan o sele se to n yo fe to yi ninu igbadun awon yen o le mo wipe nkan kan se ni kankan bi kan be awon ti nkan se awon be ni kokoko be kan ti won ka gulutu ti won gbege ta won won yi ti won gbeki ni yewu ti won me kan le do lode lode pelu nkan to nse won awon to kan lo le fenu won so ibi tenikan ti nyo le nikan ti nsun ekun.

0: Ewo, idini ye ti afisha kbika le ito yi lati fi maa tu shudisha le koko. Nekpa mi maa fi mu finle lati she wadi a wangati nshele la ujowa. Pelu pelu, lati maa tu a wanto ba sele sininu ka maa tu waninu. Katu maa shuwa ni ye ka maa shuwa lete. Kade tu maa kwetu si wan lokan. Idini wipe, onton she wan. Won se awon mi ni bi kan sugbon ti won se ba won nikan lo nse ni o ti o awon nikan go awon ti mi aye mi won po
1: e para mo
0: e tun je amu kan wa fun ojo teni yi te fe gbo yi ni mo pe ni ajalu gaga bi mo ti wi gbogbo eti to n gbo mi e ba mi taka ofo danu bayi wi pe ajalu bi ko ni jalu mi ko ni jalu yin o e o ne kan damu ninu aye yi idamu o ni de ba yin bo se wule ki banu je to ko ni je teni go kan wa ogbe nikan won pe ni Pius Pius abi mbola oni sowo pataki ni Pius yi oni yawo kan o de bi mo mefa
1: e para mo
0: eyin ololufe eto yi o akobi omo Pius Yomi lo nje ile eko giga university lo wa osan gangan ni ojo kan lawon osika edagbe mi e won ba oku Yomi ninu gbo kan ti o jina si ogba ilewe ti o jina si ogba ilewe university ta nso yi gbogbo awon omo ilewe lo nsa kijo kijo jene jene bo won wi pe ta ni dan yi wo e wo ke a awon alase ilewe yi tete fi tu awon olopa leti awon olopa wa won se gbogbo nto ye ki won o se won fi mu finle nto le sokun fa ku Yomi won fi mu finle ko ye won ama gbogbo wa di won pabo lo ja si won o sa Yomi logbe ko loju ogbe kankan enu wa de lawon obi Yomi ti wa gbe oku omo won ti

wo aisa emi le ye o nse awon eyan ni ahin ni nigba ti won so pe David na tun ku won ni daju daju ejo ti lowo nu njo wo ni egbon eku na ti won sin ni baba won na ba njade to de nke po si egba mi o to lohun o mo nti n pa lomo egba ebi ti won sin yo mi si na ni won sin David si leyin ku le ile ti baba won ko ibe ni won sin David ati yo mi si eyin o lolufe eto ye onje ngbo yi o le ya yin lenu etun wa mo gbo funke ati fun lola omo iya kan ati baba kan la won mejeje payos na lo bi won awon mejeje won te badan lo seko ni won se ni jamba nu mato ta won mejeje se ba lo ti won ku sinu accident na

iwe idanimọ awọn funke ati fun lola lawọn eso ojo popo fi da won mo ti won de pe awọn obi won nile pe o ti sele won ton gbe oku awọn mejeji wa sile won tun sin won seyin iku le ile baba won ikan na senka o di omo melo bayi ti won ti gbe sin gbogbo eni ton gbo mi gbo eto yi e o ma ni fowo gbo mo sin o won ni daba ta ofojo senu ona yin esa mi egbe to ameme bi ku ba npa won leni leni iku oni ya sile temi bayi san ba npa won leje leje aisan oni ya so dede mi eh gbogbo adugbo lokan gogo payo se ti di dakuda ninu ile iya awon mo yi na ti di

gbogbo eni to ngbọ mi gbọ eto yi e o ma ni fowo gbọ mo sin o won o ni daba ta ofojo senu ona yin e sami egbe to amime bi ku ba npa won leni leni iku oni ya sile temi bayi san ba npa won leji leji aisan oni ya so dede mi eh gbogbo adugbo lokan gogo payo se ti didaku da ninu ile iya awon omo yi na ti di jati jati e wo bi won ti nwa so fun won ni won se wa se fun won o ati ejeun die ejeun die mama lagbaja ejeun die o ti de egba na ni ka gba fọlọrun ni sin mi iya lagbaja e mo sunkun mo ejeun ka sunkun dola ko ji gbogbo awon omo yin to ku yi ejeun o nje wo le ni nje o nje wo le ni

to wa so n to sele fun baba seye o sa wo nu office jana jana o me puke puke bo ti de waju baba seye ko mo bi o ti so lo jije lo ba bu sekun gbaga oni wahala mi tu ti de o wahala mi tu ti de o ni gbeyin gbeyin o so n to sele fun baba seye iyen ki gbe pe ye kilo wi kilo wi kilo wi on ti baba seye wi niyan o to de gba aya mu lapa ose lo na ba subu lule ko le gbo wa tese mo eyin ko yin ni won ba gbe keke o di le ewosan lo hospital lati le ewosan e wo keke ni won fi gbe payos wa le o iyen wheelchair ko le gbo wa tese mo lakoko na koda ko le dajo ko ajalu yi o wa poju o dele o ba oku iyawo e atomo e to nja seye ti won ti da so funfun bo won o ka so ku o loju awon mejeji o bo sekun igba ta ku e npo ju won tete fi keke ti wonu le lo leyin na ni won wa lo sin iyawo e ati omo e seyin ku le ile o bo ti de jo keta gbogbo awon tenant ayalegbe to wa gba le sibe gbogbo won ya danu won ku o nile ipe awon o le gbe be mo oku eyan bi mefa leyin kule ile ninu odun kan soso ile bayi o se gbe ta ni ku kan ko ma je pe awon ni ku na o kan o ni gbogbo tenant ba fi le ile o won ko jade

ilo kan gogo Payos nikan lo ko ninu ile o okan soso to ko ninu omo Payos ile oko lo wa iyen nje moni ilo sawa gbe baba e ku onile to mu sodo pelu ifowo sowo po oko e ni won ti le kun ile Payos pa ni ta ni je wo be nigba to ya emi moni lola gan o gbe mo lo ba gbe baba e lo sile ijo sin sele kan aya moni lola ga ti wa nja bayi pe ko mo je pe oni ku kan lo ba gbe baba e lo sodo oluso sosi yi ni baba e wa to nsun to nje ti won de nsise fun nbe lokan ojo kan wi pe ka jalu ebe me ko mo ba tun sele ma o e wa mo gbo ki lo ti e fa jalu bi gan ta lo wa nbe eyin ololofe eto ye ile ijosin ti Payos wa oluso yi so fun pe ko to tu ojo meje oni eni to nsise la bi yi oluwa yo fo ni tohun to ni tohun de fenu e jewo oluso yi wa kilo fun moni lola pe ohun na gboto wa ninu awe ati adua ni akoko ye o enu awe ati adua ni moni lola na wa ati baba e tani kan tun se sawa jana jana wa ba moni lola wi pe ko ma bo o ni wahala me tun ti de

eni to ton kebo si wa yi ati lu won lo ti wa iya baba mo ni lola ni won lo nsamudi aisan ile iyan iya agba won ni ko seni to ye lati je ta bo ti nse ko ye ni kankan won ni se lo nse katakata ni mo ni lola ba tele oni ton leyin okuku ti gba awe ti won ni o gba tan oni ki won ma je dadi o gbo o pelu gbogbo ajalu to nsele iti dadi ba tun gbo yi o le gbe mi won o mo ni lola mo bi baba e se ni fe iya e to ati pe baba e nikan soso ni ya yi bi to won ko sinu moto de lu won igba ti won o fi debe iya yi ti jade nile eni ti won fi so iya yi o mo igba ti iya yi jade ninu ile ni won ba wa iya igba ka o kani ko to wa so pe oun pade won lona oja ni won ba wa iya igba lo soja igba ti won o fi doja won ti ba iya yi nibi tawon eyan ti pe jo beba ti won pe bo ti won se n ju loko ti won ju oko fun hey iya je ajani ajani o ajani ke a mo ni lola tete lo fi moto gbe olopa wa ago olopa o de jina sibe o ope lope pe awon olopa awon ni won o je ki won o ju iya yi loko pa koda awon olopa

bi mo ni lo lati so nti o so tan woli ni o ti o ni a ibi ti won foju si ona o ba be lo o ni ki se ya agba leni to n gbe nu okun okun ta fa si male o oluso ni eni bi ti jawo oluso ni awon ti musika na oluso ni payo si ti se baba won ni o ni gbogbo ogun to n ja idile won o ni baba won lo fa sababi e on to sele yi ko ye mo ni lola ma o njo loju o ya lenu oto ni nto ba oto ni nkan to ba loluso ba mu mo ni lola wonu le lo bi mo ni lola ti wole o ba ba be ninu ile to nsunkun yobo yobo to npe oluwa sanu mi oluwa sanu mi mo ti se sanu mi oluwa eyin olulufe eto yi on to sele ni pe enikan be tin je bidemi alafeyin ti payos ni bidemi o ma ya payos lowo lati fi sowo to je pe ti payos ba ti lowo itan yo da pada fun bidemi yo da pada fun bidemi to lowo ko si ye ti payos fe ya ti bidemi o ne fun owo ti payos wa ya gbeyin owo yi po akoko to ye ko da owo pada fun olowo to payos ko lati da owo pada fun bidemi o

owo ideja o di nti bidemi fi olopa gbe payos tawon olopa de ti mole ko to di pe won gba bele e nigba to se we bi o se dawo pada fun olowo leyin osu meje ti payos ku olaga olopa ise lo be awon apayan lowe wi pe ki won pa bidemi ti won te gbe mi bidemi iku bidemi dun gbogbo malebi e eni akoko ti won koko gbe ni payos won ni daju daju on lati mo nipa iku to pa bidemi idi ni wi pe ohun ati e ni won jo ni awo oja ko to di pe oku won gbe payos ti male o nsunkun ni ohun mo nkan kan nipa iku to pa bidemi o wo se ta ba wa se bi ti ka ku ni aba lo babo awon olopa fi payos sile gbeyin ni o ngba ti o si nkan kan to fi di e mune wi pe o mo nipa iku to pa bidemi iyawo bidemi ni o da owo ti payos je oko ohun ko payos ni o nti da pada fun oko e ko to ku aye to to mojuba eni to ku ni yi ko le jidede lati tako be ko ti san owo yen o iyen na to fe dogun dode igba to ya egbon bidemi kan lo ni ki won o fesile ki won o je o ma

igba ti won dele olugbe won bayawe ati akobi olugbe akoko yen egbon ebide mi yen na wa nbe won pele yin oni bode pastor eyan oluso on lo koko so ninu moto to wole lo ba won oluso ni alaafia fun won o leyin ti won ki won tan lo ba so nti won ba wa pe ki won lo gbe payos ko bole ninu moto keke ni won fi ti bole ninu moto yen wheelchair bi payos na se wole ekun lo nsun pastor ni ko ma ya won lenu oni ogbeni te won oye mo ni gbagbo pe e mo daada won ni he oluso ni o ti se idile yi gidi gidi koda on to se oluwa nbinu se lowo lowo oluwa de ni on lati won si bi lati wa fenu e jewu ese to se ko won to gba le ninu ofin to jinse o abalo babo ne payo se ba so gbogbo on to se le gbogbo bo ti be awon apayan lowo e ti won pa bidemi ha iyawo bidemi bu ni aso o gbojegijigi o deyin de o ngeje o ni ha asewo lo pa oko mi egbon bidemi tin jabode lo jagba lowo e to ni ko fi le he on ti obi tin bi oni etutu ta won se fun olugbe lojo si abajade etutu yen ni ye o oni gbogbo dile won ni oko tan leyin na loku o to wa fabo sodo en to pa gan.

ewa mo gbo leyin ti payos wa pada si church to ku oni be ti won ti lo se titu ebe fun ibi ti won ti nsa ajo fun ni so si sele oluso ni ko gbodo ku oni be ta won fi se gbogbo ise ta won fe se tan sugbon fun iya lenu koju ose meje lo ibe na lo wa lodo oluso eni ti o le gbowo atese ma tele o ma ti ngbowo atese o ti ndede o le nda joko lo ba fese tele lai lo keke mo igba to gbadun tan to gbo n to sele si ye o lo gbe ye ni bi ti won ti mo awon doctor nile ewo san se gbogbo itoju to ye ki won se fun mama eyi o won te je ki gbogbo mo le bi mo wi pe ki se ajeni mama won ni kotoko to to nso to nda so won ni gbogbo ajalo to nsele si awon omo me ti won nku ti won wa nso fun won ni iyen ni o je ki mama mo bi tin se mo awon doctor toju mama e ti mama de gbadun ibi ta won kan foju si ninu malebi ona u babe lo won je ki won mo wi pe ki se ya yi lo npa won lo mo je o ki se aje o opolo mama e lo nsise lode lode to fi nso so ku so to fi nda so ngba.

Ewo ibi atin sodun ilasa maja lati sodun kolawa o eje nfi akoko iki gbogbo eyin ololufa eto yi nile loko lodo leyin odi to ngbo mi iyen nile ise 32 fm 94.9 nibada akoko yi eje n wa fi ki gbogbo awon olojo bi nu osu yi mo ki yin o gbogbo awon omo nu osu yi mo ki wa patapata happy birthday

ewo o ma njo mi loju o ma nya mi lenu fa awon eyan wa ti won gbo wa nile e o ni kini won se ni ojojumo nigba ki gba lawon eyan ma npe mi wi pe ki n ba won gbo bukata won elomi le dede pe mi ani ejo sa seyin ni kolade alabi ma ni e ni o ba sadua lo bi ile bi eni mo ti so la koko kan igba o ba sadua tan e mo gbo ejo sa ko sowo lowo mi ni e fun mi lowo ki n fi kun owo oja ti mo nta omi le ni won le omo mi ni le iwe ni owo ti won fi sanwo school omo mi ni mo fe ke fun mi o

atun gbo yi omi le ni mo fe gba le edakun ejo sa e fun mi lowo ti won fi gba le esa nu mi omi to le ni aisan se mi e fun mi lowo ti won fi lo hospital ikan ti e pe mi lai gbo yi o ni baba kolade alabi won ni eleyinju anu ni ejo sa mo fe travel owo visa mi o ti pe e fun mi lowo kun owo to wa lowo mi ojo ti won ba wa pe mi lojumo ni ki eyan bi mefa tabi meje o pe mi fun to wo ina ni oh my god.

ba to se be tan mo wa bi eni ohun mo ni mo nje olego o se mo wi pe he se ni mo nje olego o mo pe mo nti o si waju ni mo ni so mo mi ni tele oloti o ohun kan gbo pe a ma n fun yan lowo a ma n fowo sanu lowo tin fowo sanu ni mi mo wa wo mo ni keti e lo nse yin eyan won yi na mo ni ko wa je pe mo je dadi e wo tabi ki n je egbon patapata fun e ko wa gbo pe eyan ti mi o mo ni mo ra owo fun mo ni sobojumo se ko se eyan ninu malebi mi ninu family temi to ni bukata ti mo le ba gbo bukata won ni ko ti e wa je pe mo ni tin te owo fun mi ninu ile ki n si dede mo awo fun gbogbo eni ti mi o mo loko ambo se bose pe emi te npe pe ki n fun yin lowo boya bukata temi gan ju teyin lo teyin o mo ti mi o si mo bi won ti e ti gbo

gbogbo ogba ta nzo yi oju wi pe awon ijoba wa daju ni mo fi ma n wo won o tele tele igba to ye o ye mi to ni bi ijoba ba fi fa aye nkan bayi sile ti won fun enikan lowo to tun di lene ti won tun fe lomi to di lola to di lotun la ti wa nje gbogbo ogba ewo bi ijoba ba fun awon kan lowo lene kele o to mo opolopo na ni o ti to le wi pe ki ijoba o fa won na lowo awon ti o ti to le de joba won le to gba won de le ju be lo gbogbo n to ye ki joba o se ni won ba ni le se mo owo lo de ku ti joba o ma fun won lojojumo fa won alagbe atawon to ba ti gbe bokata wa

be opolopo ninu awon to ni nkan se won ye nkan ko le mo so me elomi to je pe ogbon ati gbowo lowo ijoba ni won wa be doju titi na awon to nsagbe olohun ka eni ti o ge lowo ti o ge lese to da pe ti wa nsagbe pe e fun mi lowo ko ni kan se ni o le ni loju temi ni o eni to ba fun awon won yi lowo o n ba won je ni ani lati sise ka le ba lowo lowo ni won ti ni ise logun se aso logun otutu

e wo kawa mo duro niwaju moto ni moto wi pe ko ni koja baba laye ah o ti lo waju awon tabuja lele ni sinid ah ko le toju wa lolorun se bless wo baba mi seto fawa boys awon ba won ye awon na po nita mi won ba de wa fun won lowo ntan imukumu ni won o fi mu o ma nya mi lenu wi pe sawon won yi de ni yawo sa se won bimo bi won ba won bi yawo won wi pe ise kilo ko yin se tabi won bi omo won wi pe ise kini dade yin se kini won o ti so ha ma se o eni to loju loju nti

abika ti ebi awon oga olopa wi pe se owo ohun sowo won lo wa o se se ki joba won ma fun won lo to ko ma je wi pe ise la awon oga olopa kan da owo isapo won ti won o lo fun ti won ni won o lo fun eyin oga olopa se n gbo mi owo uniform ati bata ti joba n ko le lododun se lo to ni bawo le tin na abi joba okowo kankan fun yin ni etete je amo o nta gbo nla wa nbi yin o

Ekasan, eyi ni akojọpọ oroyin agbaye lede Yoruba ni kan 32 FM 94.9. Ta kale si lafta osori oke tente Premier Mokola Ibadan. Peter Olasupo lo ni royin yin. Saju egbo awon koko to wa ninu royin ohun.

labala ronyi le okere orilede Kenya onani o ti fidi re mule wipe awon ti ni akosile akoko eni to lugbade arun Ebola to si dagbere ifaye porigba ose to je omo le Kenya sugbon to ngbe ni orilede ti Congo fodide odun meje to pada dagbere ifaye porigba ose iyen ni Nairobi gege bi iroyin to nte wa lowo latenu minister feto lera le Kenya iyen Eden Duale o salaye pe oni tohun o na lo saisan fun odidi osu kan gbako to sin gba itoju lopolopo awon lewosan to wa ni Congo ko to di pe o se rin ajo wa si ile Kenya Duale salaye wi pe eni to lugbade arun Ebola ohun o na ni o wa oko lo woko lati Congo wa si Kampala ni Uganda ko to di pe o woko furufu wa se Nairobi leyin ti won gba si ile iwosan ni Nairobi lohun una ni ejo de mimo wi pe lati ile iwosan hun ni a ti gbe lo si ibudo iseraro eleyi ti won ko fun awon eyan to ba lugbade arun COVID-19 but le je pe awon alase eto ilera won ti je o de mimo wi pe ko din ni eyan 28 eleyi ti won ti fara kinra pelu eni na eleyi ti awon ti sawari won bayi to nti awon molebi won ati awon osise eleto ilera ti igbese tin te siwaju lati topase awon te jowo ko furufu te je meta leni ogun ati awon awa ko furufu te je merin eleyi ti won jo rin papo ninu oko furufu kan na be o ba gbagbe ile Congo una ni ati kede kan ti lugbade arun Ebola ninu osu karun leyin ti akosile tun ti wa ni Uganda nibi ti eyan meji ti dagbere faye budigba o se be ba ni royin ya jo ya jo kan abomi te fe bi to aleti ele fataji se yin so wo sori 0704-7004-949 abi 32fmnews@gmail.com iroyin koni juba ilo lede yoruba fun tosan tuni iroyin o je kikojo lati wo mary ojo peter or lashupo lo tin royin e ma ya se o

0: Awa ni kuku wa regular wa. Awa ni premier. Regular. Hey, okay, okay, la yen fun.
1: Be se ngbo wa lori radio yin. Eyin na mo wi pe e tun le koja soju opo Facebook 32 FM 949. Eyin e ke lo mo wo wa nbe. Bakan na be ba de YouTube wa 32 FM
0: 949.
1: Eyin e na leti ba wa tesi mo wo wa ketekete. Eyin ti wa loju opo ayelujara a nbo nbe lapa ti be. E ti mo ba se se lori sare budan. Eyin ko wole na ni ke meni te ba fe ba noja eju number ibere yin si wa han te ba ti ju si wa nu a se kini ara ibere rogorogo aso si yin te ba de fun wa ni down to bo soju e ni egun ta ko wa ba se kini
2: nobody
1: ti yin ba mi soju be le
0: eju we eju we ijebu ni mo so yen
1: mo fe ko ede
0: ijebu ni
1: mo fe mi o ko ijebu mo
0: ijebu
1: mo ti buru
0: ede t'olohun koko so ni
1: e mi o mo fe
0: olohun lo koko so ede
1: mo fe ko ede mi surprise ni
0: okay okay now
1: in so pa si rice ni de bi wi pe
0: okay
1: ede wo tun re
0: ma so ti kini o ay ara ore mi to lojo ro
1: e
0: no to lojo ro de lu awon ojo na dado ko ki lo wi okunrin
1: ni adado
0: ojo na dado olojo na o de lu awon lado ekiti ofida eh yin na e ma se t'olohun ko do le mo ro
1: dodo dodo awa eni mi mo re
0: awa ojoju ba lojo ro lodo ti a
1: 0705 5000 949 0809 7000 949 tabi
0: 0906 2000 949
1: gbogboju opo meteta na ni buna le kan na ibo ni ka ti bere eh ba mi hello
0: hello
1: Hello,
0: Kaso.
3: Hello,
0: Jide Abasari. Sorry, Buda. Sorry,
3: Buda.
0: Oh,
3: Kuni, Kajikoko, Wale. Oh,
0: Baba, Olo, Kujudu, Atu. Hehehehe. Boni, Yawa. Hello, Juana, Dado. Sara, Luwale, Ina, Juana, Dado.
1: Oya
0: Hello.
4: Ele kasan.
1: E kasan.
0: Ba mi njebu ni.
4: E se burun ti wa.
0: Eh o.
4: Oja na oro oro de jebu ni.
0: Eh o gbodo ni. Awon eyan Olorun lo wa nbe. Awon eyan Olorun lo wa nbe.
4: Oja na oro da de ni ni jebu ni.
0: Eh pari.
4: Am se gbe fe ni be o.
0: E pe le sa. Yes sir.
4: E ko eto na. Oja lati leyin wa ojo ni ti won.
0: Amen. Amen.
4: E se mo ba mo tan.
0: Yes sir.
4: Eja yewo
0: okay bere le ki lo le fe ikerin ah e kan ba ki lo ruko oba ta mo pe oba ajebu owo ijebu owo ariwo po lodo yin be yen o ariwo po me yen
4: hello
0: ariwo po lodo yin ariwo po lodo yin
1: pon
0: bi ti won wa e da ba pada ariwo po me
1: odurin yen se mo olokun ni
0: sa ai so le ju ara wa nbe
1: won te ti wa mu bere bayi o ti lojo mi e sa je a lo soju opo aye lujara loju opo Facebook eyin ti wa sare bu o

0: Don't you ever sorry, boogie the gun? Any basket of cobble, no party, while lost. He buried your own beer, coggy. He buried a little foot of Santoni. Oh, no, we pay. And I look all and be merry. Take gomina, make it jade. Lorele de wa Nigeria kin ti e to ka tan o ye ka ti mo ri down ko mo so ko mo so
1: oro
0: ipe e daruko awon ebi merin ti gomina meji ti jade lorele de wa Nigeria e fi down so so lojo ko Facebook wa 32 FM
2: 949 Ibadan
0: feyin e ibe le ma fi down yin si ibe ni mo duro si gbe magiri wa
1: mami ai ti jubere ale down so joko Facebook o ti kun
2: abe ro lohun
1: e lo fi down
2: olohun lo ni ori be
1: e lo fi down yin si o
3: hello
1: hello
3: ma
2: baba jobi olutayo
1: baba jobi
3: karole o
2: karole baba mi e ka bo sori eto
3: ba mo te ka san o
2: yes a gbogbo le nko sa
3: adugba anti meri mo kiyin o
1: omo kiyin ba mi
3: e ba nki omo fa o
1: omo fa na gbo yin o
3: e seun ibere kejo lado de anti meri
1: ibere kejo ah ba se n gbo mi
3: mo gbo yin
1: in to ro ni mo fe mo mo mo ju ibere si
2: mo da baba lam
1: mi da
3: mo lam mi ta na
2: mo da baba lam
1: mo fe
3: da na
1: se wa ri mo mo fe fun yin ni bi mo se nwo yin ni mo nwo idahun ibere n waju mi
2: mo si nwo answer re mo nwo
1: yin mo nwo yi
2: o si wa legbe baba na
1: mo nwo yi ba mi ilu meta papapa ni mo fe gbe yin lo se ngbo
3: mo gbo yin
1: ilu meta papapa mo fe gbe yin lo in to wa ro ni ke lo wa jade fun mi nbe se mo oko taxi taxi ta mo pe mikra Oya awo wo ni ti Ibadan ni awo wo ni ti Akure ni awo wo ni ti Abeokuta ni papapa
3: ti Ibadan ni brown
2: brown
3: Ibadan ni brown
2: yeah
3: Abeokuta oni
2: green
3: yes ibole keta
1: Akure
3: and only green only two color only green
2: green
3: it's a laarin to je yellow
2: yellow
1: e pa te wo fun baba fajo bi
2: won fa
1: o won bi kan o won bi kan
2: o won lati ibadan lo bi kan keni
1: hello
2: hello sir
4: Hello.
2: Hello, awa ngbo yin.
0: Ati wa pelu yin sir.
4: E ka san.
2: E ma ka san sa ruko yin bi te tin pe o.
4: Ola ni o.
2: Lati
4: Monia.
2: E ka bo sori eto. Ta le fe banaja.
4: Anti ni o.
2: Okay.
1: Boda Ola se gba akoko yin ni.
4: E ma wo yin nipa yin ma se yin.
2: Bi le so.
1: Boda Ola gbe wole a le gba.
0: Won ni ka mo se.
1: Igbe mo ti joko le. Se gba akoko yin ni. Be ba ti down. Ah ni fun yin bere.
4: Ki lo de?
1: O ya papapa e mo fa koko wa sofo.
4: Number 5.
2: Number 5.
1: Lati
2: mo da ko.
1: Oni Ola.
0: Boda Ola ni.
1: Lati Moniya.
0: Boda Ola Olola.
2: 0705 5909
5: Oma de lan sokwa di n ba sire.
2: En ki la fun.
1: Awro.
5: Awro.
1: Ke
2: se ku ebi ni so.
5: Okay. Oto n ba sire.
2: Oda. Tori e de like beto kale.
1: Ah, o wa ro. Ah. On ka mi lara. Hello.
6: Hello.
1: Hello, e ka san.
6: E ka san.
1: Yes sir.
6: E ku eto.
7: ati oga alate leyin oju oni ti won
2: amen
7: ba mo tan
2: yes sir
7: e ra sa
2: e ka bo sori eto
7: ibere ketala
2: ibere ketala e kan ba mi pari owe kekere ni o
7: okay sir
2: eni ti won bo
7: eni ti won bo
1: ki
2: da ninu ki se kini
7: you
2: and you won boy boy okay onda obo pe to to pari
1: o je ra fi te ba ti gbo so mo po mo mi o lo ba ba lo mi hello hello e ka so ah esta ibere ile ja le kan si oju opo yi awon eyan tin gbori wole o ya mu papapa
0: o ti fori gbara awon gidigan tori en to ba je ololufe sare ibudan o ye kan ti mo idahun si ibere ani pe e daruko awon ebi merin ti gomina meji meji ti jade lorilede wa Nigeria ke de fi dahun yin sowo so alojopo Facebook wa 32 FM 949 feyin e ibe la duro pupa gidigba si are ti idahun yin nibe ibe tin fori gbara awon o amo
2: Hello?
1: Oju
2: ah oju apo yo to o te balance
7: ni hello hello
2: good good
1: ah
2: good hello
1: hello
8: eh ka so
1: e ka sma
8: mama de na ku ka yen ni ba te ya re mo de
2: ko yo ya re o ma gbe jo yo fun fida yo fun ni fida
1: Oda mo ti gba maami e ti wa se to anti je loni.
8: Ah te ba gba mi laye.
1: Oya ibere ke wa lo bayi papapa. Ojo to ro ti re ke fi dun bi oyin o ye ba n pari e. Mo mo fun yin ni o.
8: O na lo ro se ruwe ko fi foro.
2: Ah. Kini we so?
1: Ojo to ro ti re ke fi dun bi oyin.
8: Ke o na lo ro se ruwe ko fi foro.
1: E pari e. Hello.
2: Baba les loye.
1: Ah, holy daddy.
9: Baba mi bara le kenya.
2: Yes sir, gbogbo le ko.
9: Baba la do.
0: Baba mi sir.
9: Alaze ala tazo ni jona o.
0: Amen.
9: Olorun wa ten si wa jo. O ba wa la ti leyin wa pata ani bo bi se ni tokan.
2: Amen.
9: Je tin ba holy Mary naga.
2: Okay.
9: Ki sa le to fa bo ni.
2: Okay.
9: Ibere gano.
1: Confidence.
2: And
1: you
2: got
1: it.
2: Ba se mo ko mo. Se mo ko mo ba ni won.
1: Mo mo ri kankan to ya mi lenu loni ba mi. Mo wa fe fi bere bere lowo yin.
9: Okay.
1: O ye fun mi ni orisi ojo merin to wa.
9: Ojo.
1: E mo ko ba mo tan lawon mo ruko to do nje lana.
9: Ojo.
2: Bene.
9: Ojo to su.
2: Ojo to su.
1: Aha.
2: Su dede.
9: Ojo su to su bere zero.
1: Aha.
2: Ojo ra bo baro.
9: Ojo.
2: Ko dero ko da.
9: Ewo.
2: ẹwọ
0: odi meta
10: ojo wẹli wẹli
2: wẹli wẹli
1: odi merin
2: ali wọle lo gbọsi ko wẹli wẹli
1: wẹli
2: wẹli la ni ma le wẹli wẹli
1: je ko lowo ojan papapa sare bu don teso ma je mo jojo wẹli wẹli o de

0: Ode kaabo pada lati oju oja sare budole ngbo lati koni aderin posonu igbimo ti joko a ri orisirisi down loju opo Facebook won sa nlo salalu ni bi owa go a ti e mo bi afa ya si
1: be ri nkan ba
0: o sa lo salalu
1: be wa ri nkan ba n bi
0: ode 07055009 0809 7000949 tabi 09062000949 hello
2: Sari
1: Buddha.
2: O wole pada baba mi ba mo tan.
1: Ha.
3: Awo ni e.
2: Awo lowo na ni.
1: E ti pe le kan baba mi.
2: Da jogbon kan da so ni.
1: Allahu Akbar. Ah mo n tolo bi si.
2: Akusha, mo ka ara ti yin ba. Baba bi ola yali, baba da. Na gbolo yo bo mo ni fi ko si ra.
1: Amen. Amen. Amen.
2: Mo ke ina akusha ko lo. E ba mo bere lodo Sister Mary Yeyoge.
1: Okay.
0: O da be. Yeyoge
1: na. Yeyoge to ni.
2: Ebe
1: Yeyoge of Nigeria.
0: Tori pe ti e wa pe mi, tori pe e pe mi.
2: Amen.
1: Amen.
0: Tori pe e pe mi Yeyoge mo fe sodun fun yin.
1: Be ni.
2: Ba bi se re dun ma.
1: Be ni.
0: Mo fe sodun fun yin. O ye mu number ibere yin.
2: Epe tomo na ni mi.
0: Iketa. E fi ojun kun oro mewa. Oju ni o ko de ni tumo oro mewa pere se ri pe mo ti sodun fun yin e fi oju kun oro mewa ko de ni tumo
2: oju gun oro mewa
0: oju ehn
2: oju eni labi oju eni labi mewa lawo
1: yes
2: oju ko ki oju ko je
1: yes oju meji
0: oju ko
2: oju ba ni re o yo denu
0: oju meta
2: oju Oju do ba koju ko ma se yen o
1: di merin
0: oju koju e ma je ko won oye ohun ti yen ohun ti yen
3: awo o get
1: oju koju
0: ohun yen ti yen emi gan ni mo yen
1: oju koju
3: o si wa dun mi
0: o si roju koju mu o
3: eh oju koju yen nikan na re mi
0: hello hello e ka so ipe lore ipe o 09062000949 laarin iseju marun ta ni ka to dide hello
1: hello sir
4: e ka sun
1: e mo ka uruko yin bi te ti npe o
4: bola
1: lati
4: hello
1: sari bu uruko yin bi te ti npe
4: oruko telele oko tade tatolo yiki ami number 1
1: e kabo
4: si aya yali ese o oje se eyin ala o se nko de tolbe o
1: adupe
4: e kiri oko dile o
1: pataka
4: ba bolo na era no gba o
1: ami olohun
4: e la fita je fun wa mo lori o ma je o
1: adupe
4: e kiri dupe ni o
1: ti
4: oko le o
1: e se
0: hello
4: ya ka so ma era mo
1: e ka so o
4: e ka so
1: oruko yin bi te tin pe o
4: hello
1: Oruko yin bi te tin pe.
4: Hello, e ka so.
1: E ka so.
4: Hello.
0: Ah. Wa la won ori lo.
1: Sorry.
0: O ja po ni o. Hello.
2: Hello, e ka so.
1: E ka so sir.
2: E ku se.
1: Oruko yin bi te tin pe o.
2: Mo la kade Olojede ni lo n pe lati Majogbe Sale Afaribadan.
1: E ka bo sori eto ta le fe banaja.
2: Popo.
1: Ah.
0: Oju opo yi.
1: Hello, a ngbo yin o kile so.
0: Oju opo ni o.
1: Ah.
0: Hello.
4: E ka so.
1: E ma ka san.
4: E ku go beta o.
1: Oh, baba ko la kin pelu ni.
0: Ah, baba ko la kin pelu mo togun odun.
4: Ah, du be jari.
0: Da la fi ani ba mi.
4: Adupe o. Mhm. Ati tu FM oni joni.
1: Amen.
4: Fun mi ni
0: number 4 la to go ati beere. Number 4 ti
1: mo fe fun ni. Mo da baba laamu. Mo da balagba laamu. Olorun ni do laamu.
0: Ah, ami, ami, ami.
1: Olorun fe wa ni baba yi o. Iyen wa ni won o. Baba wa ni won o.
0: O da ba mi ko la kin pelu e ti mo gboro idada ti won ba ni papa, papa, papa. E fun mi ni tumo meji ti papa le ni.
4: Papa ni.
0: Uh-huh,
4: Odeni.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello, sir.
2: I'm
1: going by that. That's how you know, Boa.
2: And you, sir.
1: It's a little fair banager.
2: Eh, and it was a banager for many berry kefa.
1: You berry kefa. There were yana. I say, I don't do a one. Oh, look, call up by ye. Chang bummy.
2: Ben.
1: A kilo cotiza, cocolori lady Nigeria.
2: I come from where I'm making back a cocoa.
1: Oh, that's a guru. Buru nda ko buru ah ah ora n pe bi ta de ya ni anfani ati gba beri kankan mo do pe ka so awon beri to pakaso ka bere lori ti aye ilujara
0: ka to so ibere to pakaso
1: o je
0: ki oni bi oni oniyan bi eniyan awon eyan wa daada ni 32 fm te ba ngbo pe milestone awon to je wi pe igbesi aye won irin ajo won lati eyin wa awokose ni awon baba o ti ye yin Dr. Prince Olumide Ademeluyi
1: iwo omo won pe omo oba oba ni won
0: o
1: Oh my hey, oh my demi li.
0: Eh? Mami
1: oh. Oh, ni a jagula warika. Eh? Oh, ni ni.
0: Oh, yeah, ma ola olobe.
1: Wala ni a mi peri ma ri o a demi lu yi ni o. Eru kula la, la a demi lu yi. Ijo na ri ni lefe. A wo na ni.
0: Enyire.
1: A dupe lo do lo.
0: A dupe.
1: Eni a mi peri ma ri a demi lu yi ni o. Eru kula la. Eh mo ba ni iwo oba na won wu lagbara Olorun yin o ni jasibo lodo won
0: gbogbo
1: ada lasu wa nbe njo na Olorun eh ko se kankan
0: akinyi ku ayajo
1: ajodo ori kadu
0: emi
1: o so pelopo re
0: ami o 80 odun 80 years
1: e o ku nkere mi
0: o ku nkere mi
1: 80 odun ni ma je be mi ni meji meta nkan ki be baba akinyi o
0: e ti se yi o e tu se mi ninu opolopo
1: baba le ni fe omode
0: be ni
1: won ni rele
0: beni
1: won ko yan mara
0: beni
1: won ni fe won wa je nikan to pe gbogbo bi Nigeria o se ni baje bi o se ni daru ibe ni won mo eni bi ni lajo eni bi ni lajo adupe lodo Olorun baba dokita Ademeluyi adupe lodo Olorun ojo ni tin gba ko agbo wa je yin da
0: ami o
1: agbo si dale
0: ami
1: baba ki baba mo ni ka ba pade yin o
0: ajo santi de la visite
1: emi e kiyan lasan
0: ni ti mo so na nu enu e gbofo
1: emi e kiyan lasan o
0: ti wa godo gofo
1: emi e kiyan lasan o
0: aya idahun
1: alatodu je ni mi o
0: o ti bo ti ye mi o ti han o ti ye mi ta lo gba ibere ayelujara
1: ojo ti lo
5: ibere ayelujara eni to gba ibere ayelujara ohun na ni baba wa Adetola Balogun eyin na ni e gba ibere ayelujara e fi ero ibara ni soro sori number yi 09062000949 ibe ni ke fi number yin sowo si papapa e mo je ope o
0: oda ade lati apata ogbeni ade lati apata gbogbo gba e mo je soro lo bi mo fe soro lo
1: ki won ti atejise ranse
0: 09062000949 lati
1: je ise pataki latodo baba wa Abiola yali yali fun won
0: oju
1: ade lati apata
0: 09062000949 ogbeni ade lati apata oju opo te ma ti atejise sinu ape le kan si o 09062000949
1: ati edi to kokon pe lana
0: sheriff
1: eh sheriff
0: lati soka oluwa meri omo ojo loruko temi titi dola
5: Esther Falade omojo daddy ti okola nlo ko mi
1: ba moto ademola dejumo
6: oje ti ku oni tana egun ti dowo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tente premier makola ibadan
7: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

0: Praise.
1: Ma.
0: Oh, le gba believe en to be re lowo mi losun.
1: A kan ba bo mo ki abi gorilla. Ankara believe.
0: Ito ba wa jenu mejeji fura re na lo so. O se ri pe ti option le yin ba wo.
1: Option kan mi gbe nkan sori gba o.
0: Olatunde Dennis Adisa.
1: Ah! Baby. Alpha law. Is that? You were na.
0: Mio.
1: Mo ru pe ran je yin. Nbo ni wa bayi.
0: Ah, se gbo. O le ran je yin.
1: Nbo ni wa bayi.
0: Se ti gbo wa.
1: I'm going to go to the house.
0: Mr. Oya e ka san gbogbo eyin ara le
1: wallahi o yi ku ni
0: ki lo sele
1: won fe gba won ala re o ni jan mi gbe
0: mi baby mi amuda
1: e won tu
0: ah amuda
1: o ba ra iba mi o wa ti mo ti ra fe le yusu nu
0: e adida yoke dare yo ni orogun mi nko o lo rogun
1: o wa ti mo ti ra fe le yusu ala pa na mo nkan lo ni
0: e won lori
1: a lo gbe ele lo mi won lo nkan
0: e aka dupe lowo eni oyin wo and you come better, you quick.
1: What is a lava jam?
0: Because if you are cool, I say, Loki, you
1: look cool. What is a lava jam? I want to talk about work and then you are low.
0: And when you're around, no, you buy. Say, all right. Can you do? Sangbo.
1: Was it in do?
0: Ah, undo.
1: I want to talk about our balu girl. I feel it.
0: Bag. Undo.
1: It's a quiet, bitter, quiet, bitter.
0: La quiet, bell. Oh yeah, Christian, she be low to no.
1: Gbogbo ale anki pe ka so.
0: Yes.
1: Atokunrin ati obirin to gbo lori koni ta wa 32 FM 94.9.
0: Yes.
1: Laughter House Premier Hill, Makola ni lu ba. Alpha Lao, oju yin o ni baje ko ni se mi. A ni gba ida sira wa. Ire na loju owo mo rire la mo ri. Ire la mo gbo. Mo bi pe boni.
0: E dada na ni bo kan ni gbe kini ele o ki gbe le lo fun ni.
1: Eti ko ye ri bata kan ye se. Ah, Obna Sana. I want ti aloju so tun deli. Se fe gba ni mi ti ki ma gba ya laye ni.
0: No, ruya.
1: Olorun se, ere wa yin tinu aye, oro yo ni loju. Se nsi e ni. Praise na yo.
0: E na le mo se ni. E yi si e.
1: E so block u, e so block ire wa yin ti.
0: Re to so wa ba yi ni.
1: E o ye o ma ye ni. Belebe kan fun yin loju so.
0: O de so. O de so wa bai.
1: Belebe kan fun yin loju so.
0: O de so wa bai.
1: Tani yin mi ni.
0: Wa lo so wa bai.
1: Kayefi na lo tun gbina ya lori kan ni lo so
0: nice one, nice one.
1: E po wo ya se lataro. Ti wa l'Olorun o se. Awa ni won pe ni Eda Abimbalala mi da Falamburuki. Bi o se da na mo ba ki lataro. Olorun to n lo mi fun ran wa awon eyan. Mo je ka ye gbagbe mi na o. Tori ru assistance mo need si Nigeria o need e. Ebi trillion ti Nigeria te ri. Ti n ba chi todo mi o yen sa lo ni. Oro mi o lopin. Lekan si awa ni Eda Abimbola Lami da Falamburuki. E tan gbogbo AC to wa bi bayi. Aye mi o ri bayi Iceland. E se yan yo AC lo.
0: Wo.
1: Igba ti wa ni Russia.
0: Yeah.
1: Ah, you two are my two mata yesi ni.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Mo fagi.
1: E ba di pe mo tin ge yin. O ma yin keke e ba o.
0: Ko mo fagi di mu nti omo la.
1: O ti mo mi la lati le.
0: Gidi.
1: Iru yin gan na ti gbe mi.
0: Iwo.
1: Olorun.
0: Tata ya ba je ki lagbole.
1: Mo tata ya o.
0: Telegun lo danu.
1: Ah. Olorun, akuko ti o ko ni agbalagba ni asa oni gbe loro mo je.
0: Gigan le o. That is FM 94.9. Tidin.
1: Akuko male kolo kolo kota
0: nisin
1: ya timba timba ya timba
0: ya tokwa la bi kolo korin
1: no to su etan ni
0: okay ah god bless you
1: ninu second album wonu
0: ah e se mu dupe
1: ti a fi ko eh o wa ti si oni
0: eh eh lati si oni wa o
1: baba kese baba kese baba kese kese kese baba kese kese
0: olu bi ngbe fatoye loko mi e ka
1: o loko re
0: e ka sin
1: kini bi jeyan
0: gochi e jeunche bi oju one
1: bi pe
0: na
1: so ti gbon mi tutun
0: bo ile
1: ti mo pe jade
0: bo ile
1: ta popo ninu studio ti mo ti ko ni pe nse mi bi ki ma sunja
0: area
1: ginga nse mi bi ki ma togbe ogbe nse mi bi ki lo feyin ni le o
0: be ka bukunu
1: o mi daddy victor bi mbola
0: area
1: watch
0: iso wo ni lu mi e wale na
1: ginga ako yi la bi be oyin lasan to ni e si gbo dende ninu awon royin
0: dende mbula
1: eh I don't need to go see me at
0: the
1: oh, ni gbo bi si ase, lagbara Olorun, lagbara Olorun. Gbogbo to ku ta fi se bi loke pe. Iderun ni oja si. Olorun, mo je ba won se en ti o ni si enu ti o mo dupe tipatipa. Eto si mi Olorun mi, mo be ọpẹ ti paye to si mi je ki mi ma dupa ninu ayo ni eye
0: mi atemi na
1: akori akoko ti won ko mu oni ti ojise olohun kan boya wo bi ti won ti bere o bi ti en bade ni
0: gbogbo ogoloye
1: o won wa ni leyin tan se gbeyawo tan won ni awon jawo nu ise oluwa ta ba si calendar won nigba ta ba karoyin sa awa eyan olohun ti a jewo nu kan e ro pe ni mimo ni adodo ti jusale magodo lo
0: amo oi eni to lohun osin lo ni o sa ti o to lodu mari
1: se lo yato si sise oluwa se ke ma bobo yin lori pepe
0: ni okay won la won osise oluwa mo
1: la te ba gbo
0: okay all right a ku nkan lohun soro bayi pe omo odun 25 ni pe ijoba se e mo n to pe yin lati se fo won mu gege bi afurasi ni se e mo n to pe yin e lo e pa ohun ni straight away e mo wule tori te ba to dan pada sewon se e mo pada bu abija keke le ri o pe tori pe in to yin di to n ya igan ogba ewon lo soye ehun da be te ba tun wa dan pada sibe omo gbagbe bo se nlo a ku yin ohun so lori oyin to ka ye fi lo so oni
1: ẹwọn rẹ o ino go happen wọn ò tètè kàyún wọn mọ fún wa lẹsẹẹsẹ ni jẹ tún wà kòrí mi ti ń bẹ́ńlẹ̀ ah mary ti lọ mo ti fẹ́ bèrè orúkọ lu wọn lọ́dọ̀ wọn o ogun mọ̀mọ̀ jẹ́ ẹ̀rí sọ́sọ́ ogun mọ̀mọ̀ jẹ́ ẹ̀rí sọ́sọ́ ẹni pé sọ́sọ́ àárí sọ́sọ́
0: ogun mọ̀mọ̀ jẹ́ ẹ̀rí sọ́sọ́
1: ẹni pé sọ́sọ́ àárí sọ́sọ́
0: ogun mọ̀mọ̀ jẹ́ ẹ̀rí sọ́sọ́
1: má sunkún mọ ìjà lánìí tọ́dẹ bá kú àwọn ọdẹ ẹgbẹ́ rẹ wá sí
0: pàlẹ́yìn
1: nípínlẹ̀ Ondo wọ́n ní níbi iṣẹ́ ti ń ṣe ẹ̀yẹ ẹ̀kẹyìn fún ẹnìkan tó ja wàhálẹ̀ tó tí ìbọn sì ń ró lákọlákọ wọ́n ní tààrà agbárí àbọ̀ olóyè kan
0: nìyẹn. kábíyèsí ìrí olódù tó mú ààrẹ.
1: wàláì wọ́n sì rán jó sí ábọ́ọ̀mù
0: kan. sago
1: olùkóso
0: àyànrán náà
1: àkàtà yẹ́rìndẹ́rì
0: iná lójú sago. Ifo ti ni fun
1: won. Wallahi woni ori baba o fun ka sibe.
0: Kei.
1: Ori baba o fun ka sibe.
0: Ori. Lodi to mo re.
1: Ah, ile sinu location film ke koju bo sibi rara. Ko je pa wa gan la gbe wa.
0: I do je like baba suwe nu.
1: Ke chere mi ku.
0: Laye. Ko da be se pe fu yo se ti e pada.
1: Ke baba te la wa location.
0: Oh, o se. Bo je ka ye fi na re, akoyi agbore o nlawa. Wọ́n ní arákùnrin kan wò wípé igobeta igobeta igobeta wọ́n ní kó bá lè bẹ̀ta fún àtàwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ wọ́n ní ni bàbá bá sọ wípé ìyàwó àti àwọn ọmọ ẹ mọ̀ nìṣó àtàwọn náà lórílẹ̀‐èdè canada wọ́n ní ṣùgbọ́n ọkọ̀ bàálù tó kọ́kọ́ dé ìyàwó àtọmọ ò lo gbé lọ kò lè gbé jáde padà nítorí iṣẹ́ àtàwọn nǹkankan míì ìròyìn yẹn bọ́ ta ń bẹ̀ o padà kàyéfì a sọ fún wa kì í ṣe láti dẹ́rù bà wá ẹ̀jẹ̀ akọgbọ́n ni ẹ gbọ́ àríwòye bàbá ọ̀hún lọ́sàn yìí.
1: Èdè ni Tuesday. Wow. Ẹ wò ó holiday tó wà.
0: Ẹ wò ó holiday tó wà lánà mi o. Mr. Vestora lórí ọ̀hún.
1: Holiday independence.
0: Ide iwo.
1: Ide to lo. On the one.
0: Eh.
1: Olo fa odop. Ili ariwo kan bon Thursday. Eh o wa da pe awon eyan ma ro pe nkan ti se mi gan lo bi je pe story bo ma a ma ti sawo okunrin kan le gba imona to gbo ti Thursday yen. Iroyin to ka tan ni. Okay, kan benu aye mo ma so wa yen pe ti son to le ba to jo ori ibi kaluku ba rin gba ni.
0: Eh
1: to mo ti Thursday on dani. Alawa la pele. To. O doju e bayi o.
0: Etiri.
1: E won re o.
0: Won o de ejo.
1: Wọ́n ní ẹ̀yin tọ́lọ ń bá pè tí ẹ mọ ibi tí àyè yín wà tí wọ́n bá bí ọ̀dà tọ́ bá kó sínú ọkọ̀ tọ́ bá wà sùn àbí àpòrò ẹ̀pà àjẹ̀bú èèyàn mẹ́ta lówó pọ̀ láìsàn ó wo nínú ọwọ́ gba àrùn tọ́ bá lọ kérú ẹ̀ àbí wọ́n jẹ́ pọ̀n nínú ọkọ̀ tí wọ́n bá yí ọ́
0: àwọ̀ lọ
1: pàlá ẹ̀wọ̀n ni.
0: Ìrere Jésù Olùgbàlà lámútọ̀ yín wá nílé yìí wọ́n mọ̀ sọ́ngbà náà torí àkànú ròyìn pé kódà gbogbo àwọn tó bá jẹ́ pé ládùúgbò náà wọn ò ní já sùn ní ìdájí bí ọwọ́ aago márùn-ún láìpẹ́ ẹgbà jésù olúwa àti olùgbàlà yín ìgbàgbà tàbí lọ ìrẹ ìrẹ lọ.
1: wọ́n fi pé tó o bá ní studio.
0: lọ́jọ́ bá yẹ pé ẹ̀pá àjẹbúre o.
1: tó o bá yẹ ní studio ládùúgbò mi ọ̀sán náà sọ owó ni. toru ato san isin ni ki lo de
0: so so orile de ti aba ti ni fi olorun ah sori orile de ta ba ti mo nkan ti olorun fe bo se ma ri ni
1: olorun ti ba mi yo kan okun ko tu ku o le sunu le aye
0: gba te gbo olorun gbo oh my god Krista
1: o baby
0: e ma ba wi bo so Eba wo ko kan fun badai.
1: Omo labo ilowa lado mi gba to ri njade. Omo kan ti mo fe labo.
0: Ki lo ko re?
1: Esa kise kinas.
0: Okay.
1: Ilowa lo mi gba na. Ajo lo de baso ni.
0: Is it okay?
1: Owo ta ni ma gba na.
0: Krista. Mo gba o.
1: Owo lowo.
0: Awo gba kankan bo wo lowo ri. Owo awon eyan gidi ni. Mo wa lowo so ba tech gba yen.
1: Ah, nkan re wo le. Tolo ta se bi o ki ase o la so ara le a.
0: Ah, wa para wa le. Alara ni gba araga loro ti won.
1: Lo ba lagba te bele to so. Eh, ko ba yin mi a.
0: Krista.
1: Emi gala. Ah, so ba tech ba se wa na. E ti so. Omo yin jise. Mo gbe mo ku fo da.
0: Gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen
1: gengen
0: gengen gengen gengen gengen gengen
1: gengen gengen
0: gengen
1: gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen gengen

0: seke won ni ika won meji oni won fi sise ni bi ti ero to ti mu to ti re danu won ni awon le si ohun ni wa wo wi pe ah a ki si re ni sunkun a kun yi won pe eto si owo gba mo binu won ni owo ti won si fun won lo je million merindinlogun naira ta mo si 16 million naira gege bi owo gba mo binu eyin na lo re mo fi se aye eyin lo o won ni sugbon nigba ti arakunrin ti owo yan yan yan wani bi ase lo re fi 16 million wani bi ase lo re fi ra igbonu
1: we ladun ma soro ba o lo ra
0: oda wani wa lo ra atikitoni ai eri su mo so pe eje wo pe mi ati bayi o lo tata
1: ah ga buku baba ya were wala o mo ndi kanu le yinu
0: alagba kan wani arakunrin ohun
1: sore to subu le njo latafes so wa waji
0: mi se bi njo ni
1: ko njo ara wa yeyin ta mo so pe kara ma gboja ni o ja ti boss ni
0: o da ko fa ji na lo du won ni arakunrin ohun na ni gbianju lati ko kokeni won ni gbe lo si ile italo leyin igba to ti gba owo gba mo binu wi pe ika re meji to padanu ni bi ti tin sise won ni awon ajo ndla awon na ni won na wo gan eni odun meji din logoji ah efulat 40 o si ku meji ko pe 40 o se fu forever eni odun meji din logoji okun 38 year old man won ni oporuko re ni philip tunde won wa salaye oro wi pe igbesi ohun o na lo fa nigba ti arakunrin ohun tin soro wi pe edakun o ohun wo wi pe oko owo na lohun le tete ko wole lori ti o je ki nkan ko le tete rosomu fo ohun won ni pasu 16 pasu won ni kini ohun dabi atike lubulubu bayi won ni lorora lori ko pamo si inu awon bata trainers ati canvas won ni leyi to si je wi pe won tun wa ni di awon kan ni isu isu tin lo bi igba o di marun 195 morals to je ogun ta da ko won ni ni so wi pe awon gbe ti apu ti o si je wi pe awon ajo ndla won ni owo ti pada te won bayi o bi won ti konu won ti e wa soro won ni ah nipile osun nje je le gba belief wi pe awon ogun agbako yi ti won ni o je bi ogun 1000 kilogram cannabis won ni won ba je iyan lawon oko agbako kan ti won ni nbe ni ife south ati awon mi ti won ni won so pe won tun na waga kaakiri nipile plateau ipile eko kogi ati edo ati bebe lo iroyin e po okenu
1: to iroyin kan wa mi bayi to je pelu mami ati se oloju e te ma ka won mi lona tasiko baba ni ohun gba wa ayan
2: joge
1: lomada ala
2: ala mo
1: asi mi lo si orilede Ghana
2: fura re ni omo lo
1: nibi ti ati wi pe yato si ejo tin be nle tele ati ofin wi pe eyan to ba ti se yo gbe to ba n wa su abi polowo oja ninu oko gboro wi pe inu ko lo ewon gbonjo abi osu meta yo mo kan be won ni esuro ti padida bayi onlaja ofin won ti wa change bayi ni ibamu pelu ofin oju popo won ni orede Ghana won ti wa ti ofin yi pada yi chesi gbe si ni wi pe labe abala kokan le ni ogoje ti wa odaran won ni ewon ti n be nle bayi ni isin lori pe a n wa su aba n polowo oja ninu oko gboro onbe laarin ibawi mewa si adota ton fara pepe bi osu mejo lewon abi kan ko mejeji papo tori pe won ni ibawi eyo kan o ni to ja si lowo won ni ibawi eyo kan nisin onbe laarin owo ogorede Ghana cedis mejila si omi ti a pe ni ogofa ati egbeta ani me be se categorize oran nibe un amo bayi na won ni enikeri ti owo ba ti te asi towo ti o iroyin gun mo ge ni o to ba wa asu lasan abo so pe si bibeli wi pe asati ko pe a o si bi te ko si o oyanu o
0: ah
1: nkan to dani gbesa gidi oluwa gbe a le lo ma asu kan tan wa ni ogba to ni ro ko le yi pada
0: okay
1: ajiri okan
0: o da won ni arakunrin kan to je oga agba nile fowo pamọ kan lorilede wa Nigeria won ni na ni won ti bo sita gbangba bayi pe nkan sa won o won ni awon je olusiro owo iyun nile fowo pamọ kan lorilede yi won ni ninu gbiyanju ati je pe ka yi obe ta ko rorun fun awon atawon molebi awon won ni awon gbero lati forilede Nigeria sile kawon o si koja lo silu Canada won ni ilekun Canada shini to oto koda ko si fomo kan ko si fun yawo wani gbogbo omo mere ni tawon bi atawon gangan ati yawo o na ni baalu Canada lo so pe ko mo bo won fe mo gbe awon lo woni awon si sa gbogbo pa awon woni gba tawon ti ri bayi pe oda o aye ti wa fa won woni awon wa kowe awon fipo awon sile bi pe awon o sise mo woni sugbon nigba ti akoko to ti baalu dun bi awon ti fe mo lo o woni iyawo atawon omo oni awon lo ko to di pe ile ise wa pe won iyun ile ifowo pamọ pe alaye wa o ti ko we fipo re le po nlo o to ni awon gba osugbon ko to lo loju ese re nbe nle bubu ni awon ye ise re wo won pe won audit account awon won ni je je le gba belief wi pe ori ayewo yi o si gba won to bi odun kan nibi ti le ifowo pamọ awon ti won ti ye wo fini fini won ni sugbon ka won mo ba fi ti ta won ko ba ti ta won to ku na ba so pe iyawo ati omo merin to bi fa won eyin ma ni so lorilede Canada pelu erongba wi pe nigba ta won na ba se tan awon pada lo re ba won mo lebi awon iroyin to ka ye fi bi alagba Francis bi ti salaye oro won ni je je le gba belief pe ogbon ta won ni awon ti ta leyi to si satana bo ti je pe won di di homeless ti won si gbianju lati le gbe igbesi aye ni ipile Eko won ni kini ohun tin sumo bi odijo odun meta la gba ko bayi won wa ni eredi ta won fi bo sita gbangba o na ni pe oki okulo kure baba omo ni lomo boya lorilede Nigeria nikan ni o ti wa sise ni abon ile ile gesi na won ni to fa ta won fi soro nu o bo se se ka won mo le ri agbo gbianju awon gege bi idile Oluwa Krista nigba ti gender mi ti won na ka si won won ni nje je le gba belief wi pe leyin igba ta won gbianju wi pe oda ngba na ki awon na o tun wa ma lo o won ni in to kokko sele ni bi pe iyawo awon kokko block number awon na ti an kokko gbegide bi pe o lanfani lati e ti le mo kokko ba won soro na won ni awon gbianju pe ah e wa gba won kini ohun wa ri be ni won ni be lo si tun so wi pe oda ngba na ni bo lo ngbe won ni address ile bi tin gbe won ni ko ti e je kawon omo nkankan nipa re won ni to fi ma awon omo won lawon o lori ofe lati ba awon omo awon soro won ni debi wi pe awon na gbianju o ngba ta won de ya port e to je ti orilede Canada won ni ibe na ni iyawo awon won ni awon o tun lori ofe lati e ti le ba awon omo soro pe eyin omo I am your baba is me that born you awon la won gbianju te fi de orilede America won wa soro won ni lati gba na to ti sumo bi odun meta la bayi won ni awon kan da papo mara won o na ni won wa soro wi pe awon nkan kan to wa nbe ta won ti gbo nipa iyawo awon bi won na so pe won pele
1: emi
0: yo bi awon si wa salaye oro ni
1: ni ai kai mo odun kan seyin baba mi fi bi kankan mi ile faji kan won de nawo si aga kan won ni aga yen ko se lomi to ma njoko ti be ni ile faji yi eni kan to ma njoko be mi o ni so boyo kunrin boyo benin senior civil servant servant ni marriage lo ko logbon o si ngba salary sugbon o ti ku loju aye e lori iru awon ka yo shock lese ni ile ariwo to n bo Thursday nu
0: amo shuda abi
1: ah won so fun yan iwo sun harun
0: eh so le ni suru to to ba je pokunrin lo ba se nti o da
1: ani ko sun harun ah mi o ma ti so
0: won ma bu obirin
1: ori radio la wa
0: eh won ma to ba je po obirin won ma bu okunrin pe ko toju iyawo e ko se kini eni bi ni eni on lele inisi
1: man ti mo so yi
0: omo merin
1: mo ti be ah Christa bi si dada mi ma ya man woman ni ori aga e cushion ni na beg yen ni large le faji yen cushion den ko le joko be ko si yen to si le ra abi to ba ra fun yen o the end of the month ko to sanwo ko si laye mo kan o exist ni
0: hmm
1: won ti pada ku bayi
0: no se mi
1: won ma prepare yi ara fun we ala ki mele na se ti gbo yin to odudu jojo
0: be
1: a fe kakaye fi lana ni mo ra won update e de pe awon oniroyin banuje po nu awon ton pe ra won blogger elomin to wa ti rowo ra 100 jan fi ro baba ndi mobile atawon table stand bi ru ti bi npe o ti bi di blogger nu
0: ya gila ti se lo fun mi
1: no ma e tin jogun mama laye
0: iro na my mama
1: o ti wa mo nkan lo ni o mo nkan lo omo do to ti jogun e ni
0: omo do ti mo ti manage ti e gan ni ti n fori e won
1: do se mi jerry sources
0: e ran do manage ju o lo
1: eh
0: e bi o se du me
1: k kiti me me oto ni dudun eran to ni eh
0: dudun
1: eran no ko no
0: grama yala ide emi yoko
1: ora o mi disu yale ari se e ko si igba ti gbo we lati radio ni o mi emi ko mo ni radio apata ti se is it this lady
0: dawo lo igbo hun re laarin
1: igba ti gbo re mo se ni kio
0: oko mi o ma re sam si o si
1: ya je si se ku ni
0: ani o de mo ma e o de mo ma mi
1: boxe ti mo lo leko yen
0: but am yo ni ah so ti gbo iya re o ti gbo laarin bodi abi iya ti
1: mo lo saturday mo de laaro kutukutu sunday ti mo ye de awon ni mo kokko pe pe mami mo ti de o bo won ti mo nle o ololorun se o ba so ti jo wednesday o ti foju mi sunday lo leko mo ti ko ye iya o jo wednesday yeah ever see me I want to give her a lot for me
0: eyin tojo bo ni oko mi so ti wole mu ni ile bo bo na ta ba fe fun na dan na ya jare je ni ile mu
1: to ku ma wo o ku ma wo ti le mo so lo awa
0: ni ba wo ku ba so ko alaji abdul latif ajamo wo ni ah olohun ni ji odun yi olohun ni ji odun yi
1: adupe adupe ti mo re yan bere mi eh e ku le daddy mi sun ni isin ati
0: tajo to eyin church daddy temi wa o
1: be fe
0: agidi
1: so iroyin ti mo so nipa re ni ti oko ofurufu e to ja ni ana ni agbegbe kan ni Ondo nje le gba wi pe okan lara awon ti an koruko omo iko elene marun to wa ninu awon to wa dari oko ofurufu ohun o se se gbe iyawo ni ojo kokandinlogun osu to koja ni 19th of September lo se gbe iyawo pelu okan lara awon to na je osise oko ofurufu be ko to di pe won da won po oruko won isoro pe ni man Ugweje ni e poruko won ilu Abuja ni si ni won ti se igbeyawo ohun to si je pe leyin ose keji ti won se igbeyawo lohun ati awon iyan re jeje wa lenu ise kan na ni an dari latapa abi kan laarin Benin si ipinle Eko ko to di pe ijaba buruko ohun waye won ni bi boti balu ohun bo awon eyan gbo ariwo sugbon ati sugba won o je ti won kapa re ro ko mo di pe kini ohun yo buna lojiji nigba ta ba sumo ama ngba ti won fi debe to iroyin tun koja eyin o ti gbo olorun ma fi se so wa ni o
0: mi olorun
1: ami o ba mi ke mama mi abi amo
0: eh yi obi wa bo ti wo ke pe laye to eh ni mo se are
1: omo ami o ami olorun
0: awa no ni dabi ku
1: agba ami jesun ami jesun
0: shanu gbogbo
1: ami jesun
0: 32 fm 94.9 iroyin kaye fina re 0705
1: akibale o kara ole sa
0: bale kara ole o are ole o 0705 5949
1: 7949
2: plus 234 9062 0094 Hello, Nigeria. Hello, Nigeria. Yes, ma. Tawo yen ro won ro nu atubo tan sa
0: ikani ika lobirin yen ni
2: se ro nu atubo se pe o to bini yen ti fo pe so si da ni a ma gbe nu ajo mo gbe nu ayo papa to je to ko fe a ma so atubo atubo tan o kilo ke
0: ikani
2: ori ori yawo fodu metala o de ti o de nse olohun fun olohun sale san wa re sister yen riru e o
1: mi jesu amen a pado lori ile ariwo thursday
0: hello
3: Only little to know when you don't look on why Yakuki. So call on Lady Marosan, no one. So come on, my love back to me or rather, or call up to what don't down on my money. About to one of Benetta. You said,
0: I show my dupe. You know, you can hear in 32 FM 94.9 plus 234906 2009 I'm Bello Joko, I yell Jara. Bali Ayoade Abiola Laroro kara o le baba a ki yin na o
1: e se sa ojo dale o
0: a se baba o a se o a se ama ama ri yin ba o hello
1: how are you
0: naija
1: apu la lo nbe
0: o ti ja
1: abi o ko yen je
0: o ja sa
1: ni sele gangan
0: o ke gba ki lo nsele e ku ni sori ibu ti yin ata
1: ami fa
0: e ni rari
1: ami fa
0: e ni yoro
1: ah from
0: mu
1: you drink
0: dasi ko bu
1: you just
0: gbe mu
3: afalambo
1: omo ba lesin loye
3: nkonin se mi
1: alama mi
3: olugbin pe mi o won
0: na
1: ibi ti mo ti ni mama court yin
3: o alaafia ni o je bi mi na se wa
0: alaafia ni o
3: tadi so e mo ni baje
1: ami
3: seri eyan olorun ba ti koda mu mo koko si jo dede yo mo da mu na ni nigba awon family won tele de ibi to ti se ni ipi ti won re ka meji to gba 16 million ti o wa di business de to na je ko ke lo to lo mira wa la lo to to lo ara ibo ni se bo yo se bo se abara po
1: yes sir
3: that what we do mo to po ke kan ri temi je du mo je wa o ti to
0: on a straight level
1: e ma se lori e ma se lori e I mean e le ku le to temi le ara nje
0: on a straight line
1: omo aye yi
0: ogun andin over ni lo
1: aye yi e to ba lo ye o ohun tan re ni
0: ah
1: kalukun ba rin bo se lo ni
0: iriri aye ma re o
1: tum tudum tudum tum tudum tudum tum
0: mi o mo boju ogun aye o
1: o ti lo
0: ba ma ti mura sile lati gba iwe ni ba ma ti mo wa sile area gigi gigi gigi gigi
1: itu e ko fe
0: ina ni love me ni love me ni
1: I want you leyin eran ten ke bo pa ma le
0: lo ko e okun e
1: dagi le gbo so
0: yeah
1: baby mi de
0: orogun mi yes mo
4: akueto
0: yes mo
1: eni bi oko eni bi okan mi
0: ah eh
4: oda
1: e ka so ma yes ma
4: e ka so
1: yes ma
4: e ma eh ya Elizabeth ni latojo
0: yes ma
4: obirin nade ni na fe obirin toko eran lo Canada atomo merin olohun mu o ah lati 30 years o sokun sinu adanwo akomo aranti ati botan o ko le je lo ko le je gbe o olohun mu
1: mami pe
4: atani ti awon na se wedding don agbon agbado ofurufu yen ta ja lule olohun tu awon ara le re ninu
0: ami
4: olohun yo ba won se mo awa na ni riro loruko jitu
0: ami olohun
1: mami pe
0: mo
1: iya ti yo wu ti ba ko si kaluku iru gbese be yen ipade odorun kankan aye lati daju ara wa o
0: eh ni suru we be nbare ngoku lo
1: ni o bara dale ko boya jaje ko boye rabu ah o se bo lo mo yan pa ni
0: ko si nle
1: okay
0: u ti lo bo ba in so wa ni ro to omo merin omo merin eh mo priye so mo gidi o odaju po obirin nu o se dada ko se dada o se dada o na nu olohun babo mi baba wa san na ni 13 years bye eye eya yi e ezekure sorry aya lejo e ka san
5: e ka san lo
0: e ka san e ko yin ati le se be asoju fun
5: oruko temi ni adekunle lati le se soft sounds property
6: oruko mi ni Esther Falade lati le se soft sounds property
0: se le pe wo na ti kowo faji ola o ti ja le Canada
5: ara
0: na ti sa lo ame pe ngba ti o ti joju le ni wo na si kuku wa gba kadara wa joko won ayin adupe folo tori awon ti won gbo wa fun gba akoko e ja mo nkan ti le se yin te gbeda
5: e ka san ya le kan si oruko mi adekunle le kan si eni le se soft sounds property ise wa ni pe lati ba won eyan wale ati ba won eyan wale ni awon adube to yayi ninu Ibadan lona ti o gajara lo e je ko be la tori awon listening service wa ka ma ba won eyan wa ile igbe awon ti we pe won ti ile raye ati ko ile ti won bayi ti won ti le rale sugbon won wa bi ton le forile e ti won le sun kokon won le bale ara nkan tan se ni ile se soft sounds property ni yen amolo wa ta wa yi demand ti poju supply ba se man so pe awon le ta ni nile won ti ton so awon ba won landlord soro yin landlord ti en wa real estate and property managers to le ba yin manage property yin dada lona to ma te lona to ma ba yin wa kini won ba yin wa won tenants to ma fin lokan bale ara nkan ti a se le se soft sans property yen teyin ba je landlord abi property developers ten wa real estate managers to le ba yin muju to property yen e kan si le se soft sans property ama wa wo property yen ma verify se property ta le gbe sori gba ni so koju osun den to ba ti verify to awa verify awon tenants ta verify ta fe ba yin gba na ba se nse verification fun property no la se ma se kini la se ma se verification fun awon tenants to ma occupy property yin se awon to ye ko ma ba yin toju property yin daada ni se awon te ko ma san owo le yin ni asiko to to atasiko to ye ni awon nkan ta ma se nse soft sans property ni teyin ba ni properties te fe gbe si nke atiwa awon number sa ma pe jade laipe e kan si wa both WhatsApp and calling lines e le se now lori awon ile ta ni ani Apple Estate iyen wa ni ona olojoro ayegun olomi ni ilu Ibadan ti e ba wa gbe yen nisin agbegbe ti development n doju ko niyan ibe ni circular road wa bayi ti e ba ri ona to wa lati ayegun olomi yen de circular road pe ijoba tin se ona yen die but ta ma wa fi si circular road yen mo pe ibe yen nisin o ti a se kini a di oju taye ni a di igboro ilu Ibadan ni sugbon ani asiko yi property yen for now Antani 4 million naira per plot.
0: Elo le pe
5: 4 million naira per plot. Okay. Bye bye. The answer bye. 4 million naira per plot. Ade se kini? Ade tun ni purpose kono ti Antani Akufo. Iyen wa ni eyin school to wa ni Akufo yen gogo. Ti ba mo lati apete, lona Lifeport ti a lo si Akufo yen. Abi oja Akufo yen leyin eyin school to wa ni Akufo yen gogo. Ibe ni property wa wa. College wa bi 2 minutes abi 1 minute ti ma fun lati ori titi yen. Si ori property wa anta eni 2 million naira per plot.
0: Okay.
5: 2 million naira per plot. Aye son die no de si wa. E te mo gbe ah e lo work ishi. E le son ni die. E je ki arabirin star ko salaye ba se le son die fun wa.
6: Bi e se le son wo die fun eni ti o ba fe ra ile amo ti ko lanfani ati ko wo le sile le kan na kishi. Anfani nbe ni le se substance property lati koko so 40%. Ti e de ma san 60% so ku laarin osu mefa gege bo ti so wi pe ani ile ni Akufo Mango Estate wa niyan 2 million naira ni per plot 40% 2 million naira is 800,000 naira ti e de ma san 1.2 million naira to ku laarin osu mefa leyi to tumo si wi pe e ma san 200,000 lo so osu ti o fi pe osu mefa leyin na ba do nile ile wa to wa ni ayegun olomi Apple Estate wa niyan 4 million naira ni per plot to de je pe te ba fe san 40% e akoko e san 1.6 million naira ti e de san 2.4 million naira to ku laarin osu mefa eyi tumo si pe e ma san 400,000 naira lo sosu ti o fi pe osu mefa
0: eh awon oju opo aye lo jara ta le ti yara kan se ile ise yin ko ti di bi pe awa office yin gan ko
5: bene awon opo ibanidore tan pe social media tele kan si wa ni at facebook lori instagram lori tiktok at soft sans property te ba lori facebook abori instagram abori tiktok e kan te at soft sans property f s o f t s a n d s s o f t s a n d s soft sans property te ba ti debe awon eri ma je mi so wa nbe te ba fe pe numbers wa ni during WhatsApp le be se pe wa ni abi fe call wa direct is 0911 15550055 sabi 0916461500 0916461500 abi ke ma bo ni office wa ni Laughter House Onile Gogoro Street ni egbe Premier Hotel ni Mokola ni ilu Ibadan te ba ti de nu ona Premier te ba ti de nu ona Laughter House the same building pelu 32 FM no ni e ko so fa won eleto abu to ba be pe e lo si soft sands property won ma ju office wa fun yin
0: oda e se won a oruko yin ati ile ise ti e wa soju fun lekosi
5: oruko mi ni Adekunle lati le se soft sands property
6: lekosi oruko mi ni Esther Falade lati le se soft sands property
0: oda e so alejo wa e je ki ma yonda yin lori eto losan yin aya pa bi na lati dide lori royin to ka ye fe losan yin lagbara lowo Olodumare eyin na oni jo wa ofo ni se gbogbo wa e ja ma gbo 32 FM ka ma dunun ka si ma rerin oroke lori royin kaye fi losan e a tun pade lola lakotun e ma gbagbe wi pe dokita ore afefe lati mojuto ilera wa
7: aisan oni se wa lagbara lowo olohun oba sisi gba na atileyin gba na e ma gbo 32 fm kedunu kesi ma fe yin awon ta jo sise lo lo bayi elio ona lo pe wa wole ton ti omo ogun re Emmanuel olubi npe fatoye loko mi kani ojo rere happy tuesday

0: Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikoni 32 fm 949 ta wa ni Laugh House Premier Hill Mokola Ibadan ibe ni eto yin te gbadun lati ma eto yin eto wa eto kila ti se ti gbogbo wa gbadun lati ma gbo ibe ni o si gbina ya bayi mo ki gbogbo eyin lolufe mi mu ni e ka san sa e ka san ma e ka san eyin ore se la fi ale wa gege bi mi na si wa le ni e oga oga se ri pe ba lai ansumodun odun yen sumo wa ansumodun odun yen sumo wa leni mo la se ri gbogbo an to je pon ma fun wa ni nkan especially lori killer ti se fun Christmas ton ma fun wa laso odun ton ma fa awon omo kekeke ni nkan mo dale sin loye leni mo si lo be won o ah mo ni layo si eje e ma gbagbe awon temi o awon ni ko si problem pe to ba sha ti two times mo fe fun ni nkan kin wa mo si lo do ya beji we mi mo na se mo ni anu ale sina ye won tori sirisi gift and say pe ma gbagbe mi pe last year ko si n to fa awon mo yen ton o fun wa ni bag o fun won ni ago odun ina mo tun bo o lo n ti gbo se wa nigba ti mo wa n bo mo kon ri mama kan won duro se mo mo ti sin ni shakada ni ki lo gbe mi okada ma je paro so asha ma ni ko duro pe mo fe call okada e duro pe mo fe ki ore mi kan bi mo se robirin to dadu won atomo e amari ti mama yin to mi njabo loju epepepe omo yen na saka omo ra bai agbalagba omo ni mo ni mommy mo ni kilo de nke ha o ye ko mo ti pada si school lati last week awon sara awon orira tan igba kankan kan ba koju so omo yin mo ni eyin omo yin e sha nu awon iya yi ni o se bo wa tun wa le ni Christmas te ba gbo de o ni be ni ma mo ni so ra won kan kekeke ta gbara awon ba gbe ton ba ra e sha nu mo e sha nu mo nkan mama je kin se pe nkan le nkan ro si ni e sanu won mama yen ni kin wo nsin awon sira gbogbo e awon sa nra na ni awon sa nra na ni awon sa rira na ni manuda ma ba gbogbo seri ma so fa won komo ni seri primary school omo yen feran je ko ni seri secondary school o si feran je ko ni I am sushion ni baba agaga mo to wa je pe in fact mo lo federal university gan ti le state university ba obitibiti owo nsin state university mi pelu private mi won ti wa ni won ti in fact mo fe le se pe state university mi owo eju ti private university mi lo o depend ori course iru emi nsin to ba je pe bi yoruba mo lo se ni one of the private university wewo mi o le po kini o po ariru eri ko ye kan gba bi 75,000 lowo mi ba semester ye bi yoruba mo wa ko ngba ti mi wa sha won science yen mun ti mo be fi science se o ti ju be lo mo fe be gbogbo eyin omo en to ku te wa nle te ti lo to ba je pe nkan boya die die se mo awon university kan to ye pe won gba kan si ko ton ko ma ran je gen school you know won ni cafeteria unlike awon kan to ye pe awon mo yen gbe nta won se nje ni to ba je pe igo epo igo meji koda to ba je pe igo kan ororo igo meji iresi Congo mesa ewa Congo meji gari Congo meta awon onje oniseju kan to ba wa nu pali oda bi pe boya 40 or thereabouts lo wa nu pali ton ba ri pali kan gbe fun e ele togun gboro bayi emi mo nte npe togun gboro bi aran nu bayi e oda bi pe 20 lo wa nu ora eyo kan to ba ri 10 fun e eyin omo ye lo manage e lo manage eh omo anti mi fa anti mi ni list ngba ti mo wo mo abe lowo omo yen o n gba catering services ni school ni oni o ti ma ko sin ti o ko ah ah emi gan ti mo wa nle emi gan awon to lo fe ko lo school emi gan o le ra ki lo de eyin omo ye se die die e se die die ilu dun ka ma so nkan mi mo sha so fo mo yen ah this is October yeah by Friday mommy lo n pada lo school wa so ba pocket money owo moto to ba gbe lo school by December you people are coming home again for Christmas te ba sun wole in January by March you are coming home again ko to wa di pe wa pada boya bi April te sese tun wa pada de ni August or September awon pada wa losu meji losu kokan in ton ba ko da mara goro re ti meji fun yin e faramo enu ke mu sibi kan yen ke kan siko yi sugbon iro ni seri life ta mo yen lo live school
1: awa gon ta wa ni ta je iya won tan siraka a live mama kon ba mi soro o wa mi boyo mo se mistake mo me pe ko kishon mama e ko lo fe send si o se mistake lati send photo yen si mama e ni mama e wa n ba mi soro o lo babi ron la n se fly send ni kon kon si mi nsin kin wo n ba wo mo ni mommy mo ni boyo se mistake mo ni dodo atewa ma le send si mi o ni o n kon fe kin wo n to mo nje n school in fact te ba ri e wa yin o din ata ori idodo yen te ba tun relish n to ko si erora bi oni ke ma jeun sugbo e sanu awon oya yin eyin ni mo wa be mo de fe be yin mama na olorun akuku ma bukun wa se rele temi n so ise me po baby na wi be ni oya mu le si n to fe lo ra wa e mu lo de trust me eleyi lo se lo so di laarin eleyi bagbara bagbo na mo bagbara bagbe ni bagbara o bagbe ko gbe I can't come and die ah yeah mi le wa ku o n tagbara bagbe se ri level ta de ibi n tagbara bagbe ni but a fe ka omo yen soju kokoro and at the same time a de gbudo je ki kagbara wa ka seju nti a le gberu lo eyin omo wa ejo e se die die eyin mama na olorun abuku fun yin e joko ibi ton ba ti ko to ba je pe won pada bo ni december for christmas ibi ton ba ti ko congo marun e be ba le ra congo meji atabo ra congo meta aba congo marun october is almost gone yeah by opeju by 16 18 december or max 22 e ti wa le fun christmas gbogbo ite lo lo school ko ti to ko to shu meji abo nma ti se pe un e fe lo gbe e ngba se in school sha bi anti emu ni e ma sunkun enu mi je nu olohun ni je ka roro ekun mu de mi pe lagbara olohun bibeli ni pe o ni gbogbo eni to ti fi omi je furugbin yes anbo wa fayoka lagbara olohun asifo mi je furugbin o akosen ti o ki le kokan o to ba kemi na mo kona kon wa ko o ki ma wule olorin yen ni wa mi to mi yen ba kan jabo ma kan ro ti pe ah olorun so wi pe gbogbo en to fi omi je furugbin o nbo wa fayoka se gbogbo ata ti fi omi je furugbin to ye pe ko se nikan afọ olorun la nrawo ebe si oni tani moni laye baba bi ko se iwo tani moni laye o bi ko se iwo tani moni laye o baba bi ko se iwo olorun o ni doju si wa a ma ri na a ma ri lo atun wa ri dabora bi aso nigba ti iso awon omo won yi ba isina nigba to boye ka joko ka feyint je won olorun to ni aye ati orun ko ni fi ko ojiji siwa ko olorile ta ba wa lagbara to nsare ipe kini eje ise ah awon afoju e se bo olorun wa lori ite olorun wa loke ogun lo ma si iyan ko epe o le si iyan ja beyin o se se epe mo se pe fun ko le mo beyin o sise ko ojiji mo fi ko ojiji wa wa lole ko ni pa tori pe kini olorun o ki se bi olorun de ki so baaka beni lagbara olorun gbogbo eyin obi te lomo lai institution e ma je won e ma jere won eyin omo wa te de wa ni university ejo eje ka se jeje ejo nitori olorun mi te ba kawe mi ni ke ma je
2: these are the rules on the smart kid
1: a life of to je bi pe eh awa mda bi pe se de lo kawe abe lo je won eyin ara ile iru oro ti mo gbe wa yin abari eyo kan abi meji mo kan ti pe kan so nkan kan le abi ko ri be lodo ti abodo ti anikan she same ni she same ni abi ko ri be lodo ti yin ko to di pa ma lo soju de lohun la ni seju meji to ku e je ke e kan just say something e kan so nkan kan abi bi mo se ba won mo abo bi yin nu bi mo se ba won mo yen soro mo ko ti se o se fe bi yin nu ko le bi yin nu gba to mo fe lo to fe de december to ni kan ra koto if you rise phone o ti dade ise le lohun ta won o pa o na lerin o tin tangent school o ku le ma tangent school ka mamo at the same time eyin mama asiri yin abo owo yin a lo soke e ri na e ri lo a de toju awon omo yin a ma toju awon omo yin o ya salo wa nbe to fe ba mi be kelu o ya bi o ti je nikan hello
3: e kasun
1: e ku eto eto ni
3: oro gidi le so
1: e se
3: mo fe ki awon omo wa jo kan gba wa ba se ri but I know lost his school ta lo ko Nigeria da you want to want si ni but ni house la lo ala won to ko kan gidi waju ti wa lo
1: emi le nso fun emi le n ba wi yen
3: so many ti an se
1: be ni
3: oni teni kan ola telomi
1: of course yes
3: agbodo fori wori
1: beni
3: ojo kan ba wa manage igba me le yan fin ko school
1: abi
3: yan ba ni rori
1: beni
3: olorun ala no mo ba won gbe o
1: ami
3: lo de mo pese fun wa ta
1: ami
3: olorun a pese fun wa
1: ami
3: e se ma ku eto
1: mami e se ma ah eni kan fe pe ri wole nbi o de re bete o to oro ni but the now is la wa lo ti awon mo kan ba de awon mo ton ba late ko ata awon mo lowo ba jak to ba jak profession awon le ba hello mi gbo ah eh mo gbo yin sin ma
4: e ka so ma
1: yes ma
4: e ka taro ma
1: e se ma e ba mi soro si ma e soro soke
4: emi na ni ru elegbe o
1: ah eh
4: emi ti at least gbogbo o list agbe blender olowo fun
1: Ode ah Olohun fe.
4: Ba jo Jenny so lo ni na lohun fe ra. Only so gbe lo risi.
1: Te ba de fe ra gidi lo ni na yen to je gidi. E ma ni to 50. Hello.
4: Only kin lo wa 35,000.
1: So
4: o wa list gbogbo e lo risi risi. Mo ti ni ko na bo si ni ogun pa ko lo si se. Lo so le job.
1: O better.
4: So to ba wa ra ku.
1: Se ba lagbara Olorun ba wa lude job se to ba wa lo so lude job ele le fi pon fe fun
4: o ni so pe 30,000 to ori
1: ah ko lo osu mere la fi se
4: emi o mo
1: meji ah o ti da ah wa o ti da oro tin ti fuye o ti da orun apa yo ru se ge pali iyen na se bi je ko fe ra blender eyin o de ni se ra omo yen sa ngba ti je po

0: Eyan ale e tun kaabo pada si kan ni 32 FM 949. Lifestyle House now our premier il mokola Ibadan. E se be kila se fe saye si kokoko si ta loye, ko si eni soye. Bi oro awon mo wa se ri niyan ejo e kuku je ka boya eya awon yan sha decide lati ma tun pe wole ni boya kin feyan kan abi meji laye karaye se eto tini nitori iyen na o lo o fe lo jajajajaja bayi die ta do wa loju opo pelu mi 09062000949 tabi 07055000949 aba be won na ni ton ba gbe list wa ebe la be won ṣugbọn nkan ti agbara eyan ba ka o lagbara eyan ma ṣe o as simple as abc nkan ti agbara eyan ba ti ka o ni agbara eyan ma ṣe kini o ni agbara eyan gbudọ ṣe eh je ki gbogbo wa ka sa ra ba won ṣe ka ṣe nkan ti agbara wa ka ṣe nkan ti agbara wa ka fun imọ pe lagbara ọlọrun awọn ọmọ yin wa ku dọmọ fun wa kale hello wole o mu sa ngbo koran ni boya ke tun tu wa pe keyin na ba wa gbe kelu ko ma da bi pe ati eje keyin to ku ke ba wa da si nta gbe wa sita ta lo wa lojude lo n pe ni o 09062009 oya hello mo wa pelu yin e ka so
1: e ku o mo ya ma la lati da jo
0: lesun e se ma
1: ori ati kekere ni kun won ti won pa ni awon omo yin omo de yan ba ti se nkan ti kun ton fun ti o ba ti se thank you to ko ni ke te ni adua pelu re ni ta pe ti mo mo jo yan gba ke ni me ko mo lo si school pe e ba di fun ko mo wa wa ko mo ni re yin aju okan pelu e pe kini yi o pe mi lorun a mo gbadu afon na ni a ti mo fun won ni sisi
0: a
1: mo
0: be won ni
1: o ti ni sisi e de
0: se mi mo boya won ra provision lo so ba si adi kin ti ro se ewe kin ti ra irari irara kin si ra o se foso so awon to won ton ba de ton tori sirisi nkan ti mi je nle ti mi ko si eun ko tori ni gba yen aba wa jeun ni school inu e adun a ma so lolu e wa ni awon ton da won ki je wa yen awon aba yo yen a wa se me pe lantern la ma gbe lo a yi lantern wa soke bi ori lantern yen ngba ta ma lo prep ati ho butter si e wa wa ati ro dada ati aso lolu e pelu gari aropo a wa gbe si bi ori lantern a wa gbe sinu pail wa koroba se me pe pail onirin ni a gbe lantern yen sinu pail onirin e wa wa to si wa nu abo ayo yen a gbe si ori lantern a yi lantern yen soke a lo prep ngba ta ba wa fi de ah e wa yen ati din butter yen ati se re re re ori e o nla je so ku dale la ma je sun to ra ma ji kawe loru ko ye yin nisin aye ti ko laye aye gbayen ku fi ngboya lantern igboya rechargeable ngboya nsen ewo nkan ti leda o ti daye solar a be won ni nkan ta ba de lagbara la ma se fun won e me pa won mo yen ko agbara olorun awon mo ti wo ku kini do mo olomo olorun to de fun wa bi abun wa wo hello ati wole o emi mo nkan to se o ye pe 09009062009 e pe yen bi ti limeline yen ba bere si ni dabi pe o da owo re je kin fun yan kan lai si ko to di pe a lo sori eto ni san a be won ni a de ba won soro si ti ko se pe boya ka ma be won ni be kini o ti ma ni a ma be won o ti ye ko e mo method te fi be won o
2: hello
0: e ka san e ya won ha ni o no she so ya ba mi gbe yan soke hello ah to e yan ra le e je kin lo se eto oya
3: hello ma
0: mo wa pelu yin
3: e ka san e ku eto
0: e se ma
3: nigba ta na wa ni kekere a na ma se thank you for mommy wa so omo mi wa bi mo so ti ba ti ma ra ko ekere fun mama wa lo so pe ko se thank you ko kun le pe god bless you my grandma ti e na ba wa ra ko fa wa sare pe mi pe drama wa wo ti mommy mi ra ba wa ri ki lo se a wa ni e wo se thank you eh mo ni to ba ti ra ko fo wa taburu e ko ma se thank you my mommy God will bless you so ta ba ti fi ko wa la kekere
0: o da bi pe yara mi la jasi adupe lowo olohun eh ewo mi ara fatu money fatima wa is one of those things she me pe ati jasi o ti japo mora won pe a iyen la won gbo oto le nte mi so oto ni nto ba bi dasi ju gbogbo e lo gbogbo eyan omo soku te ti pada lo si school yin unilag ife osun ogun ogbomoso ilorin you know ekiti lagbara olorun ayo le ma pada debe e de layo atalafia inu wadun ani gbo ibanuje le yin lori e de se dada e se dada e se eyin obi owo yin ni kon sale apo eyin omo dede me a lagbara olorun e saseyori so eto teni sherry mo ti ma nso nkokon ko ki soro odun kan ni ti oro yen ba just come my mind or cross my mind ma so ba se wa si mi lokan. There was a time ti mo so fun gbogbo eyin baba pe te ba ni omo tita awon mo te ti ni eyin ko emi ka ma ni heaven gbe to ti conscience ni ba de so fun pe eyin le ni se de mo bi te ti le ri mama yen se me pe lomi ko mo bi ko di mo ni atoju ati mu ewo lo to gbe sare to momo e lo te ro mo yen mo di ola ose to ndun yin bi egbo to ye gbogbo bi te ba de te ba ti lo pray abe lala abe asa ba yan kan pade ta won tun loju yato si roju ta wa ta fi ran kada to ba nbo yi ah ede lo mo kan si ta o ah kale de le gba omo yen wole in bi te wa iko le ma wa e wa wo pe ah e wo daddy o ti pe oro te nso yi oro 30 years ago le nso yi sa gba ti se mo gba ti mo sa se ma se yen mu lati deny ah mo gbudo deny to ra won parents wa se me pe mo gbudo deny yen awon parents kan sin school de awon omo won awon mo ton dogbon si kilo kan won mo se mo ah kale de gbo mo yen wole iru e ti wa je ki gbogbo bi to ti ye ki igbega yen wa bo ko to bo se ye ko to to bo je pe si le ra won mama te deny te leyin ko le ni to ye pe singwa deadly awon na toju omo yen e wa won lo ke lo satunse omo bibi o de ki sarun o to arun ko lo omo bibi now and igba to je pe akan ti won kan ti e bi wa ni amo plan olohun fun wa akole lori aye elobi ngba to nbo 822 lo ti wa na akole pa bi mo e gba bi mo se so fun sa wa ladara wa ni sugbon gbogbo gba yen training ton fun wa lagbara o eti wo lo ngbon eti wo lo ngbon nisin eti to ba wu ke fi gbon awon moyin ti e won ko le sagboju ni ba ti se ton papapa won tete fe bi nkan ton fe bi sa ba ni kan lo lu ni gilori e to ba se to sese ti o ba se to ba yi aya fi nkan won sile arakunrin yi no kebo si jade bi mi o de wa fe mo ti atunse ba wa ninu oro yen oni mo se se pe gbogbo eyin ti e ba bi omo sita ti e gba won wole boya ke pa won mo yin to wa nle joko runke benga bolanle mo lo mo kan sa o especially benga ye mi si loruko e to ba ti pade omo to ba nje ye mi si abi ti e ba jo je same surname je ki n koko mo ke to bere si ni bara yin jade o bo se ri daddy eleyi it was just unfortunate won la won dina won ka won ni ba mo se ma fun leyin won le di yin o de ko be su ko be gba ko mind ko worry e mo n to se babe ba ni olomo buruko ni so fe kun pa wa bi sugbo oruko baba e se mo boya ronke ojo nsin o wa bimo won so mo yen ni mo re ni keji o wa njo oruko pop si girl yen mo re ni keji ojo lo batan de toju omo mo dagba omo kawe mo lo tin verse se me pe baba ti bi awon ti fi akekori awon ko la won ni omo se ki la won fe fi rose awon ko la won ni ko de sento se ri te won ba lo nkan lo nse nkan to lo nkan lo nse ko si nkan te won le se si awon na ba line won lo olohun fun olomo ase in ton se se pa won ko la won ni omo ni wi pe eye ka gba pe 2026 la wa yi abi awon meji ni won fun loyun papo soro mi si yin bo en to wu won gogogogogogo ton fe fe oyun ti e na gba o wa fe se marriage boya bi August soro mi si yin ngba ti eni ti won so pe awon ko la won ni oyun ti yen gboyun wa bi around June won tete lete fe tefe ki awon ara ile ati family won kon ma mo tori on ti fe on ti e mo won ti mo pe won fe se igbeyawo ni bi August on jo fun oloyun papo ni bo boya bi osu abi nkan abi weeks abojo la omo yen fi jura won lo lady ti bi ya ton la won ko la won ni an babe e ba wi ye e ba wi je mo e me pe nigba yen nkan to wopo ni pe boya omo mi boya S75 lo boya form 4 lo wa aimoje aimoje mo form 4 to bi mo ton fi soku oru ta won ya won gba wa pada si school kilo nje kini anu gba ton lowo wa pada si school wa lo pari iwe e aimoje den aimoje to je pe boya o pari iwa yek se mo e mo gba e mo awon oke oge gba yen wa wo ma fogota wa wo mini skirt wa wo culottes bi mo nkan teyan mo sin pe ah o se se pari iwa yek wa wa wa won bata gbe nga yen wa wa murun won wa da soda si abi kan lo straightening and coiling eh wa stretch out wa lo straightening comb wa coil le wa lo coiling scissors awon na se wa rakun venus article ko si article yen mo pa muroro bayi wa rakun wa ma se bayi se ma won boda ton ba wa lati university awon na ko ye yin in to wopo ngba yen niyan but omo ti de kun ba mu lowo nti e a gboyun awon boda to wa filekun mu omo lowo won a deny pe emi le mi filekun mu e lowo nigba wo emi eomi degree holder se ri degree holder laye igba ti mo nso yi bi igba teyan ba jabo latorun ni ah boda kike ti de lati invest boda kike ti de lati invest e je ka lo wo won e wa lo ma yo wo boda to de lati invest aga to ba wa ni secondary school ti school e ba ni HSC lo seas and upper seas sherry building awon ni HSC ah of 100 yard si bi si ta won wa ye ki wa awon agba ton san ogun na je o se awon mo pinpin e ma ti e mo mo wo mo kan omo yen ko le ti jo mo bi 14 years la o le undo muni emi ti erobo muni bawo ni so ti pari wa ye ko o lo si ma I'm going to 300 level muni wo oni hen how dey you only 14 muni e no da muni e no da wa ri se re se o se mo ba wa boya bi 50 abi nkan 60 o ti lo sa ko sa mo tintin ton ti ye loju ara nsan yin be se mama wo won ni yen awon boda mi ton ti wa graduate e mo ta won sister na ton ti pari wa ye a lot of them boya kon fe ko se but wa fe sugi boda e yari kan le o eyan ra le ko sin ton o lun ko we de gbo mo sheri igba mi tolorun ba kan decide pe we mo fe je ko mo wi pe emi lọlọrun emi de ni mo da un gbogbo emi de ni mo ri gbogbo nkan to nlo laye atorun ma wa ko wole ko anti yen bi mo yen o gbobirin omo en ton wa se marriage fun gogogogon o bokunrin ni kaluku ti lo emo anti na ti lo marry nbo mi lo nse obi mo ko de paro bi to lo but dai na ohun o je wo fe en to fe ni aye igba ta won boda wa ma rinrin korin obirin meji o pade ile won ri e mo method won ni boya won fun won ni yara kan nu ile won abi won rent yara kan to ba ri pe kemi lo nbo wa ka won laago merin kemi ade won make sure pe wa to fun ba ti di quarter to 6 lun lo I have an important place to go jo si gbo o de gbudo lo ni ah oni lo kini won na a lo bi kemi ba se wole photo kemi ti won gba lowo e igba yen ti ma won greeting cards oni pa di ta man ra yen wa pin yen e lo ya photo ni e pin yen a wa gbe kole wa gbe sori sori kini show glass mo bayi ti kemi na ba si wole to ba ti ri photo inu e adun aboyike ora jide like mi sugar ja ti kemi ba ti lo bayi ni bi quarter to 6 abi 20 to 6 ti mo da si bo da wa gbe nku de wole won ti mu photo yen won ti fi pamo sa be bed em se yinka lo nbo la go mefa an ba tun gbe photo yin ka si aye buruku ta nbo da yen je ngba yen niyan ngba ta kira aye to je niyan men oni kaluku mari omo lady yi ba be toju e o se dada o lo si university o kawe o se dada o se dada se me pe boda to fancy loyun ohun ati anti to fun loyun ati omo yen mun rin pade for solid 25 years won pade ara won ah bo se wo oluwa lo nsola bo se wo oluwa lo nsogo ye ko se ni to le bi le re bo se wo oluwa lo nsola bo ba wu baba mi o le ni for the next 7 hours ko jo ma ro o le da duro to ba de wu baba mi o le ni ah mana to jabo njo ni tawon omo Israel je mo kon fe ko just these streets ni kon ni mo fe ki mana yen ma jabo si for the next 3 days ka won yo ma wa be kon wa ma po o le se pe sese be o olodun lo wa mo bi omo ti border claim omo okunrin bu won atomo obirin ti won gba bo se pade olodun nikan se mo asha jo lo school won sa pade inowo nigba ti omo okunrin ti bi to nwa ge oyen wa ti no si wo to lo mu mo mama mama o le damu soro mi si yin ko bere oruko de daruko e ton ti ri for the past 25 years that wa ma wi pe amu de mo boda kan to nje gbe mi ni igbe mi gbe mi mora o no oruko ai mo ye oruko to to papo ko buru first introduction wa sha se first introduction wa sha mura won ibe ni o ti bureke o bi egbo fali seri ka ni wi pe anti to bi omo obirin yi ka ni ko si around asiri obama tu ile grandpa to toju omo no ba ti se first introduction in actual fact ibe no ti fe se bo anti wa wa around se mo ko si nle mo ko si Nigeria mo o lo nbo ni o wa wa around igba ti omo e fe se first introduction ibi ti asiri ti tete tu niyan e mo awon alejo won de ah o koko o wo bayi bi je kon settle down o kon laruko mo baba lagbo kwa o no wa se mo alabosi o wa shunku oju ba ni ile se e se omo mi ni okay omo e fefe ta loju na imejeji won wa ni omokunrin yen won bo omokunrin yen saju omobirin boya no bo omokunrin ni November won bi omobirin ni December o se mo osu kokan omo e o fe wa fe aburu e ni what do me aburu wo la buru e ah olomo to ko for the past 25 years to ni wo ko lo bi o le wole te wa fe so you are o tun si nso fun mi ipe ko ki se omo e ibi tapa ye omo ti jabo niyan apo ye omo wa won ni ye omo wa se bayi o wa woju lady yen daada lo wa ni ye ipe no you can't tell me that o lo ti gbagbe o lo ti o ni ma run eleti o ni njokun o won mo boya anti ti loyun ngba yen ngba ta won se in court o n pade anti ninu ile e to so wi pe ore e lo n fe ore e ran wa sodo eni ibi ta pa boda ti jabo ni e wa mo tinu gbogbo won se dun awon omo yen o ti ise mo awon omo mi ko le decide pe awon o fe bara won ti ni oyun fun ara won nkan kun ti si ninu ara won soro mi ti ye yin won ti bade be sugbon wahala to wa wa nle ni wi pe omokunrin yen so fun babe omobirin na den so fun mama e lejo ni wahala ara yin she sha si mo family she family she family la won ko kun awon o awon ku ti ni plan fun live awon tele te ba ko te ba ba won se igbeyawo ni ni ero awon a lo shembo mi awon a de rent si mama o le mi se wa gbe wa te ba ra si se te se because mi ti aye yin lo nsin aye ti fe o ti nwa si ipa idanu duro ipa aye ni pare oro ti oro ko possible e ka bibeli yin dada o ni ni igba ikeyin olori lede a dide sori lede e wo nton sele nsin ah oni ko ti e ti sele rara o won ko si npa won si nse bi gba teyan ba se warming up activity ni the main di me go ti sele lo ka bibeli yin dada o le mi se koko bere atotonu mi pe te ba ti bimo kan sita e kan ti e ti e mo bi te ti le trace mama omo yen si apto ba je pe e le ri mo lai lai e kan wa lo ke lo tuba baba ti agree iyo omo to bi omo kunrin oni well tegbon saburo ni e le woni bo la won ti tan baba nko lo nu baba to bi hun se pe baba to bi hun so wi pe on ko lo ni awon eyin ran won leti kokun awon o kokun awon ai mo yeru e sele o te ba ranti igba kun baba to fe omo e on pade naija o naija ko lo ti pade o bi baba se sa lo na niyan to ti o fun ye ti o fe ya yen e jo ntori olorun awon sele kon sele o tin je ka ma ri wi pe opin aye tin sunmo si awon omo won yi ti tegbon taburo ba de nfi ara won ta ba laju sile ta tete se correction to ye ka se pe ko se nkokon ko mean ki aye ma lo pada doju keji bon wa lowo o soro mi ti yin ki aye ko ma pada di oju keji mbo wa lowo eyin ara ile enikan pere lo ma da si ejo enikan pere lo ma ba mi da si tori alejo mi wole ni bi iyalode ati emo iyalode buni ka ti pe won o wole bi iyalode ni ke enikan ba mi da si o ya ba mi gbe hello
2: hello ma
0: mo wa pelu yin sir
2: yes ma e great o ma e momo se o Saida tankan lati sagbadi won yan won ni ti ogun ba je lo
0: beni
2: bo manjebo beni ara ni to sele yi to awa ta je obi agbodo ma sora aye ti e ti du jara won ni isin koda kon mo rira omo fun ogbon odun se ni bi to tin fe ra won lori phone yi
0: se
2: to e pe ni to wa ni ba o le pade ni to wa nsokoto
0: beni
2: eyan wa wo pe bo na tin rina kora
0: tin rina kora won
2: so tori di ka ma so isi te wa e ku eto
0: e se so eyan ara ile e ma se binu sini mo si ni alejo mo si ni alejo pataki bayi e ba mi dan ropo yin ati ibi ti e si wa
4: mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede akoko e oruko mi ni iya afin olawo yin ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo ti orule ise wa wa ni aje tumo bi ni agbowo ni ilu ibadan mo ki gbogbo eyin ti e n gbo eto momo wa lu aye mi si obobirin ori afefe eti se tin gbo won na ko ni di ohun ti won na wole lori olorun o ma bukun enikokan wa a o de ni faisan lo gba a tun ti de gege bi ise wa mo ki gbogbo eyin ma mi ati ba mi lotun lo si gbogbo apata a o ni faisan lo gba gbogbo kudekude nbi to ku si o mo gbadura po loruko jesu olorun o ba mi wo yin san yo de ba yin mu yo mu yin lara da mo fe so nipa ife son gege bi se wa ba se ma nte ma won yan leti topolopo ba wa sodo wa won ni o ti todun mewo o ti todun mejo awon ti toju etoju e ko lo nkan to ye ke fi toju e ko le nlo awon kan te nlo o kan ma kiwo ni ko kin mu kuro te ba ti wa ni ife son ta nso o ma da orisirisi aisan sinu agbo ara wa bi kokoro nu eje bi kokoro narun o ma nje ki ato okunrin ko di ko wotri ko ma domo o de ma je eyin to ma di omo larobirin na ko na se kini ko wesi ko ma wulo fun eh awon mejeji so e kan si wa lolu le ise wa Olorun o fun wa ni ojutu si gbogbo nkan ti o ndoju ko wa lagbara lowo Olorun loruko Jesu e a de ri iwosun mo tun fe da wa leko lori awon ton ma ni ito sugar opolopo ma npe won ma salaye o ti pe o so si ma lo ko si nkan ti o le lo tori pe asan ajoji ninu agu ara mo de gbagbo pe loruko Jesu Olorun o mu kuro nbe a de ni faisan lo gba ta ba leni to ni kokoro nu eje awon eyan wa nigba ta so pe promo wa nle so opolopo wa wo yi pe boya tori pe awon olowo lowo lati wa ngba yen aye sisile bayi fun anybody to ba fe wa lati ra gbo to se mu kokoro nu eje kokoro nun ara yunyun ara jijaje kokoro ti baskin elomi je to ti pe to si le lodun marun mi ti le lodun mejo mewa to se yi pe kokoro yen ko je ko ri na mo ko je ko ri nkan kan mo ara yunyun ara jijaje e yoju si wa a ma ba yin a ma discount oja yin fun yin a de se gege ba se fawon yin lose to koja se ti gbo olorun ni je ka fi aisan lo gba ta ba re ni ti ara riro awo ka nu egugun ma nda laamu ninu son ati ni awon eroja ta ma lu fawon eyan in te fi ma wo ninu ese atagbo te ma mu atun mo tun salaye fawon eyan mu ko won ni danileko atawon ewe tona le get ni environment won lati ma lo fun ailera won lori ti awoka inu egugun inu san loruko Jesu omi ara wa eje ara wa oni gbabode bi ti wa te ba fe pe mi sori phone number mi 082 ejo e mo ba mi kole te ba de leni to wa n to si ko mo ba yin te lagbara olorun kun ni se wa 082 5898 4013 le kan si 082 5898 4013 elekeji WhatsApp number 070 30 90 29 58 070 30 90 29 58 ni bikibi te ba tin bo te ba ti de si orita UI bikibi te ba gba wole e so fun won lokada ele lo si shop salaye laje tun mo bi shop salaye alagbo ni aje tun mo bi opolopo gan mo environment e won ma dugbo yen ba kan ajare lomi ni won ni pe kan to bua ta ba ti wa nbo mu ro wa e je ka mu wo card wa lowo card yi bi te ba tin so nkan to nse yin ta wa ba tin ko sile ibe lo ti ma fun wa ni inspiration nkan ta ma fun yin ogun te ma lo ati bo se nse yin a bere gba to bere a bere nkan te ti lori awo ni fun yin nkan yen so a ma le change kan mi to ma ba yin lara mu so e mu wo card yin lowo iko ni se mi wa esan ti ogbogun olohun ni fi se omi ara ati eje wa bere
0: ko si bi gbogbo e na de ti da le bi keke logere na le ko si mo tun fe bere mo ju e tun sapejuwe si fun won ni bi e kan si kede fi ero bare mi soro yin sile
4: eh ero ibani soro mi le kan si 082 5898 4013 082 5898 4013 WhatsApp number 070 30 90 29 58 070 30 90 29 58 ẹyin ọkùnrin ti jẹrijẹri ti da laamu tẹ o le se deede ẹ pe wa sori phone number wa a ma fun yin ni danileko le lori awon kan te ma lo te fi ma se daada lodo yawo yin ninu ile ìyìn àfẹ́mọ́ dárúkọ oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀ tó a ti ṣe síbẹ̀ àti páàkì síbẹ̀ tẹ bá ti ṣe tán kẹwàá bá wa rà yóò bá yín lára mu lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run.
0: Tí wọ́n bá ti ẹ̀fẹ́ wá bí aago mélòó lónìí báyìí níbi iṣẹ́ tó yẹ pé ẹlòmíì ọ̀nà ẹ̀ lè jìnà kó sẹ́ pé bóyá bóyá tó ń tètè dé bí aago mẹ́fà bọ̀ sí méje ẹ sọ pàtó aago tó lè báyìí níbi iṣẹ́ àti pàtó aago tẹ̀ ń kó níbi iṣẹ́ àti jọ́wọ́ lẹ̀ kì í sí níbi iṣẹ́ rárá ẹ̀rọ bóyá kọ́ mọ gbogbo yẹn náà.
4: Mo ti sọ lọ́jọ́ Sunday kẹ́nìkan kan mọ̀ wà mọ́ látọjọ́ Monday títí lọ́jọ́ Saturday so torí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba so níjọ́ Saturday orí ọ̀fẹ́ máa wà fáwọn láti rí mi láti aago mẹ́sàn-án àárọ̀ títí di aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ látọjọ́ Monday títí lọ́jọ́ Saturday ẹ máa bá wa kò sígbà tẹ́ bá ti pè wá pẹ́ ti ń bọ̀ láti aago mẹ́jọ àárọ̀ títí di aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ so àpèjúwe ọ́fíìsì wa lẹ́ẹ̀kan sí láti ibikíbi ẹ̀wọ̀kọ̀dé agbowo UI te ba gbe express na wole le fe bole ni iya na agbowo e gbo kada ke le lo si shop salaye alagbo
0: to eyan ra le o le ti bo lase nu salaye yen lagbara olorun nkan kokuku ni se mi wa omo yin ore yin ololufe yin oluwaye mi si obobirin afefe mi nse ri pada lo sile pade mi pelu sudi ni ola lago meji abo si meta abo lagbara olorun e wo mi o daaro

0: eku dede woyi ni bikibi te ba ti lanfani lati mo gbo wa akanse etore ale josi ti wa pelu mi ni le agbara e ba mi da ko yin fawon ara ile ati ile ise te wa soju
1: oruko mi ni anyadare lati ile ise super life

0: gboku die ku de ta le mo la koja ninu egu ara wa o ni le ise ni solution fun ni le ise ani awon product lorisi risi fun ailera gbogbo eyan pata akoko product wa o la npe ni STC 30 kini STC 30 ki lo duro fun iyen ni pe kosi bo se me mo lo product yi laarin 30 days iyen ogbonjo to ni ri iyato ninu agu ara re kini le ise ki na fi produce product yi o la npe ni plant stem cell o la won loyibo npe ni modern cell iyen ni wipe gbogbo eyan pata ohun kan wa ta fi seda wa to je foundation wa ta npe ni cell cell yi o tun wa pin lorisirisi ani brain cell skin cell pancreas cell kidney cell and so on awon cell yi awon ni won ma ni ailera awon na ma ni ipenija boya brain cell lo ni ipenija iyen le ni a ni tan pe ni brain issue boya eniyan pancreas cell re lo ni ipenija iyen ni pe pancreas cell to ye ko ma secrete nta awon oloyinbo npe ni insulin boya lo ni ipenija eniyan ni kini ani blood sugar iyen diabetes product yo wa lo si bi foundational level gbogbo ipenija ta ba le mo ni ninu agu ara wa boya brain cell ni kidney cell ni pancreas cell ni gbogbo cell wa pata o le rejuvenate e o le reactivate e o le revive e yo wa mu gbogbo ara wa bo po atun ni product kan ta npe ni SIC iyen ni super life immune care kilo mo nse wo mo balance immune system wa ta npe ni body ph to ra opolopo wa atin le lo product lorisirisi ta ri yato sugbon ta ba lele yo balance immune system wa yo je ka gwa ara wa tete mo down si itoju eyi keyi ta le mo fun atun ni product kan ta npe ni super life neuron care iyen lo ndi pelu nton je mo neuron disorder wa iyen ni central nervous system boya brain issue ni boya brain cell ni problem yo fix e boya spinal cord yo fix e boya heart boya eti wa ni boya oju wa ni boya imu wa ni boya partial stroke ni yo fix e then atun ni kan ta npe ni SCC plus iyen ni super life colon care opolopo wa ko si nta ti ilu tan sugbon o se lo da be ni pe iyan yin igba do seyin igba te ba ti le ile o flush out gbogbo toxin to tin de na ko nta ti le mo lo ti o gbe se jade ile o flush idoti yen jade kuro ninu agu ara wa yo fo toxin yen tabi cholesterol yen yo fo jade kuro lara wa yo clean colon wa ara wa o le tete down si itoju ta ba nfun de atun ni kan ta npe ni super life super root coffee iyen ni coffee ele is a decaffeinated one ko ni caffeine ninu ko se ni to lo gaga bi olamakunrin yo le se campe dada ni waju ololufe re eleyi tun wa di pelu ta npe ni infertility iyen ni pe boya o ti nwoju olohun fomo fojo pipe o ti wa opo ti e ti su osremo ni low sperm count tabi o ti wa impotent as again ni affix here orisirisi product la ni tori akoko wa ni le se yi
1: bawo yen ba fe kan si yin ni bo office yin wa ni pinle ta wa yi atawon ipinle mi
2: ile se wa wa ni bodija kongi bus stop ni ilu ibadan ta ba ti de junction adebajo street ni kongi bus stop ni be awake interlinks mtn office ibadan bodija oja ta ba ti de ile ise mtn yen junction yen gangan iyana to wa legbe re ni bi bova

0: wetin be this?
1: Like rainbow. E o be se ribi assignment fine art. Eh se painting yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Ke ku gbo ara se color. Ara won sanu yin ko ma sa saku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh
1: makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri. Wo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
3: Ah ah.
1: Eh so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yen je pomo kete kete.
3: Ah o pari o. Mo ba leyin oni sogo mo. En ti ogbo go ni ja o. Mo won ti ba bo fu eleyi. Eh tan wo bi akoku ewon.
1: Won ba mi so. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
3: Agbo were si wa wa. Won mo pe npade yin lo ni.
4: Skis was performed by Usain.
5: 32 FM, 94.9.
6: Zeba, Gran Circo, Cabeça, Nani, Motinho, Ronaldo, isolado. Vamos ver. Leva para o Brasil, Ronaldo. Leva para o Brasil, Ronaldo. Bate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. É gol! É gol!
7: Sporting Cristal.
8: Sporting Cristal.
9: Sporting Cristal.
8: Sporting Cristal.
10: Sporting Cristal.

0: se pe ti won wa lawa na wa ninu yara igbalejo ti wa ita ti gbon safefe ni ko nadan iposonu 32 FM 94.9 lati ma bole lagbere daya e mo pe ni na lojo ta da wi pe ifese won se leketa laarin simi ti ajo FIFA ti fun awon igba gbagbolu kaakiri le agbalaye pe kan lo soju le baba won leyin ta ti koju Madagascar ta gba meji seyo kan ta je meta lowo ko Guinea Bissau olore sare kan to ku o na la ma gba ni owo osan yi pelu egbe gbagbolu ti orede Russia ni ato to nbele sugba oni ruru royin na le ti gbo nipa bo ti je pe ipago ope mo bi awon egbe gbagbolu kan se yu awon gbagbolu won ti awon kan se ni farapa sugba loni ka ma ri oju tuntun marun ototo ninu mokanla akoko orede wa Nigeria tori gbagbe bi iwadi ti ebi se oluko ni Eric Chan o ti ko awon agbagbolu marun ototo mo mokanla akoko lara rufe be ni pe Stanley Nwabali ko ni si loju ile loni to je pe James Samuel o na ni o wa ni ojule fun orede Nigeria a mo koju orede Russia ta si mo ri awon oju tuntun ati awon opo nlo ninu fese won se pelu orede Russia to je pe ni to gbagbeyin ninu simi ta ni mefa sodo o na lo na orede Namibia ba se bayin soro won ti gori papa lati ma atakan gbon lowo eyin pelu ti nbele Abdullahi Bewani bakan na Emmanuel Fernandez Benjamin Frederick ati agbabolu lowo alafia lowo yi fun ikọ ti Aveca Isaac James ni awon ti o tun ma ku nbe ke le je yi pe marun mi ti o gori papa lati bere fun orede Nigeria ninu fese won se oloro e soro ile nu oro po to loyun sinu fese won se le sugbogbo e na la ma pe kelu ngba ti akoko ba to e ka ma wo bi kiniyan bi o ba se rin iru asiko ina ko to pe a ma mu oro so a mi to tun ku won na ni Igor Wilfred ninu alakale to nbe nle yi pelu nkan ti awa nbojuri a ma soro lo bakan na Michael Steven to fi ma gbagbolu ayin gogun fun ikan ti agbagbolu fun am ni le gesi chibi nwoko na ni won jo wa nbe ni eni to olukani na lo buabo apo bi eni ti ohun elekute je sugbon ati mo ti o mu nbe re pe orumu lori re Russia tayan to ti ma nwa le tele tele omo tele ri e se ka lo sagbe se kikan pelu nkan to nbele tori calendar to nbele lati October iwo December Allah e to ba je lolu fe se kikan ati sun yo dise fun abayo tori pe yato si nile okere lori de wa Nigeria ija nbele lori ranran e to waye ni October 1st bo je pa lori ofe ati lo sibe tori alaafia ara eni na ni bakanna obi nbo ni ojo kewa osu ta wa ni ilu Eko bakanna aye oni le si lati lo amo gba ti ba di ojo kerin le ni ogun osu ti a wa ninu re pelu ogun Olorun a jo balẹ si ilu Eko lati lo bojuto nkan to tun sele ni agbo ti gbagada ni bariga nibe papa sere araro mi ani ni bi ti ija ti o ti ma waye beyond the ropes eleyi to je pe kaadi to leju lori e awon obirin lori waju re assist ayisat ori yomi gold atun ati silent killer iyen popo lasimi sola ninu ija na apataroro moses apataroro yo tun para si ilu Eko lati lo tun ija re ja pelu awon ati ore re e ti ti o so ni pa re ba ka ija ye fun yin pelu awon ato ti be labe re miyan wo se lowo je niyan abuchi batlomil to wa ti apataroro se yo jan joni to bi ejo won tun janja labe kadi silent killer ati simi sola ina ni le ya ti gogogbe atawon ja kekeke mi ti batura won to tun ni kiminu ja a pe kelu ko lo ri pe a si gbe igbese pe ko ya lara awon to nbe lohun e gbo won lori eto ege ni kodede reposonu 32 fm ko to di pe a mu awon ti le na lo gogo ba si wa je lohun ni badiga ni ilu Eko a tun de lu bada pada wa fun yin ni esi bo ti se lombe ati awon eri ma je mi so lori awon aworan to ba ti se le nbe gege bo se waye nigba ta lo ye ta te siwaju lo nigba akoko bi egbon se kan se lohun o je lohun sugbon si ku nbe tori pe ni papa sere ti ilu Eko ni nis ni pato ibudo ti sisile fun awon elese abese ku bejo orede Nigeria ti o mo gbaradi fun idije ti o waye ni Kenya laarin ojo kedogun si ojo kejidilogun osu ta wa nu re nibi ti Nigeria na ti ni awon asoju so ki mabu kini on kanjo nibi ti beyond the ropes to nbo lo na e mo ti je ki so awon to nbebe boya awon to ba tele mi lojo pa yero kara ma le fun yin je tan mo mo pe irin ti ote ko de je adarin a ri kankan fowo ko ta fi lo ta fi bo ni to fi ma awon lolufe re daya se kikan lati ilu Ibadan papa julo awon to nbe ni agbon ti MBB of C lati ipinle Oyo labe sakoso honorable Gbenga Paleye ati akowe won only man oga wa Olariwaju Agiri lati MBB of C tori pe MBB of C melo sanction ija ele to nbo ni ojo kerin le ni ogun amo ti ojo kewa yen MBF ni e mo ti di okowo orogun bayi MBF e ma gbe pe ja meji to waye pa gbe yin nilu Ibadan na okan ni bi ose melo seyin ate to waye ni opin ose ile ti bo lo si Eko gangan MBF lo sanction ja meji be e to nbo ni agbe ti odra bamora na MBF niyan lo tu je sugba ti Barigai MBB of C yo je kinaje o temi ko le ya iyan ni ojo kerin o le logun gbogbo ta sele be patapata la fi to ile ti nbe e ka ko nbe na ka de bi awon royin mi to tun je jade tori pe oro ta ro pe kure we kure gbo won tun ti lo ji oku ni bi to sun si o won ni o fe se ayewo oku to pa leyin to ku ti ra tan oro to mu Nigeria mo le ko gbo ta fun idije fe agbaye to lo iyan ni e ta gba tan nbi ti orede olominira Congo ti e ti na Nigeria ni ipele koriba mi se ti e si tesi waju won tun ti mu awon royin awon royin ka jade o wi pe awon agbabole si o to lati ko pa ngba na e wo mi o fe loju akoko ki fi be tan ki be tan niru asiko ta wa ade mu iroyin a mu jade ni won baba sele gebele jabele jade bakan na awon to mo o so won tin so o jade bayi o ka duro ni ipago ti awon ojewe to jori mo labi odun 17 lobirin tori ede Nigeria Iko Flamingos won ti se igbaradi to gbeyin leni e to fi die mule pe ti wa fi di ola won gbera o di orilede Morocco nibi ti dije fara gbayo ti ma waye ni isori elekeji to pe awon ati Poland Puerto Rico ati olominira Korea beje fun alorun ninu ta won gba oje na nu ni sori to fi je pe olomide lo ba de pelu China na ti Korea na wa leyo kan amo lota Puerto Rico Korea Republic ata won ati Poland na jo ma gba ni sori ti wa to ba ti je ojo 17 na ni ta ko gbo bere awa ati orede Poland na ko side eyi wa re ni oko Puerto Rico ka to gba ti ile olominira ti Korea mi e se lohun a je ninu royin niyan a de pa gba won ti agba ojo lobiri wa na super falcon ona won ti pe mokanlelogun ni bu bagbara ti ba ni ma ka oruko awon te se kun won te fi pe mokanlelogun yin akoko le lo amo ti ba ni be ri be na ke ti se to poju Rashidat Ajibade bakan na Jennifer Ijejini Michel Alozie omo birin ti run e kuru yen to fi de wo eyin bakan na Tony Payne ati Christy Uchebe lati nu ko ti Alilan lagbon ti Middle East awon to nbe ni pagbo wo kuro won ti kura won be ninu ni gona Nigeria o di gobe Inter Lagos o ti yiwo ami meta go meta ni ajo to ndari league orede Nigeria ni agba lowo won e se ka bo si bi se ka se ni role to ni mo ki ke kabo sori ege ni ko nadere po soru 32 fm 94.9 abimbala la mi loruko mi sporty crystal awon mi benu kulu lori ran
1: ridwan ade kole clever nkin kabo
2: akin ko mi rora po nu nkin kabo sori teke aji galada ran nkin kabo sori tege
3: islami olad mo ke bi sari lo ko temi e kabo sori ko
0: te temi all right kabo se se ni sese e baba ogbon
1: atokun
0: Ball yo dun wo gan going by tale demo lori fidi
1: o si enikan kan de mi ri oju kan to family an be sugbon kan ti mo kan gba ni pe inta le fi gba pe won family a pe aso ori nile wa na ni won wo mi de ro pe pelu irun feru nkan ba yin ti o ba dun mo mi nu ni pe ti awon agba bolu itan ba le lo opportunity dada kan ri gege bi igba to je pe moluto yo ke boya ka pe ni
0: je si oko jare ni iwo yi la mo ko re
1: sugbon nkan ti mo kan iro se ri elu ye pe nisin jo ba bi diba bi Saturday abi ojo Friday ni o se gilegile okere ko bere awon agba bolu awon iko mi le ni ayo to je pode wa ni bi to lewu ijina ni e je ogoro agba bolu mi da bi so boya kan yo nda awon atan don ni farapa luto tabi eni ti ko ni sugbon pelu orufe eru nkan ti emi wo ti e ko sibe nisin ko se bi de je ko le Russia ina nisin kan je boya ayi won fun ko follow on na so to be ju be lo sugbon bi be yen ko la nbo afani le ti olukọ ni channel ba le wo boya to ba le ri agba bolu kan tabi meji tabi meta kan fikun awon to je pe di be di factual taba won lo to enu nkan to ni se pelu ball orilede a le ba gidi tie ni kankan nta le se to ba je club ni sale ni eja ta danu nta le se ni bi ka bo fun ni club mo sugbon ilana ta ngba adari orilede wa bi bayi ko ni je ka ma le pe kini won ni lare bure ngba ti ri meji le yoba dede ni kari meji ni odo ga awon igala kari lado awon
0: nupi
1: kari lado awon nupi kari ni awusa kari ni isi
0: gbo ati sado awon do lapo
1: kari do
0: mongunu nibonu
1: agbodo ri ni gbogbo beyen ilana yen ta ngba se gbo lara awon ile na je ko be nisin aroye awon kankan de pa awon na won gbe eju aje lodo ti won ba julo ru aso le wa nisin mi o ti aroye won aroye re se ba ti ma se nka gbogbo awon bi se nba aye re ba fa dile ba won na nisin mo ro pe pelu tin lo won ti di call up bye contract won na lodo won na yen do gbe won bi e se gbe ole di re ti
0: awon yen Salim Fago
1: so bi iyan bo se wa
0: ye fu tanzania
1: eje ka ma wo nkan to le ti inu dije yi na ka ma ti bebo se bi russia na ba tai je ba mo se awe la bebo ti le go kere mo russia ni si o sa wo do gini bizarre lo eja ma wo
0: lili puti adun ayo
2: atokun
0: olorun ti se o nigeria o jiyagbe a se ti pada tun pe fifa lo je wa maye keeper congo ko leto lati bere fun ori ko lati gbagbo fun orede congo olominira ninu fese won se ta gba tori pe won ti yanju wi e pelu orede faranse nibi to tin gbagbo gege bi ojewo e tele so kini way forward dubai
2: ko si way forward kokan iyen ti lo ko si jiya kankan pe won ti woko pe eleyi ti di a congo ti gba won ti gba won ti ton so a ma fi owo ma so a ba gba kamu ni so mi pe
0: won yan wa je now
2: e won yan wa je ko si nkan ta fe se si ka ni won ti lonsin ni won ti gba woko ti ton ko si nkankan mo ni to ba ti dijo mi ni ki won ti foju sile ko ti tete ma gbe gbese ko ma le je pe bi after bi osu meji si kan ba ti sele lorun ma fe jo sun so ele a je bi eko fun won pe ti ko ba ba tu ti sele njo mi njo keji ni o e ko ti gbe gbese ko ti fi ejo sun ko ni je pe bi tabi osu meji ti kan ba ti lo ti o ba ti bo ori ton ni o je ma ran ti pe awon fe fe jo sun so emi pe o ti lo ko gbagbe
0: it don go
2: o ti lo
0: ile puti ando lapo
2: o to kun
0: fifa ni awon oni ebi kankan ta awon je pepe orilede nigeria won o tete pejo ku ti awon olorun lori isele ni your take on that
2: won ba ma tete pejo ku te won olorun won ba pejo ku te mi lorun emi wo ni wo bi wipe igbese ti Gianni Infantino ati awon tojo sise ninu ajo fifa ti won gbe lati ma je ki awon agba bolu lati ma je ki won gbe igbese lori orilede dia congo ki se igbese to da rara tori le so fun mi wipe agba bolu ti o leto lati gba bolu fun orilede kan gba bolu fun won ke wa so pe tori pe orilede to gba bolu koju o tete so fun yin soju o sona fun yin fun ra yin se yin ko le wa ni di polar sika so ye ko je orilede fe ba go ton koju lo ma ba yin ri pe agba bolu ti won lo ko se iwe irinna lati odo yin so ye ko jodo yin so ye ko je atodo yin ni o ti ma lo iwe ti ma sele so emi ge bi enikan wo ni wo bi wi pe
0: a ba ti ba go
2: a ti score ni keleji yan ajo ti mi awon fun wa
0: kaluku lo labo ki ti o bi bola e je dojo ta ka pada de russia labo ki ti wa tani 2 fm 94.9 laughter house premier you mokola ibadan tun pada bo u de me

0: ti Lagos gari won ti ni ko wa wi tenu to ba fi le di ni ola yin Jeffrey Butter ko wa soro latari pe oro to so sawun adari ayo eleyan to mo pe NPF ele anything to ba so bayi to
1: we be use against in the court of law
0: bayi ni won gbe won gbegbe se we en ton ma se foluko ni Sporting Lagos ba ah ti mo to pe in ti won se lo to gbogbo awon olufe na so pe wa glerin pe nkan ti won se ni papa sere e mo pe awon ifese won se mi gan wa ta awon yan so pa okay boya n tori pe makaru ti won fe se lo ya pa awon ifese won se mi to e ka ton ti so pe ma stream tele ti wo ni stream cause if ifese won te ba wo o le ma mo pa adari ayo yi o sa se nbi bi o mele gbo ibi te yo ti ri nkan kan wo ki lo fe evidence eda ko se evidence sugbe le ba won ni kan wa pa bwe mi de sha iyen ri pe won ti ele ye won o le ye ko won o le ye 3 points
1: 2 points lo ku fun won ba yo ba yo won ti ni kan api
0: won ti ni kan api ko si nkan kan mo even e wo bayi pe e to ba ti e lo fe so bayi tori pe league wa gan lele yi pe point they about here point local local cost one opposition by just 3 points
1: minus 9 goes man here
0: just 3 points minus one change kan lo ya kan ta to ba won to wa ni sale bayi bi 7 points to wa local 16 points
1: minus 7 goes
0: ah
1: won le ye
0: won le ye bo won ti ba ko lara won team
1: to wa minus 9 man minus 9 man
0: team mo ti ko allegation fun inter lagos wa number 1 inter lagos won le survive
2: o se elekeje la si wa ninu league orilede nigeria
1: on your sheet
2: Krista ona shi
1: ona shi jilo tona
0: ona
1: shi mogba
2: si ni 32 games or there about
0: na
2: ibi ta lo shi jina ko ja 33 points lasan
1: won le ti yo gan
0: e o e won ti won ti yo bo bo se wa bayi pe inter lagos bi won mo ba ko evidence won le o ton ba ko evidence won le ba de so poke boya nkan ti adari ayo se lele abi abi nkan ya mu wale gbe sugbon ko si ofin ona to so pe yes ke fo ba adari ayo abi ke fo ba ar
1: inasmo lo ma lo le
0: inasmo pe nkan kan to ba sele
1: mo na ma wa
0: lagos bayi lo to 32 bayi ami na to nto ye mo so pe just 3 points o le change kan lo ya kawata pe wa yo 3 points no ninu point eyan to ba pada to ba pada are eligible to ye pe 3 points lo ku kan fi survive se won le mo pada ma wa si bi pe ah ti e ba se 3 points ti won yan gba yen o ah ba survive
1: ayo wa ya typewriter yen le ko mu na lo eh baba ogun
3: atogun
1: eh oro n be le ta so olodun aye o gba wa se ran ti ado lapo gbojumo assassin and assassin to go for go
4: Ashavin.
1: Eh what you clip say na
2: Ashavin
1: o ba ni abowo merin
4: sakonkolo
1: Ashavin ni oni ko si pe ko si idije kankan inu balloon do pe kan gbe fun Messi straight ni o ri so ni abi o ti gbe titi bi ti bomb ti dun e ja lojo ja ka pada di

0: akiri pe kabo lati oju oja ife se won se on to ra won laarin orede Nigeria ati Russia o ti di ayo kokan bai leyin ti Nigeria side lati pase kele si yara jo ah to awon kukufafu na ti go ti won pada o ti di won won bai amaro kabo lori 32 fm 94.9 laughter house premier hill makola ibadan baba ogbon se asafin gbe titi bi ti bob ukraine ti dun ni abi ori so
1: awon to sele ni gbo ni kaluko lo ni ori ofe lati le so kan ti won ba bere lowo re sugbe yan kan wo wi pe gege bi mi se ma so logoro gba pe agbalagba tabi ojo omo ikiri ko ni nkan kan se pelu iye to nbe lori re bi yan ba je nkan to je pe boya lati ba lati bi lo dide ni ko ni ko mo dagba ti kada ba ku bi yan ba je nje gbo ni nkan bi ara re otu dagbe dada na to jo ni arun opolo die ko yan oni ko mo dagba ti kada ba ku bo yo dagba ko si don disturb yan lati dagba to ba ti wa nu kadara se ni ru nkan ti adura yafi so nisin o je nkan to dun mi die tori gba gba bolu je gbo na fi gba kan gba ayo bo te je gba award to gba ilu won lo ti mo ke ti gba yo award kan ni globally gbe boya nkan gan lo ba mo ni gba to ba so gbe boya kan mo so nkan kan kan fi ona messi we boya se tori bo di verdict aya ni tabi tori kini o da to ba wa so ro be yen kini kan so ba won mbappe awon ya ma nko ton be nbe awon dembele nko ton be nbe awon rafia nko ton be nbe ton se lot of things ngba ni yen gba ball ni galaxy ni america tun gba leji nbe o de tayo fun o de tayo argentina do jo morile de numero gboruke iru nkan to so yen lo to leto si ta ba jo bi ku leto la so ru ga be kini kan so fa won gari navy
0: I never did that. O di di olori ilu atubo ta le ri yan o le mi se pariwo won ge ti e le lowo bayi where is Liberia money Liberia money I don't know where it is ngba ti service du le ti e de o fi ese lap kun bayi ni be ti gba ye je de o nje ku je wo bia ah da pa mo ti o gbeyin un yo sayere oga odun ayo
2: atokun
0: ka ti e dupe lowo FIFA ti e bo alasiri boya 12 billion mi la ba tu ko lo World Cup won si siru e fun wa ibo le ko subsidy si ne fund coastal road super igba 12 billion awon mo ta fun ni $55,000 se ro ni olodun ti o bo se nde lo gba world cup re abe wo ton lo le
2: awon ta ma ko lo ko le ani awon ayo
0: okay ru awon ta lo case madagascar yen
2: ani awon ayo buruku
0: ayo buruku ta lo case gini bi sa o
2: ta nlo
0: e te ba di kan so lori e ka ma tesi waju
2: kemi pe to ba
0: Oya,
2: mi to ba je pe a lowo cup na a le koja stage ta won di a kongun kankan yen na koja lo na so o ko ra pe en be a kan fe lo compete pe be jesi to daju so o wa poju ala se group stage so ta ba te wa se bo wa poja ba de anata to be a jade pelu top place emi pe nkan ti a fe le lo se na ni ko se pe a ni nkan pataki pelu squad le ta ni lowo ba yi o emi o ri pe a ni nkan pataki ta fe lo se so ba se lo yen gan o tun fi pon wa lesi ni ka mo ka se ma mura se to nbo
0: ah to so di pa lo jina ferrari papa pa o tori asiko ayo for the come nbo e ko bi ka gbe oya a se le se iya wa
3: lori yore
0: emi ola bi oro nigeria just for coming ya je ka mi ogun e be je ki du su emi e ya je ki du su la ke to gbo dodo
3: emi
0: ogun ni ogun ah na pa yin ko ni endi abi emi lo ni fe pa mi mo ti ija ta jo lo wo njo ni
3: okay
0: gbogbo video e patapata oro commentator yo oro yin ni yo iru ja iko inisin main card ko ki se apata roro gan ibi ti ija ote ti wa lori yen le main card gan gan ko ki tun wa se apata roro ati abushibo yen main card si ja obirin ori omi gold ati silent killer pelu gbo fun lori fun lorun fun lese beleko te ka jo ni hun to le je ti yin badan
3: ah ba ti gbe ko mi na
0: pelu ogolo ko ni ye pelu ogolo ko ni ye ma sise to lagbara olohun next ja lagbara olohun emi ko mo recommend yo wa lati le yin lati ni oloja o
3: o ba ti gbe to je bi mu te bi bayi wa ti gbe ko mi ka jo funra wa ka jo yera
0: o abe lagbole ta ba ti bota e gbe garawa di omi be ka
3: ah ah e no gba ko rice fe fe funny
0: ah ah oh, Tony, can you lift it
3: I know.
0: Oh, my God, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. eje ran mi lala sante ah Ferrari
4: atoko
0: eh boya gankan wa lori ile to nbe le ka to tesiwaju
4: ah wo fun ifese won se tan gba kuju ile de russia yi mi ori pe ani nkan kan to wo ta ye ka ma so wi pa wo ninu ifese won se tori ah o ni nkan to se je ifese won se olore sori o de ni nkan to fa to fi je pe pupo nu agba bolu to je agba bolu wa ni sansan won agba bolu ninu ifese won se a kan fi ifese won se yi awon agba bolu
0: kan eja foro won le eja ka bo si bi bayi se ti gbo nkan ti ronaldo so lori return to portugal
4: Ah,
0: sir. But I quit in your wife, Terra. Let me show you.
4: No, no.
0: Really, stop at my like you. You're the four boy, and you're the Miller Toro.
4: Ben.
0: Oniti Obama Paras national team. Coach, brother, cool no team.
4: O ti bere n to fi ma n fe teni yen n to fi ma n fe te gangan lo ti lo bere yen mi o ri ni ribi wi pe ko ri de Portugal ma gbase lowo oluko ni Jesus
0: tori kituri enikan
4: pe ara won ti gbase lowo oluko ni tori ti e o tori Ronaldo Fernando Santos se lo
0: se mo lu ni
4: ara o ni o ni awon gangan to ma sele ninu team to e po oluko ni ma ikan no oluko ni atagba bolu ma lo iru nkan to sele ngba to won ateri tangi jo wa nu ko man yu ki man yu late on time yen ikan no won ati tangi gbudo lo ohun lo lo si ninu cup orilede Portugal in time in fact fun olu fun e oluko ni Fernando Santos in time yen lo to na ko se danu jiji fi agbaye sugbon won bu tori nti o se danu jiji fi agbaye n tan so ni pe o bench Ronaldo ko oluko ni ba ti ni problem pelu national team pelu awon agba bolu kan iwo won a lo si bo Ronaldo ti ku on time yen bayi kan laye igba kan ni bi abi odun mejo mesan seyin ni won ato oluko ni jo ni problem bayi oluko ni a lo fun tori Portugal si need won si ni nkan tan fe gain lare bo currently
0: alamo
4: di yoro ta ko Portugal avec jelare mo ko sing ko Portugal avec jelare mo won kan le lo be in to kokun to kan le fi se ni pe o ni yero to ohun fun re ma cha to ma wa so ipa pa n to Ronaldo bo leyin yen ko sing ko Portugal avec jelare
0: awon eyan ololu fe wa iburo mo so mo pa bi mo lana we fun mi lowo omo o abi beji lana we fun mi lowo omo o se mo fi mo pa du merin be se ma se lapo cha ni fun mi lowo omo ni
4: eyin ko le bi mo
0: eh
4: eyin na bi
0: emi owo abatetije ara eje ka suwa oju oja aka pada de ta ba de taratara olandia zone la nlo eh atso to po lati bi ose merin amolo so ibayi nisin asiko gbadun lewa yoto mi lewa feyan lolufe 32 fe papa ege eje ka lo oja ka pada de ta ba de atarabo olandia zone taratara ese ku kale

0: gbogbo onile ku le o
1: ti wa ti se sinu
0: iro na ele
1: bewe se n
0: ba tu ku role
1: ori igi pe la se alawura bi
0: e ku le e ka bo o lowo se se n lo
1: gbogbo yin le ma abi mo ye
0: Kaabo si kani 32 FM. Yaku le kaabo sori eto yin eto wa. Leyin ise. O ti e je wi pe o to lohun te n reti. O n ba mi dele akibode dele ejile le n reti abi.
1: Tomo to ti je.
0: Am be lori ewe.
1: Pon re ile aye.
0: Ni ka wo mo re. Ba mo dele de.
1: Enu iya re lo ti be ro ta ni ni.
0: E tun kasan e ku role latapa bi
1: o. O ma yo lokere.
0: Gbogbo e se nlo abushi ataro ologun ku pe wa lere a ni bara yi fowo
1: ni se o ni gba to nje e gbadun e
0: ta ka bo sori eto leyin ise
1: won la la kori ori ranu ki lo wa roju go go go go fun
0: aya loruko gbogbo igbimo o alakoso ile to ologun oba mi oke ko kokoko re re le lowo Baba Peter omo mo tun fi nse yin pele o oruko gbogbo ase atagbara to ri si gbogbo eto to njade ni kan ni 32 FM
1: e to ko jala
0: ron to ba yusu ekun oko anti aduke
1: mo mejo la apapo
0: mo fi nse yin pele tun ku ile o
1: anybody you have been
0: to ko long oba to wa ran mi wa ni mo
1: fi to wa ni
0: oniko ni mo nsin oni mo ki
1: oni
0: mo bo O lo ba bobo bo O lo ba bobo aye O lo ba bobo oke O lo ba bobo sale O le bo mi ajiki
1: Awon lo ma ko
0: O lo ogun mi ajisa
1: Wewo mo
0: La si waju ogun la lo O la kan ogun la bo
1: Won so pa
0: Orun mi o
1: Aga
0: Won la tokun agba
1: Ba re wa
0: Won ma ba tokun re
1: Ibunu won mo ada ma Won ma
0: Tori wi pe akaba temi to faratile to faratile to duro wantara wantara emi kere o amo mo lọlọrun oba to tobi ti mo lọra mo
1: enu e o ti je un tenu o je
0: oni mo fi se yin pele
1: e
0: ku le e kaabo sori eto leyin ise pelu elio omo elio gudugudu abeyin plenty plenty taufiki baba taufika motude o
1: ololade baru sati
0: Ade ti mo pe ba se mo se bi ba mi dele keyboard dele ejile se mo se o go olon lo ni na la tun se owo nbe le to ru gogo baba alomi la mo nbe nu studio atun mo fura wa lomi mu ah ele fe to be tori mo ko wa lo ni gbangban gudu mo ni kedeke
1: ti mo se down for gondoko
0: wa lo soju opo facebook kan ni 32 fm fe yin o ti se ndarapo omo mi mo ri o nbe gbo eyin te jo ta jo nse a tun jo se lin asale
1: bi mo gba promotion
0: olohun le fe to
1: bi lalayi
0: e lo mo ba share e mo pin so nile sile
1: mi ya ba lojo si
0: o ti e je wi pe leyin se ta le
1: je to sale
0: e mo po rin la mo soro le lori
1: eni kan
0: o re la mo ko ti o si bowo de loni en ba ti le gbege si yo gba 20000 elo de ni category meta le mi mu wa
1: ipo obinu era
0: jeri di 20000 mi ni so lorin to ba wu mi lati nu ka mi
1: eni pe o ma
0: ni pe mi ni pe olorin ohun ti e wa ni ko korin le olorin ohun lori o ba ti qualify o ti jebu o ti qualify lati gba 20000 nu olode ni ati
1: But mama
0: 5000 naira o tun wa
1: awo lowo
0: yan iwo lo so lorin to fe
1: eni
0: ko wa ma ba iwo nu ka orin lo yo wa ma ta si iwo ran o wa ma kole
1: nigba ti mo nje
0: lo deja bi wa ri tele keta oni tele jewon iwo lo wa so eleje won mo fe lo 2000 naira egberun meji pere niyan ka so lorin o
1: nisin itolohun oba
0: wo e wa ma o ma kole se bi

0: ni eri
1: opo ba se mo se na la tun se la sale
0: isa ti o pe ja
1: o lowo se loni se sa ba yan jan so bu o yo ki se wi pe
0: o pe ni bo na gbara olohun o
1: e fokan bale olohun pe ale a ni ba bi lmp ohun to wa loke wallahi taala gbengbe o ta so gbe o olohun ti talata ro ti bo olohun oba mi ni a dara to ro nlo ba okan bale sayin radio re su ikan ni 32 fm o ri nkan ti o sele ni isin
0: ti pori ore fo
1: o da wa ka to wo nu kini ohun e wa ja dara wa lagara e wa je ti da en lagara
0: Eje
1: lo gbe kede bi meji bi meta to wa n waju mi
0: bi ni bi ti nda
1: o gbe yin te hu wo lojo po Facebook
0: e si ba wo
1: e lo ma ba n share e n ba tun share ju lojo po Facebook ikan ni 32 fm lo ni eja fi 5000 bara wa sere lapa Facebook ni be won e be run marun abi
0: e
1: n ba ti share ju a tun mu aya gbogbo eyin abi e lo ma wo
0: Ogbo
1: eyin agbi ni orilede te ti wa pelu kan ni 32 fm e lo ma we e lo ma mu en to ba ti share
0: so iye seru o
1: eh wo na lo ma darapo ma comment ma share ibi to ti
0: seru o we
1: bo lo wa mo nbo wa

Category te fe no category meteta o. Te ba ti laya le wo. 0809-7949. That is 0906-2949. Eka le o kilo ko e. 0906-2949.

0: kini o fe loju po nbe o yin fe ngbadun bi kini se nlo ngbadun bo se nlo ra
1: o nja papo mara won
0: o nja papo mara won ife fo fun ba e je fun la pa bi e fun ni bari ah bari ni kan le fe abi
1: bari la wa pelu e
0: bari ni kan le wa pelu kini sele wo kini so kini Eduna, eja to reset.
1: Ele fun me call in ti na.
0: E tu fe call in ti na.
1: Ni bari o ba di sile sugbon bari laye wa.
0: Ba if bari na ma wa fun e fokan bale. E fi ile, e fi bari ile. O fe mo si bo se wu ni. Ibi bai lati wa emi ati a wa jo ta. Keyin ti e gbebun. Abi. O de a fe mo se bo ti se fe o mo wu tele kini wa ni si ba on. O se le won si ba on. O ye gbe le jare.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Okay.

0: igbọ.
1: Nikon ni kẹrin le la adorun ton fa mesun ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye.
2: Ikanni aderin posonu
3: eno wa se awon baba wa e so fun olorun oluwa gbogbo kudi akude eno aye baba wa oluwa so de tetere oluwa bi baba wo oluwa wo baba palo
4: be ohun oluwa bi baba ohun oluwa bi
3: dadi eyin ni sa
4: emi
3: be ni sa
4: lu adu awere olugba
3: dadi be mi se dari ni
4: emi we oluwa na to nde to nda adu to nda
3: ah dadi se to ye se wa gba mi bayin
4: wa wa lu mi
3: ah dadi mo le lu nko
4: wa ja
2: 32 FM 94.9 ojo gbogbo kikerin.

0: Daddy,
1: Oga.
0: Daddy, happy Sunday, sir.
1: Same to you.
0: Daddy, Ewa. Ewa. Mi o to yin pe sugbon mi Olorun lo ni ki n pe yin bi e se lo ye, sir.
1: Tori pe e so pe e to lati pe mi. Mo je ki n da yin lohun. Church ni mo n lo.
2: E se mo dupe, sir.
1: God bless you.
2: Eyin na ni mo duro de.
1: Okay.
2: Eyin ni mo fe ri, sir.
1: Se o si o.
2: Ko si, sir. Emi Olorun lo ran mi si yin, sir. Oruko mi ni Bimpe. Won ore mi ta jo se gboro ri ti won o gbagbo bi pe Jesu le pe mi. Awon na ma ko ri fun mi pe Ipe ba mi wi ofu wodi business mi emi re kole ni o ko
1: so awo ewo saju yin bi mo mo nlo church ni
2: e ma binu
1: da e mi pada ni
2: e ma binu sir
1: mo ma fun mi korin waju yin
2: mo fe explain fun yin dada ni sir
1: e jo
2: e le mo riyan to wa ni waju yin sir
1: thank you
2: e ma binu sir e bi mo se n ba oro yen lo sir ha emi mi mo lo gbe mi wa mi o ki sa se de jade sir o ibi to ba fe ran mi o ma gbe mi lo sibe direct ni o lo je ki duro sa
1: se wo ko de bi
2: mo wo ko de bi be gbogbo nkan to wa ninu mi nu oko yen ti emi mimo ni sa e je ka fi be le daddy daddy nkan to gbe mi wa ni awon orun so nkan kan si mi leti lo je ki nwa si waju yin daddy e we yin sa e gboju pada e mi binu
1: so fi ma return oju erin ni kin return
2: e ma binu
1: eh ti so kin gboju pada mo ti wa pe yin e ni kin gboju pada
2: I can put it back on my god e ma binu si mi sa e mi mo lo ni ki ma se be
1: ki ni kin wo
2: e mi binu le nwo yen sa e ma binu e mi mi mo lo gbenu mi sa
1: okay
2: ise alore ni mo se daddy
1: ise alore
2: bene
1: ise alore
2: bene
1: ha ti won tun ma nsise alore ni salore tu wa jise ton tun ma nse bayi ni
2: ko si nkan ti won o se laye sin ori temi ni yen ti fe bere be ni
1: sir oruwo olorun lo ma npe awon alore yin so pe ise alore le yin
2: olorun didi pe mi si pe ki ma fi sise se ni ti agbara ba wa ni oju ona ti o se ni to ma mu won koja awon kan ti duro gege bi pe won ma mu won koja ise won niyan won sise agbara niyan
1: so ise alore le yin
2: be ni sa lore le mi se
1: ndo yin
2: Daddy, God bless you, sir.
1: Amen.
2: Maria Dalika, Rabalia Mosadula, Rivada Lika, Mamia. Falula Lika, Dilia, Fama, Midalo, Lika, Mamia Sada. Hell yeah! Hey, Daddy, a woo. Emi, Binu. Oluwanike, Matye, Binu, Rara, Sinya, Katilio, Nyofisu. Daddy, Oti Mori, Elisa. Daddy. O to je ki duro niyan o ti mori eri sa nitori pe Olorun de feran yin lo se ran mi wa emi binu daddy e ma binu kankan ti le lo fi su daddy ti won ba gba yin leti oto eko to si si won
1: ah se yan se se bari
2: ah daddy e fi jo Jesu ni
1: ah o ya ko mo ti oto mi wa ni nko
2: ah daddy emi esu lo fe lu omo yen time yen
1: ah fun mi ti o tun ma tun gbe to
2: e gbe to si si e jo ba ti e lo ni pataki julo daddy eni te ba fe ri tele gan to wa wa ni rojo eni e ma binu si e fa mora e ko mora nitori pe satani o ni gbowo yin sise o ta mu mi ri niyan sa
1: se ri ohun te fi mu mi ni isin o ni nigba te wo
2: ah e ma soro yin lo daddy
1: nigba te wo ke mi te wa to ke hari kan ni manak na yen ni kon ni mi mo se ni ni ipo to olorun pe mi be en le ti ride mi o mo e kin believe yin o n se asa alore le se nbe yan
2: bili ala sa la ko ya mo tu fi ala ha eni ti o ba ja lore ko le mo nkan ti mo so
1: bili ama so ma tun
2: e le mo daddy eleyi ko ja keyan ma cram e edi orun ni eni ta si leti lo le gbo alafia ni fun yin sa
1: Bilia, Bilia, Bilia, Damandia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia,
3: Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia,
4: Bilia, Bilia, Bilia,
3: For what again?
4: I came to see you.
1: Ah, what? I go rap, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Bilia, Sunday, Sunday, oh. Please, I beg you. Oh, kilo ri mi fun.
4: Mo wa son ko fun ni.
3: Oh, my God, my dear, every Sunday, Sunday. Ko ma to ko ma wa roko boya. O kan le ma wa, but you want last week. Ko ma dije fun mi ko ma. Why are you coming to me every Sunday?
4: Mo be son ko fun yin ni. Emi ni ti wa fun.
1: Anyway, then I applaud them Oluwa lare. Till last week Sunday. Oh, correct.
4: My pleasure, sir.
1: Lord bless you.
4: Amen, sir.
1: Kilo sele.
4: Eh, daddy seri. Ore ano to wa pada wa di ota. To wa wa ba yin, to so fun yin pe ohun ti repent. E sora fun. daddy e sora fun o only reason o e sora fun alafia fun yin emi ti lo church
1: a lore ijo wa agoro
4: sir
1: wa jo fila woni ki wonu meji wo jo
4: in to kon yin to ba ti mu oni ke wo
1: be ko mu kan fun mi mu kan
4: e ti ma tun ni pe mo kere nsin iro emu to kon yin fun ra
1: o kere na mo mo ko mo o kere
4: e tun ma ni mu kiri
1: eh so kere o kere na lati duro ti waju lati duro ti waju ji oye lati ma ba so I told you
4: de rinrun e de ni mu tu kiri
1: down e woni ki won mejeji
4: mi o mo e mu kan nu e te lokan yin
1: o ya o tin dagba die die e woni ki won mejeji
4: e wele
1: same spirit you are in the spirit
4: o ni gewo
1: good how long you here mo fe bi te oni ka don wo bi emi wo mo fe mo bi emi buruku lo wa nu en because ele mo fe wo ni next sunday ele ni ti sunday won se ni ki ma binu o ku die ki n fe binu sa goro yen gan fun re alaafia
5: bilianu oni ki ma so

0: ìjọ àti akọrin àtàwọn ìjọ náà pẹ̀lú bíbélì tẹ gbọ́ tí wọ́n kà tán nísìn ìyá Kampala kí lẹ rí dìmú ń bẹ mọ́m Kampala bíbélì tí wọ́n kà tán nísìn kí lẹ rí dìmú ń bẹ kí lẹ rí dìmú ẹwọ mọ́tò wà láti ilé yẹn wá tẹ fún àti ẹ wá chájì fún that's all you have got to do. Yes, please.
1: Praise the Lord.
0: Hallelujah. Can you repeat? Just say it straight, please.
1: Alabukun ni fun eni to ba se inu binu si se.
0: Inu binu binu alabukun. Another person. Yes, please. Can you read him be? E kon gbo sha. Yes, please.
2: Read him ni pe eni to ba fi le kegon yin ara ma pa eni yen dan straight.
3: Simbe.
2: E je ba won lo so.
0: Praise God.
4: Hallelujah.
0: Testimony, please. Your testimony.
4: Praise God.
0: Hallelujah.
4: E je mo fe ki eyin joba mi be daddy. Pelu nkan ti mo fe so yin. So okay, Sundays back, mo so pe grandma wa bimo. But for now, grandma wa sick. So we won le fun omo ni oni.
2: O se kidadi wa fun loyan.
4: Fe ke ba mi bere. Bi won le gbomo yen wa ba won.
3: Se ko ma daddy ma fun loyan. I rebook it in your life.
0: The name of Jesus.
2: No, kidan try so.
3: Se bere ti no dey jono si mo da. What for? What do you take daddy for?
2: O se kidadi ma fun loyan lo try.
5: Hello. Sisi mi so ngbo se ba anti alori yen se ri nkan te se ri se o ani gbugbe kan gbona jenje ni ore mi o te calm down rara o gbugbe mi te le wole rara e ma fe refund owo yen o dowo yen pada e mo se yen je ko te lo o kan oju e da bi kini o kan se kini ni mi le wole ita gan mo ti mi ko kan ma do e ma send account ni si yi
2: e ni send owo kini pada o ra fe mo nkan to se e je ma je ngun ori oke ma je ngun ori oke ti oro e wo to ba send owo yen pada gbadun gbadun agbawo agbadun lowo mi ati ayuru ura da dawo
0: adi
3: o si mo
0: olorun ikeyin ko ni pada
1: amen
0: olorun ikeyin ko ni sun olorun ikeyin ama gboro si
2: e ke ta wa sun ke
0: o sele bai pe bi mo se lo ninu trip yen trip ti mo lo yen ba se nlo nibi ta de iko ni ta ko ba bi amo le yen se le wa yen o le se jade si wa ni o se le wa ni yen o se le wa ni yen te ba wa ko sabe ni o sabe ni e kunu je ba ko pa ti ni o se ko le ne da di ko amo le yen se do tru bo ko ba ni yen ba ti pe yin ko ni yen mo ko mo so ko ni lo mi ta ma ko ni
2: o le wo
0: o gba ni da o ta ba ni o ta ba ni
3: Ala
0: la ba yin yo si. Ala la ba yin yo si. Emi te si wa yin mo se le kun. Ba si. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
6: That is kind of a special number. I'm quiet for the long way to the dinner.
7: I want to tell you, sir.
6: So far, I want to know when you're not happy, sir.

0: ọkùnrin General Prince Adekunle ni mo fi wọlé sórí ètò lálẹ́ yìí. Ise won ni o ti mo won lara o ti di se won o ti da sa won o ti di wa won
1: araye o ke mare da
0: ise won ni

0: mo mo wipe ibere te ma bere niyan wipe ise won ni kini
1: aropin ta ma eniyan
2: egba pe sise ni toluwa
0: wa ni omilani itun ti de ise won ni kini ise ta ni
1: aropin ta ma eniyan
2: egba pe sise ni toluwa
0: oba ise awon eda omo adamu ni wipe ki won o ma ro ni pin
1: popara ile ti mo ti wi
0: ise won ni iwa won ni
1: anja ki di ko pero ona eyin elegbe mi
0: ki won re ni to fe ga ki won o fa wale ise won ni iwa won ni
1: riro ni teniyan sise ni toluwa o ba se kon
0: ki won re ni to tin da fun ki won ma wa gbadura bi ko baje fonito ise won ni iwa won ni eyin omo eda adarun ah sorry omo eda adamu
1: ah
0: gege bi asa ologbe toba opaleye oni o se je daada kan ki won eyin

tun wa nbere wi pe o da 32 fm le ngbo eto gan le wa ngbo yi so ye tun se ma bere ru e eto aditu to ti wa dige aloye ni le ise radio 32 fm ni lu ibadan aditu leto eto ni aditu e ka le sa e ka le ma e ka le lomode e ka le lagbalagba

0: ara e ti mo eto te ngbo e ti mo ile ise radio te ti ngbo elomi a ma wa bere wi pe ta wa la tokun eto yi ah
1: oni ba ba ko ni la oni ma la
0: ote lo nje ilu npe o ko seni to wa laye ti o loruko ti e olufemi omi la ni loruko temi baba mi ni je last born lelere adubi

wale patapata olowo button. Eka ale sa, eka ale ma, eka ale lomode, eka ale lagba lagba. Ile ise radio 32 FM 94.9 letin gbo wa ni ilu Ibadan. Elo darapo mo wa lori Facebook pelu 32 FM 949 feyin e. 32 FM 949 feyin e. Ke ni tan gbe se lori eto yi. Ke gan ni tan tori e nwa sori eto lose ose. Eto yi Olorun oba oke nla fin gbe ga Olorun oba oke la fin gbe laruge. Ori eto yi lati man dasha wi pe Olorun oba se kan kojo kan. Tori yato sawa eyan orisirisi nkan l'Olorun oba oke lo tun da awon eranko l'orisirisi ninu igbo awon eye l'orisirisi loju orun awon eja atawon won asemi mi ti won wa ninu omi awon mi won ma bunije awon mi won ki bunije awon mi loronu awon mi o loronu awon ijo afayafa ka kiri t'Olorun oba oke to da atorisirisi bebe ati bebe nla ba ngbe so lori eto yi lawon iseda t'Olorun oba oke to da ka kiri ile aye yi lo fi je wi pe Olorun gan la nfi to yi nla nfi ki fun ti iseda wi pe yato sawo eyan aimoye awon kan aseda mi aimoye awon kan asemi mi tun wa ninu gbo tun wa ninu omi tun wa loju orun to je wi pe be ba gbo itan won a si ma se ni ha a ma se ni ha ho nla gbe to yi kale fun ka wa dupe lowo ejika ti o je ke wo ye ka dupe lowo eyin jojo agbo ti ma gbo ni yi eyin ololufe eto yi eyin ololufe mi olufemi omilani eyan da omo george eyin ololufe le ise radio 32 FM 94.9 eyin ni o baba la seto taba la mi to se baba gbe kale beyin o baba wa ra nko baba seto be ba gbo kini ta fe fi yin se ara wo lo wa ninu wa ta le fi yin da bi radio se wa po to eyan le ise radio 32 fm la yo wi pe nle ma gbo adupe o asimo lori tori eni to nje sara o soga eni to nha lori eto lale yi a tun so nipa eranko mi to tun ya lara oto e si ti mo wa wi pe gbogbo baba se nseto ohun te n gbo lori radio e lanfani lati lo sori Facebook ke wo video eranko ta ba nso nipa e a ma safihan video e ma wo ni ori Facebook e baba pe eranko na o sori bayi o sapa bayi o sese bayi e lori ofe gege bi eri ma je mi ni so lati wo lori Facebook ta tin safihan iyen Facebook le se radio yi 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e elo darapo mori Facebook na bayi ke ba le re foran video eranko ta fe so nipa e lale be se ngbo be le tun ma wo olufemi omilani loruko temi baba mi ni jealous born lelere atubi oju pon koko ma fo oko laide oju pon koko danu sun le baba ni ke emi atubi animo bi esu

ẹran ko te nwo yi anoa ni won pe anoa a n o a a n o a anoa tabi ke pe ni dwarf buffalo ẹran ko ta mo si buffalo ile africa lo wa iyen ni efon eya e to wa ni india ni won pe ni indian bison eya won to wa la america ni won pe ni american bison ṣugbọn ẹran ko buffalo ile africa lo wa ohun fun eleyi anoa ni won pe tabi ke kuku pe ni dwarf buffalo aso nipa crocodile iyen oni nigba o ya atun so nipa eran ko kan ti mo pe ni dwarf crocodile iyen ni legugu dwarf nu e ni wi pe o kere si ti akoko dwarf crocodile eleyi o ara ara crocodile eleyi na idi ti won fi n pe ni dwarf buffalo ni wi pe ko tobi to buffalo ta mo gangan ko tobi to efon looto iran awon efon ni sugbon ko tobi to won ni won fi n pe ni dwarf buffalo ohun ni eya efon tabi eya maalu nu igbo to kere ju ni gbogbo agbaye awon eleyi te n ri ti won ti tobi imi won zoom e ni o won sun camera mo imi o ti dagba de opin be ba si ri efon efon le to bi ka pa bi merin eleyi po te ba ri efon to tobi gan ẹran ko yi eya won meji lo wa awon kan won ma n pe won ni lowland anoa awon kan mountain anoa awon ti lowland yi ori ile na ma n gbe awon ti mountain anoa yi awon ma n wa lori ibi to ba ga bi apata oke gelemo gelemo orile ede indonesia ni kan so indonesia ni kan so leti le ri eran ko yi e le ri ni bumi be ba ri ni bumi e le ri ninu gbo nibe orile ede indonesia ni kan so leti le ri inu gbodo ni won si ma n gbe awon gbo to je wi pe omi ki jina sibe to do ma n wa nbe to ma n tutu to loyinbo n pe ni rainforest e wa ma gbo be ba ri akọ won to ti dagba dopin giga won de ejika ki ju bi 70 si 100 centimeters lo adorin si ogorun centimeter be ba sesiru e bi inches 28 si inches 31 28 to 39 inches lo ma je ni giga baba wo bi won se gun to abi won se tobi to mo ba gbe sori won eran ko yi dwarf buffalo ara ara efon o ma n tobi 80 kilo si 300 kilo 150 to 300 kilograms ni ti tobi atako won atabo won ni won ma ni iwo sugbon iwo won ki tobi ki gun bi tawon efon akoko iwo won ki lo bi wo awon efon bo se ma nlo iwo ti won kekere bayi ni o le tobi die ju iwo etu lo sugbon kuru kini o iwo won yi ki gun sugbon o lewura daada iwo won ki gun sugbon o ma n duro nle daada iwo won ki si lo o ma n duro o ma n noro ni bi omo ogun iwo won yi ni won ma n lo lati gbara won kale bawon eranko kan ba n dukoko mo won awo to wa lara awon eranko yi bi awo dudu tabi awo ile ile to sumo dudu dark brown tabi black ohun ni awo to ma n wa lara won awon mi ma n ni funfun die boya nibi gbaya nibi orun tabi nibi ikun won sugbon dudu gan ni awo won ta mo si predominant color
to bu won ni gbogbo ara won awon eranko yi oni ti ju eranko ni won o they are very secretive won yi se eranko ti o ma hoge ti won ma wa pariwo kaakiri koda ele ma mo bi won ba wa nbi kan tori ton ba ti re eyan bo ba wa nu bi kan ton ba ti re eyan ko to ti e ri won won le ti sa lo won ma ntiju gan awon eranko ti won pe ni anua tabi ke pe ni dwarf buffalo oni ti ju eranko ni won asiko te le ri awon eranko yi loju momo laaro kutukutu bi won ba nwa jije mimu bo ba fi dosan to orun ba tin ran won a lo tun sa pamo sibi ti won fara pamo si bo ba tun do wo oro le won a tun jade lati jeun ko to di pe won lo sun e ti ri wi pe oni ti ju eranko ni won lo to dwarf buffalo

ton lo ninu gbo lorilede ti won wa awon niwadi kan so wi pe iwon ba awon to ku ninu gbo ni Indonesia ton ba ka de ko pin ejeji boya lo to egberun meji awon eranko ti o si ma n pa won je ni awon eranko bi ejo ere ta mo si python awon oni ti won to bi gan won ti won ma n feran lati pa awon omo won je ju awon ni lanu won lo ota ti won wa ni ju ohun la wa eyan ni awon eyan ti won ma n dode won won dode ni ilu oyinbo na sugbon ko to todo wa nbi ki won si ma n tori e pa awon eranko tori iwo won wulo eran ara won na si se je bawo eranko yi ba se ilako ilabo ton ba se yunkin ton won ma n gunra won bi maalu na la won na se nse bawo efon na se n bara won sun la won na se nse abo ma n loyun fun bi osu mesan si mewa leyin na awa bi omo kan omo kan so ni won ma n saba bi ere leyi te n wo yi e ri pe omo kan so lo bi o so won ki se pe ko le sele sugbo so won ke to rele to ma bi meji omo kan so ni won ma n saba bi baba si ti to bi odun meji meta won ti balaga lati bere si ni se kini bolo keji bolo

0: consultancy, diagnosis, key programming, transmission repair, maintenance, spare parts sales, plus plenty of don't get things. GMF Auto Services Limited. Pay for number 3, Oni Lane, beside White House Hotel, behind Boys High School, Labawo, Ogunpa, Ibadan. Ekope wanori agona, ke mabose wasi, 0806-634-8917. 0806-634-8917. Toto ba feke mi okori ogun, GMF, nyonya la you.
1: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
2: Look, Mom, I'm getting better every day.
3: You sure are. I am so proud.
1: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
2: This is not for me.
1: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
4: Are you spending too much on petrol and diesel? Then it's time to discover a smarter way to power your vehicle or generator with compressed natural gas, CNG. Bo se je gelele gbo yen o lati mu adinku ba iye to na lori petrol ati diesel. Koko re o si ma rin gere lai ni kose. Pelu eyi ke yi ero to nlo, compressed natural gas ni ko tutele. ID Tech Solutions lo wa moju leja e ni Ibadan. At ID Tech Solutions, we are professional engineers specializing in the conversion of petrol vehicles, bicycles and diesel generators to CNG. Nibayi and fine diwo lolowolowo. That is a petrol engine to CNG. There is also instrumental payment opportunity at ID Tech Solutions Limited. Contact us today at the back of Bova's filling station, Ajibode Junction, beside Kara, Ibadan, Oyo State, Nigeria, or call 0704-268-8122 or 0803-738-1287. ID Tech Solutions Limited. Engineering safer CNG solutions for smarter savings.
5: Eko aja o.
6: E kaabo.
5: Iya bi ti sibo ni kan.
6: Ah, baba oko mi, e kaabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataaro.
5: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
6: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataaro. Bi ni mo ti e ta mi re di bere lowo mi papa.
5: Kini to de o polo oja re ni.
6: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti ere ni bi mi.
5: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
6: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti ide. Ki radio kan se de le loni loni. Suba won debe lati lo polowo oja mi.
5: Iya bi ti sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 feyin e. Ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki a ko lo polowo lodo won.
6: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
7: Eku de asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kan ni ba nfe de ka kiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alaafia ara wa ko si ni di fi afia kunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin le ni ile ise Emi1 Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo e se lo to ni pe imo ewe ategbo se o si nse bi ti gba ni abi beko eyan se afarabale oriduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba tin ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
8: Rayuwa nitori po lowo lowo tun ba tan po rayuwa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayuwa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi digun gbogbo arun tin se da laye na ko laye fin se ni bi do tin ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanse ani ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanse atejese maradan bi ko Veniton cleanser kiki de bogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun da ke jado le Nigeria a si nwa alagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 0803405 1533 0803405 1533 ile ise Emi1 Naturalist Care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
7: e ka pada lati oju oja yawa oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko le ise yin ma
9: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise Emiwon Naturalist Care Limited.
7: Awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
9: ah bo lawon yen gbe bo na wa bo na se ba ewi ategbo osise
7: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe
9: mo mo ojutu e awon kan ni mo mo se le lo ile ise Emiwon Naturalist Care Limited aje okan ninu won
7: lara awon ti to nimo nipa ba se lo ewi ategbo
9: o san ju wura ti fataka lo aye awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni Dokita Orisegun Adekunle en to ni ile ise Emi Ola Naturalist Care Limited.
7: Won e jogun ba ni. Eh, won yato sawon ti mo gbe ni account.
9: Mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode. So mo wa
7: gbe mejeje papo.
9: O wa se se.
7: O lo fati ti Emi won to fi yato sister mo yoku. To ni gbati mo dele itaja yin mo ba pe ah, se natural care la wa ni abi. Ona da ba so nipa imu ewi ategbo lati fi se toju ara. Nja ri awon aisan kan to je pe imu ewi ategbo gan o ti e kapa re.
9: Se ri o. Ogun aisan lo wa o.
7: Hmm.
9: Olorun lo le.
7: Hmm.
9: Nti mo le so ni.
7: O ti ye mi o ti ra awon ara ile. E wa je amu leyo kokan bayi tori asiko. Awon aisan wo ni agbare wi ategbo ti ile ise mi One Natural Care ti won se pese e. Awon aisan wo lagbara re ka.
9: Se ri orisirisi nkan ni an toju ni ile ise wa. Sugbon ode ta wa loni. Ode isan ati egungun ni.
7: Isan ati egungun.
9: Bẹẹni,
7: ta ba si ni ka wogun to gbara wa ero.
9: Ninu eto teni. E ma wa ma pe mi ni iya. Sopanu
7: iya tun mo si pe gbogbo en ti esi atapa won ti isa ti gbogbo o se dada
9: afẹ yanana kini awon isoro to nba egun wa ja
7: egungun ati
9: isara awon isoro wo lo nba isara wa ja bawo ni mejeji se
7: lo se wonu ara won
9: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
7: ti isara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
9: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
7: ka kiri gbogbo part of our body
9: ka kiri gbogbo ara wa o na lo n gbe oxygen ka kiri gbogbo
7: ara
9: tori na ise alagbara
7: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede mo
9: se ba ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
7: egungun
9: to ba ti se ti isan ti o sise dada o ma affect awon egungun wa
7: awon egungun na o ni se n to ye ko se
9: bo se ye ko se se o ni gbe awon nkan agbe mi ro ateje se
7: ateje bi to ye ko gbe lo
9: ni gbe lo si ibi to ye ko lo
7: igba
9: to ba de ti wa ri be a ri pe bi kon ma ma ku
7: won lo ma nfa te yo ni ese ti ku apa ti
9: ku e yo bi kon
7: e flow gbogun flow de lo ye ko de
9: e ma ri ese lo mi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni ko ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to epo ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
7: a ma wa nbi ese
9: bi ni du a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku ti pidi to epe bi bata gan jabo lese
7: ko ni mo
9: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egungun na bere si ni san egungun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi ani lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yan ti hook
7: ko ni se bo se ye ko se mo
9: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni me wa so pe mama re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugu lo na lo ba
7: isan lo
9: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
7: owe yo je mo eyan
9: ko je mo eyan
7: ba ti ba di e lo ojo mi niyan
9: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jadi sister ko tete bojuto ara e phone number mi 08030415533 08030415533 elomi wa to je wi pe wa tori pe o subu ni a so pe igba to nti subu lori okada loruko bayi
7: won le ti to
9: igba to wa ya o bere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wi pe egugu yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti gogogo bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
7: fun lo lead si bi egungun
9: eh fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kankan wo yen ma le te ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riru awon eni be yen te ba sayewu won daada e ma ri pe awon aisan mi na oni se pelu nkan
10: ti nkan yen
9: o se so at that point self medication ko se se tori pe won gbudo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogo
10: gan gan ni bo ni nkan de duro lara re keyan ma ma fo mo ri bi fo wo nuri run
9: ara riro to ma ma ko je fa re to ma ma wo ese elomi to tin wo ese lo ti ma fati eje ti ma sa lo sinu okan iwa la ba wa de elomi infection lo fa tensite ani eyin ko nro ohun ni gbogbo ara nro ohun gbogbo ara nta ohun ara pe ina o rin kakiri ni gbogbo ara ohun se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ni ya question na ni
10: tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo ko keje ki ba ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona won won to ba won wo sise ti mo fi dodo yin
9: won so pe ka ma fo to nduwa
10: bo do aso
9: won tu so pe tin o ba tan laso
10: e je o tan le kan na
9: tori opolopo lo te ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa e jo ju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
10: oje nle ibadan oje ope meji nle ibadan
9: emi won naturally scale limited akuta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
10: owo perete na
9: e ba ti pe number mi 08030 0 8 0 3 4 0 5 1 5 1 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5
10: le mo lo pe ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi ate bo se toju ti won e to yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni badan tabi ke mo pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbe loruko temi aisan ko ni fi agware mi ati ko ni be se bujoko

0: oni ko ba gbogbo wa
1: ti ko jaye iwan mi bere si ke omo but later won wa so wi pe nko ba ba ba lo se ko wa bi won a sale yi fu bo se se le pe nko ba ba ba yi mo lo se o wa ke lati ale lojo e oke won wa do ba le fun won wa bere si bere so e ojo ti ma lo iro kini ki ku so mo lo mo owo e mo kon na mi o mo ti ba do pe mo fi owo e kon ra aso iro ni mo pa ko si nkan kan be ko si afanu be o pe ti yan ba wa yin gboro to ba ri kan je ko dupe lowo Olorun.

0: ogun baba wa ati ogun iya baba wa o ni won gbese le o
1: e fi ara bare daada e ma bule okan ikoro do ye bi o ya ye jadi e se ki okan
0: oro na o ya mi lenu bi o se lo mo fe ke omo nigeria kan gba mi lori oro yi kan de sanu mi lori ile lori tori mo ti damu lori lori oro na ti o ni iyanju kankan
1: ta ni oluwa gangan to gbese le e tori de rigba ta si pe tori pe oro mo ti pe egbe mejo de e daruko awon yen fun mi e di ka pe won a pe aba pe so
0: be ni e pe won won o dahun ise ni won bu baba mi to soju ti won na ta so pe ta baba mi ki baba mi o se
1: e ka e won le so pe ikan to bo very baba mi aba ni aba baba mi
0: te ti won e to kere ju nu odun mewa mo gba lo e ta ye ni aburo sumaila adewole ama ra ifu ade wole lona elenu sonso ni o
1: ebe di ade wole leyin na
0: beni
1: aburo ebe wa aburo ile gbe wa
0: beni aburo mi ni gbogbo won je
1: idaran
0: koda won gbese ile eto wa ile ti mo ko sibe won ton wo awon si ko ile meje sibe ti awon si ngbe be inu abule wa koju abule yara mefa lo ni ibadan na yara mefa na bakan na na ni
1: kilo wa de ti afi pe mo ti wo wa da wa lo tori eyi ta yeye o ta de ni kakakakakakaka ti e ni pe ko ti ta fi wo se owo ni down ni owo ni down ni se awon awon agbagba ile yi o ba yeju e ni
0: e se awon agbagba to da si oro eti di oro en to je magaji ni agbole wa igba to si de be asalaye fun won awon yeju e ni so fun mi ngbo tun wa ya mo gburo pe won lawon o fi je bale mu ni ah e ma fi omo eje balẹ mu mu we lo si ile olubadan mo mu we lo si bi ati ma se meeting nu agbole
1: so ti ka di balẹ bayi
0: won ti mo ni won ma eje balẹ mo fi je balẹ mo ni eyan bayi ni igbo tun wa je balẹ ile ti mo ni mo ko o tun lo ge si meji o tun gbe ta o si di eka kan ko le yen taye omo ra ifu adewole mulikani ya won je
1: oda
0: so mo gbo olopa ti mo di won pa won mo won looto awon mo won looto sugbon so pa bo ni oro yin ja si oro yi si dire lati 2020 ni
1: nibo ni taye ye gbe
0: abule adewole lo ngbe bayi
1: abule adewole
0: be ni
1: eya ara adewole
0: lona elenu soso
1: e wa ba wa
0: lona alafara
1: e ba wa be taye ko do si wa o e ba wa be taye o ko do si wa o
0: mo re fu adewole baba mi loteli baba won omo iya omo baba de ni won so a ni kan ni won donate baba won o teru ti de baba yi o ise ni won fi adale mi nigbati mo de be kan
1: e ba wa bori nisin bayi e da ko adugo te ni o wa
0: adewole elenu sonso road lo wa ka to de elenu sonso lona alafara nbe lo wa after nayot lona disin ibe na won de bi mi si se gbe ya mi ni iya o ni iyawo si
1: e ma lo le awara de o ba wa da si
0: e da ko sa na mi o mo nigeria gba mi lori wa laye
1: mi
0: re ti le ni bayi ogo ako taye ra ifu adewole mulikani ya won je
1: e fi ya wole taye o wa si taye o wa taye o wa obo na yo mo gbodun le ba to ke so fun ni adugo te da ko yo wa e gbo to ba ti wa de eh e tu pa na wa bi du gbo ba ti awon bi ta ba oro ti
0: Ese o, e dakun mo Nigeria sanu mi lori oro yi.
1: E ba lo, e ba lo, e ba lo, e ba lo.

0: tẹ ẹ bá wo gèlè mi ẹ rí pé tọ wà rí á ni mo bá wá ẹyin tẹ sí lórí facebook ẹ ti mi ẹ rí gèlè tí mo yà yìí ọmọ lára ìyá ọkàn ìyá mi ti rí glory my dear sister wọn náà tún ti rí sẹ wọn wò pé òre ń tẹ ọwọ àwọn alẹ yìí ó lẹ gbà tẹ ẹ bá ti bá mi pàdé ẹ máa bọ wá sórí facebook live 32FM949 fẹyìn ẹ ọlọrọ bá gbà alẹ fà á já pẹlú ọrọ tó ń ti oko tí gbogbo ẹ tí ó jọ tábà gbogbo wa ni. Sorry Facebook yen e lo sibe ke lo ma ba mi ju e ba mi fon kari aye e je ka won eyan ori e je ki won gbo elomi wa to se pe ko gbe to iri a ma wo pe this is the very first time I'm hearing you I am listening to this one e ba mi fon gba mo ki yin teyin ololufe mi
1: ni sori wi pe
0: e wa je ke mi na o ki alatileyin eni bi okan temi ni dada
1: ni evans
0: positively
1: I was so
0: responsibly oko tite mi eh tori igi leyin ogba mi leyin olohun lo tu
1: ni sa este
0: eje nkokon ki mi pe
1: bo tun ma tin
0: o seun
2: ikore mi wa fo
0: ko temi
2: risun iye ti fun ni layo
0: yo tan se ma ya mi lenu o bobo
2: layo
0: kami o tan se ba ya mi lenu o baba
2: o ja ti won si laye mo lo
0: emi bi rorin sun ni kolon sanu mi
1: o to koja se ti won
0: ko ba so ko lode
1: ki se
0: e je yin temi
1: a fi n
0: backup to strong ni mo ni tin ba fi le wa n bi lale ta wo mo be nle temi nda wa ti mo wa lori eto pelu yin e je a yen to fun mi lanfani ti mo fi wa lori eto pelu yin ni dede atiko obirin to le ma sise at this hour ton fun bi elepo to lori eto e ti mo pe okunrin yen akinkanju o thank you my backbone god bless you for
1: monica yemi
0: ko mi oni kuku ojiji
2: adura
0: ni sopo osangan loruko jesu lori ire o mo tesiwa lori ire mi ni sunku lori mi o ni sunku lori omo o ni sunku lori aya o ni sunku emi no ni sunku lori gbogbo wa patapata ni sunku lori and I'm saying I love you so much thank you darling husband I love you
1: only me that you love ya ki ko wo ka bo that be me

0: ni lala alu akutupa wu pepe yo mo pomo lale oni on kaluko mo muti e mo da kon tori o seraye mo ti doju dele e ni pe ki n tolu ore teri o ma wo video kan lori Instagram ni ti kan lara won agbagbo osere kan mo post mo ni jejo mori that was last week Wednesday mo si wo video ohun ekun si mo ma sunkun mo ni ki ma se wi pe mo kan ki le wi pe kun gbọn mi lasun mo ma nke ni ala mo ma je ka won mo wo sirin atoni do mo ni to awon mo wa do so pe abi amo to je wi pe abi amo to to ni e fowo gba aya yin gege bi obirin gege bi okunrin fowo gba epon yin pe epon ti mo fi ro ti mo fi produce this sperm mi tolorun fun mi ni okun atagbara lati fi produce this sperm ti mo fi bi lagbaja lagbaja ati lagbaja olorun enikeni ti o tan awon omo mi do oni ko won enikeni ti o mu omo mi ti o si lona papa julo omo obirin to ma si lona ti o ba ojo waju re je abi amo obirin gege bi iya e fowo gba aye e fowo gba inu oluwa emi tolu lo pe abi amo ni mi mo du omo asi mo royun omo fodi di osu mesan omo aya mi lo mu olorun ni ti o tan mo mi ti o tan bo si rin ajo ti mi fi ese re le olorun ma je o ba pade laje a wa ma sunkun ikoro lori omo olorun ori afefe ni mo nso si inu ategun mo nso si iru re mo je osele si mi lati wa mo je nje koro lori omo olorun sanu mi o kuku mo pe mi lara banuje mi lara ofo mi lo lara mi o kere ni o binti ni o yin ti e mo bo se fe ri mi fe taste e rara lori omo eyin na e so ti yin mo wo video yen egun as in ekun omi sin da loju eni kilo de arabirin ran school ni ati baba ati ya won gba sowo ni ko fe le mo toro ewuwo won gba won ewuwo ni pe keyan ra so sora eyan le won gba lawun won mo san die die full stop ton fi ran mo school ti won ma ko fo mo won lo n gba lajo ni won mo san die die won tun wa je pe owo school ti won so won lo le gbon mu lalanta lo gba ni won mo san die die lowo e omo si lo si IT kama hey IT lo se lo wa se lati fe lati osun se osun abi bolo ti omo ife ni sayin ti e mo school to wa osun sa ni omo ilu fe ni won omo sa wa se IT Ibadan lomo ba bi mo iya lo le iya omo lo le omo iya wo pe o mo pupa se gba tan ri pe o pupa yen aso mo ti wa won lo sanu won lo funfun si aso mo ti omo ti wo 9 months keyan lo le bi 2 weeks ago ko wa bi mo lose to tell abi ri pe ori ba kan won ba n pe won le pe omo yin mo bi mo omo le mo awun omo ewo ta won ran lo school ta won jiya le lo
1: you feel my
0: nobody well o obirin e e mo kojo eyan da eyi ekun ko le sun eyi erin ko le rin eyi banuje e ti mo pe nu banuje
1: lo
0: ani e so se pe alomo mi olohun mo je o sirin abani laye je ti o fo mo pa mi lekun olohun ma je ko ba rin je kaye fo mo da mi laamu o ma yen ni o ni ki se tomo to bi o ni bi ko se wi pe ona tomo yen gba waye olohun to bi o mo nkankan olona to gba waye e dakun mo so fun wa mo ti so fun wa daada ba se le toju omo okunrin o tun yato si ba se le moju tomo obirin elomi o kan fomo sisku yo kan yan dare kale wa wa pe temi po lori omo o wa ni po ngba momo bo se je alantanu mi eyan ba ti e gbo story iru awa yi e mo pe mi mo se wa bo mo ba n lo ba luwe o ye mo tele alantanu mi aleni ti o ba aye awon omo temi je olohun mo je won rinna ko jina rere jina rere jina rere o nlorin yen ko jina tefe tefe o ku iseju kan ti o fi rin ba omo ti temi tolu lo pe aduke olohun ba mi le won jina maili me dogbo maili to le ni 200 to le ni 1000 miles ni kon fi rin jina sira
2: jo sele olorun fo mo pa mi
1: lo
2: jiya popo lori omo je sunkun lo so be gege bi abi mo ko de be yen mo ya fere nbe yen

seni ti o ni ti e ninu igbeyawo ko seni ti ti o mo barin ninu kokoko mu ti ibalopo ka kokoko fi segbe kan ka fi gunrege laarin mi ati gbogbo wa la ma mo wi pe ka kokoko inu e mo wi pe natural thing ni sex ka bara wa so wi pe sex oto ni awo kan ni awo gede ngbe believe pe ninu pe a mari ara wa an fera wa latoju ona o de level kan so pe a finalize pe a fe fera wa se mo po opolopo marriage wa n ta to se pe out of pity la fe fera wa

tobirin mi njiya laise okunrin mi njiya laise e wo pa laise ta lo se e je ka jo bira wa wipe ta lo se soko mi lo se ni abe mi mo se eyin mejeje lejo because between me and you laarin mi ati yin ipa wo lejo rin ona wo lejo to ko to di wipe fe ra yin si bawo le se arrive si wipe fe mari ara awon kan wa to se pe to ma tin fe ra won loju ona out of pity ni won ti fe ra won e je npi wa wipe e koko pada lo refresh e pada lo si ipinle yin ko to di wipe e mari e koko lo wo how many years le fi fe ra yin gege be oko ati ya how many years le fi date loju ona te fi fe ra yin e to ba ye pe osu kan ni osu meji olosu mefa awon mi ma n so olosu mefa won ti mari awon mi wa to ye pe olojo meta won ti mari osu kan won ti arrive wi pe ati setan lati fera wa mo love we awon kan wa olodun mewa mo ti setan mo seye setan ni after 10 years mo fe se mo wi pe keyan rin rin ajo di odun mewa pelu obirin ko ni wi pe ko love e

0: again.
1: Láàrin èmi àti yín.
0: And
1: ta ló le sọ wípé partner mi
0: for the event.
1: Mo le yan
0: nation.
1: To ba ri partner to si nfun ni kidirin to duro pe ma fun ni kidirin. O le fe mi re le ni o ti fe mi re le. Laye sin bo lo wa. Eya jo mo wowo kini. Ejo mo wowo kini wipe wo ah e bo ko lo njo jora won. Ejo mo wowo kini o. Saye sin to se wipe oko ati yawo to fe ra won. Itari ni o. Tari ta gbo dada.
0: Baba
1: oko ati yawo to fe ra won. Tan ti bimo fun ra won. Lay your mometa ototo. Ibere lari ko se nto mo la. Sori pe arakunrin e fe lo fe iyawo keji. Fe iyawo keji ko si fe woro wo. White wedding o lo sori altar o lo se white wedding farabin. O tu lo registry o lo se registry as in o lo se court wedding fun arabirin ba ti o fe yawo ke alaye go extreme ni o as in o go extra length mi atoko mi la johnson lo ko mi so pa bo ri pokunrin mi iburu o ni kilo sele mai o wa tun narrate e fun mi daada abo riru okunrin awon o ma riru elere ni lo de won ba bere sin laye okunrin kunrin o fe fe yawo keji o le fe with peace of mind. Arakunrin de lo o de lo declare yawo e pe yawo ohun ti ku. Se gbo ru eri. O declare pe yawo ohun ti ku. Se bi identification means of identification yawo e. O lo gba death certificate yawo e sowo. O kede wipo ti ku. O print newspaper pe yawo ohun ti ku. Yawo mo kankan ti eni eleni. Ku ole eni kilo re to fi lo kede pe yawo ohun o lo gba lonu
0: ore ai sore
1: yawo lo gba lonu
0: ore ai sore ai sore ai sore
1: ati no ba oko re gba lonu ni owo ohun o ko foko owo to wa ye koko ma da pada oko gbowo oko lo fi fe yawo kaka ko ye ko tun ma da wo pada fun o lo kede re po ti ku
0: lo se anu sweet life
1: gbogbo number pe keyan fe lo number lori NIN won ti ko sibe wi pe dead
0: ere
1: eni yi dead person o ti ku o ti nle aye
0: mo
1: eni ti nbe laye ti ngba
0: ye I dey pray to God
1: e wa fe lo se nkan kan bo yo need the sim registration o ni lati lo se kankan ni NIN lo ba de be won ba ni pe ah bo eni to ni number ti won woju to wa nu photo NIN won ri nbe ibi sim registration won ri pe ah photo ina I saw it.
2: I saw it. Let's
1: see my face. Oh, but see, you
2: don't care about your money. Oh, sorry.
1: What about you? What about you? You're ya. In to wa lori kini e na ni wipe o ti ku i ku bi bo so won wa laye ohun oku nkan kan o so ohun oku o ni no eni ti ku ti pe ti pe won tun fi date of death ti e won tun fi in gboru e as in a man can go extra mile just because he didn't even love you.
2: I'm loving you.
1: How long do you love your wife? Say mo tu monta npe ni ife sha. Ko si ife mo. Ife ti ku. Opolopo ti se gbe ninu igbeyawo. A konrin ni. A kan lo fe pe obi mo fun, mo bi mo fun, mo bi mo fun mi. Oni fe gege bi iya omo. Oni fe re gege bi baba omo. Opolopo lo ti so fenu nitori pe won feran ara won mo nitori pe oko o le gbe yawo gan debe nitori ife ko si ife kankan a nitori pe oko o le se daada ko si ife kankan mo nitori pe yawo gan ogudu lori bed ko si ife mo nitori pe oni wa ko si ife mo e kan tele lati ile o manage ni ki se bi po feran re kan ton so fun mi loni wi pe wallahi sister tolu olorun ba ngbo awon le nikan to se wi pe dibo e bo se ma nse awon o pe kilo re to ma se bayi
0: no
1: lo e to ma nkanra to ba ti doro iyawo e o wa come out fe ni e pe wa babe mi le paro fun mi ni fe omo iyawo mi mo fe out of pity not out of pity mo fi fe but mo ni fe tan yanyan gaga bi iya awon omo mi e ri pe ona meji ni o ni fe iyawo mi
2: anybody
1: bo mo feran re tan yanyan nitori wi pe iya awon omo mi lo je mo fe gege bi iya awon omo eyan to fe iyawo e gege bi iya omo e jo to ba gbi elomi to ko ri girlfriend kan to like to ko like attitude to ko like naturally purely ti e ba se si loyun fun e jo se ko ni gbe wole bi ti problem ti n wale e ma wa ri poko yin gbe lomi wa
3: ni ke ma jo ja
1: ẹyin to se wi pe e mo boya oko yin fe yin daada abi o fe yin daada e tun a mo si wawu e ma ma da si ta e ma ma so wi pe gbo to ba fe lo ah gbo boya ko lo wa girlfriend abi o mo te won igbe nse awon obirin kan wa to se pe won kunu lati ma so nkan yin o mo ta won igbe nse awon igbe ma gbe girlfriend ni ti won ni ni yawo won lara ni wa bo sita lo gbe girlfriend wa ma tun sunkun wi pe ah ko sule lana o ko sule ni jeta o iwo to se wi pe idi to ye ko ma so be ni pe libido e ti lo patapata libido e ti ku patapata ni ti je libido libido o ti ku mo la patapata ewo mi o ti e mo ti je libido won fi pity fi o ogun ko dun wonu ogun pity won fi fe yin bi o ti e je pity fe kan tele laarin mi ati yin o le ma ni fe yin lati le atokunrin atobirin ni mo n ba wi o e le ma ni fe ara yin lati le but you will never know ko never can tell ko ni so fun yin pe mi ni fe but je ki n kan cha fe tori pa family mi like at least o sha ni wa je ki n kan cha ti e fe o le je pe eni ti won fe o le je pe religion lo ya won o le je wi pe ewo kan ni dile won lo yo anything le sele won wa fe yin ton to ye ke tun ni wa keyin na fi gbe je ke fi gbe le oko abi te fi gbe le iyawo ke wa pelu iyawo yin you know even get that iwa gbogbo nkan to ye ke se ke tun je nkan to good lori bed ke fi ma satisfy ma fi pe ori e wale e wo wi pe no ko wo te klode e mo pe nkan ma change most times
0: nigba to se kilo wa won
1: awon character ta ba nlo ninu marriage eje ka ma apply wisdom eje ka ma apply awon wisdom eje ka ma apply wisdom no la ma tu pe wisdom is wisdom
0: ko ma jo nko fun
2: lai lai
1: ada ma gbere fun itoni sona olorun olorun sanu
0: wale mi fi
1: o ni fe mi ko ni fe mi olorun sanu mi ma je nso le mi
0: ati lo si
1: oro idile mi ma jo jabo mu mi
0: oko ki
1: sugba mind you to ba ma gba prayer point ni wonu le to joko si dada ko mo bi je pe ibi won tin lu onku mo lojojumo temi re ti fe bo ni ibi to tin to tin lu o lo no tin sam paper oju eni gbogbo igba don so ready punchy ball lu abi nkan kan lataaro dale o wa mo tun gbadura olohun mo le mi kuro ndi eru o sin to njo ko de mo so emi re ni letter of awa nta fun e o emi o ni o mo ku o le oko o mi ni pe ko mo ku o le oko to ba ti je wi pe won abuse to ba ti je pe won abuse emi ni o mo kuro nbe to ba ti je wi pe won abuse mo tun pariwo mi ni o mo ku o nbe so emi re nu gege bi okunrin abi gege bi obirin lati ye yin opportunity wa fokunrin dada lati bo sita se nkan to ba mu opportunity o fi be si fun won obirin lati se n to mu e wo le wo dada to ba ti ri po ti n bo si egbe wi pe o ti emi ti fe bo alaye gbera ma je ki ku o de lojiji ma ye pe ngba awon mo ba pada sori re tan flower awon mo fi wa ranti iyun to ba ti ri sa re re lo duro si lo lo ma ranti oju orori iya won ni baba won
0: rufus
1: embe ayi mo ye sa re to ti ra mole ti o si nkan kan won ti ri si mo nti de si be de bi pe kini si cement nbe de bi pe won ko ko si ti e mo orori iya won ma ayi mo ye lo wo what a life lesson yo ba de awon bi kan e mo wo yi pe what a life si nkan kan nu gbe si aye oko re o ba fe yawo je o fe ni rowo rose ki wo sa ti gbe le aye ko toju awon omo e wo je so fun e naturally okunrin ma fe lo mi mo ma so fun wa sori nkan kan wa ninu marriage eyin ma mi ejo je ka so dada je ka egbo mi dada awon kan ko wa nu marriage to se wi pe
0: tin
1: to level kan natural sweetness wa yen o ma nlo si awon oko wa ele ti ma dun mara yin lati gba te ti fe ra yin lati le keri te fi bikini ikeji e wo baba ti ba se nira wa lojojumo asun a wa pelu ra wa lojojumo won jade lo won de awon ni conversation a ti gbogbe awon omo kilo de te gbele sori table kilo de te sele kilo se te se gbada e sele sele e pe ra yin ija sele e pari seri natural sweetness ye o mama adiku sera awon omo ti won gbe nta yen won rira lojojumo mo se ojojumo ton ma rira won lojojumo ton fe si ile ona o tun ma su won
3: awon sikisiki
1: won tun fe fe lo mi won tun wo wi pe je kin tun wo ta o ti ye yin natural sweetness yen lo se kini lo draw

bomi lasan e ma bo lori Facebook faji la se nbe olorun te ba dibe ma o pe full of vibes mo wa ti le ni mo gba mo detan

0: kan wo yin la ni pe ke ma se kan le gbe yin debe won ni le wo ta so ti mo so fun yin ti mo fi arrive the stage yen ni wi pe se ra won kan wa to se out of pit won fi fe ra won ki se wi pe ife wa ninu marriage yen o te yin na ba nse nkokon te fi mama spice marriage yin o podi dodon won ma gbe yin debe won ma wo wi pe ah mo den love yawo mi si ni gbogbo igba won ni fe yin lati la foundationally won ni fe yin genesis as in genesis lati genesis yin lati foundation marriage yin won ni fe yin won le ma ni as in won le ma ni fe yin so pe gbogbo oko ti yawo ni o feran ara won nigba won bere foundation won o ni bere aye won o ti pade ton fi marry o won si mi gbo won ni awon kan ni mo nso tori na awon kini o ye ka ma spice e ho wa sha na ko ide be elomi a lohun o mo tumo elomi a lo elomi o je gbadun wi po ni for oni oni for play
1: you are lover will
0: for play ti wa olodun ti wa for ko ni for play aye se kan ma ton any church won so nkan kan sinu status mi loni awon to wa ninu to lo orin te fans club ni won ma ri lori mo tag club mo tag group yen lori status awon kan ma gbo won ma testify won ni je kan ma ton any church e je kan tan yin dada e je ki pastor ma so fun yin pe sisters mommy mommy lagbaja mommy tamedun e ma worry jesu agba ko so jesu lo le tole yin jesu lo ma ba yin se mo ti gbo boya jesu lo ma ba e bo foko eni doggy boya jesu lo ma lo boya jesu ni o je ko ni good libido jesu lo je ki libido e high abi lo je ki libido e low wa so fun mi boya jesu lo tari oko e bo sita to fi lo nbe lo mi sun wa so fun mi boya jesu ni o je otun ra se wa so fun mi se so fun yin awon pastor ti yin yen awa fun won ni remedy iyan tun ko awon pastor to nso fun yin pe e ma worry Jesus is Lord Olorun a loruko Jesu ile yin a opomuleru Olorun Olorun amule yin ro a mo wi pe Jesu lo lo ngbogbo Olorun la nke si gbogbo wa nke si ati pastor ati afa Olorun la nke si ata afa ati pastor gbogbo wa la ni lo kini e je wa so fun mi pastor wo lo wa laye ti edobo Chief Imam ewo letiri to lohun edobo. Elai ha ewo letiri to lohun odokori. E mo tara yin je. They play. O ti ye yin. Ma lo lo ma we bubu kiri ebu ti oni ran ti o ti oni fu ti o ti oni dan kankan fun. Mo gbe bubu fun o mo lo lo ku lo fun nu nu ora won ni e lo mo fi kini kan sinu onje oko yin. O le feran yin. O lo wa dodun to da. O wa n to da ko spice are up koko e gbo ti e ko joko je nu ile ko mo gbo ti e spice ile aye yin up your sex life you need to spice it up you need to do as in you need to wake up extra as in e je ka ye yin ji e ji e so ji
2: o be mo je saigo ye mi ma bi no be mo je saigo
0: fayin loyan ma fayin sere ma fowo ge yin ga ke ma se pe won fi bila e mo kanra bi aja ile pupu kilo de kile n ba
2: ki ni ma bi no
0: yawo yan ma ba yin sawada wi pe babe oko mi o ya o ti ye yin master e ton fi man soro oni kaluku lo ni love language e sure my love language ti yin emi mo temi sa yawo yin fi style so fun yin po ti ya en kanra tori pe ti sise lo lataaro mechanic le yin se awon tin forin ko awon ti lo nwa ton ta mo tin tin chebiri so pe nkan egugun yen gan ni won fi lo ko ba sun fun yawo won e mo gbo pa pa pa pa pa awon ni eleni
2: and I go publish matter for your sake
0: e wo sare 070 abi 0 nti e mo ti mo fe pe mo
2: cause you know you again
0: 0906-2949 Jare 0906-2949 Talo wa mbe o Jare Hello Hello Emoti wale Hello Ekale o
3: Hello
0: Hello
3: Hello
0: Ekale o omo
1: ela kale
0: ah hello ah hello hello

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Hey, Kale.
0: Hey, Kale, sir.
1: I'm sorry, too.
0: Hey, Tony.
1: Ami. Kwati Ariko, Ben Kowa.
0: Ami, sir.
1: We are real Boko noise when you cook up. Nothing but moving the program. We are enjoying it. I let you get my family. Rian Reco Combe local local. Baba ni bi ko baba ti le mowo ko nbi omo ti o ba omo wi mo bi bi nkan ti ma mehe bo ni o lagbara obirin ni ke o ka omo
0: be ni
1: omo ba tin do boya bi 12 years do ke o tin lagbara die be ni ori ni do ba ti jade to ba tin lawon re ise ti to ma se nu ni o ya to ise ti o ma se to ba ti de ta I was going to go to the phone. So, ele ni be kolo won ku ala omo to
0: ami
1: adura la ma gba leri won
0: ami
1: elekeji ni bi ti oro ti olopo laya ni balupo oro la nbe nbe ori e ba fe yin la ti e ba fe re yin lati le o ye koto ni nkan ti yan ma babo lati le o to ba da rin kan o le change. Emi ma so o pe se pe ogun okunrin ti en ri to wa nta to n se sin eta bi to n ko bere ti e se gbogbo okunrin en lo wu lati pe ko se to wa wu wa yen opoloko obirin lo ti okunrin mi fi ta ti nkan ti o fe se mo ma so obirin okunrin mi nbe to ye pe o ti fe yawo sile o ti le ni 15 years o le kaye igba to le so pe laarin won ati yawo won o pe laarin balopo o igbaba ilu won
0: ko ti awon jo ni balopo
1: won le enjoy pe e lo le enjoy pe e e ma pe to yen enjoy balopo o o le kaye igba to je to turu okunrin be ba bota to ba ro gbirin to n gbe debi to n gbe debe daada yawo le ni oni je ke loju e mo to ba je ke loju e to ba n wole wa yo ma wo pe we
0: Do ba wo.
1: Lowo obirin lo waju o ta ba nso elomi o ke ka ma di leri obirin ni ke lowo obirin lo waju kwin ba ti o ko ti akura wa lopo abi awon lule obirin ba newo so obirin obirin o ba ti e kokon se gran yo ni bi o ti se
0: wallahi
1: to ba fi do ni lola lotula okunrin yan wa wo pe ki lo jele bayi ri yo fe lo ta yo pada lo ta
0: ala ya pada lo
1: orun loju ohun loju ona ti o to fun
0: be ni
1: ehe to atokore wa to bere wa Olorun ja ba tin gbo Olorun ja mu lo ka ti je koko
0: Amen amen amen
1: O ti wulo fun wa
0: Amen
1: So eyin e be fin eyin e te n to wa so na Olorun ni paro ran la ka ye yin
0: Amen
1: Olorun do eyin e te waju
0: Amen
1: So inu le yin o ni daru
0: Amen amen
1: O daro
0: O daro sir E se gan ni sir God bless you sir E se sir yes sir E se sir Oro nbe ninu gbogbo tan wi o oro gidi yeah.

0: Oh, warrant limbe. Wonder she might treat on my edition.
1: It does.
0: I be in Cocoa to Jebby as she recon. See, won't fair come my answer. I don't feel my treat.
1: I don't even know, but some of your mans or 3 months of romance of landed, you know. I mean, I must be a good idea who followed the poor in the Rama and you must make all this kind of thing.
0: Ever worry? Share what Lori WhatsApp. Okay, see for him, but one on a message in Lori WhatsApp. The betting pain in Mr. Kinlati, you made to some atom of pain here. What's he? So I'm a sorrow, Lori. A she gone. God bless you. A quaff key, you see. A she gone. A she darrow. Hey, hello, hello,
2: hello.
0: Ekale sao?
2: Ah, orinte.
0: Daddy, ekale o.
2: Lati jai o malagbara gan.
0: E ma binu o. Era sao?
2: Ama npe ara ni wole ni o.
0: Ah, e ma binu sa daddy.
2: Ni ma npe daddy ti mo ni ranse Olorun ni pe badan mu wa.
0: Ah, e se sao.
2: Abeti gbagbe.
0: Mi ranti daddy, e ma binu.
2: Ah. O pe lori WhatsApp gan ma pe ka ko a lo ele ni gbe
0: e mo binu lori pe mi
2: lori ebe di ologede
0: gbogbo eyan ni mo ti fun
2: ah ele ni mo fe ra nke mi
0: okay okay ami mo pe fe ra ni mi mo e ma binu
2: mo fe ra ni
0: mo fe ma je ti no ba nsin
2: okay and then number 2
0: yes sir
2: ti o be ba ni bp se ba lo ko ki so pe ti bp
0: ah ibalopo bp ibalopo man suppress bp because it is part of exercise
2: and you want to want you to know ani eh mo ni ibalopo gan man suppress bp
0: ton ba ti ni ibalopo di dodon kan sun
2: ah emi mo da want you to know gege de ro da fa yen so leka
0: then
2: all apostoli so oni tori agbere ati pa saga ti olukun koko ni aya tabi oko ti e o wa nu dugbe ni gege ogun ti afa yen so na wa nu bible emi ori bi ti nbeli ti so pe kan ma so mo yawo eyan o pe kan ma se kini kan o amọ lo mi eyin ni se
0: o ye mi mo understand
2: tori most of this thing on dale lo ebi mo bi da wa ti ri eko ti won o boya code ni ebi mo bi ti won ti ri o eyan gba awe gan mo ti soro baba jide lori radio yi la en boya do to koja ko ni ti awe ni ko sumo ti o da to lo fe lo gba atadua 17 days lo yi oke o gba gba to ma dojo karun ko ri nkan kan ko olohun ba soro oluwa ni ko pada si me ko lo baya we ori iyawo ni baba ti gba ti de poko le ni mo ibe ni baba ti gba ebun ti gbogbo eran ko nso ato yun nu ato mo kekere lori iyawo re ninu ile ibe e loluwa yo ori ebun ti solomon ni te te ku ba nsoro to emi o mo to ma nsa won iyan n to lohun o de agbere ni ka lohun ko lera ati pa saga emi o mo bi ta won pastor ti ri ti won amo kini ke ti won ara pa pe lawon iyawo pastor ni se ni mo bi e buruku to ba le won so ma so ma je won ni gba kokon won so mo won opo won ti mu ki oko won sise se oko won je bi angel ti se je lo ro nu be ni abun da ko na to ni bi de pe ni no so si ti o ba se mo pele pele abun won do bayi ta won be mo ma ju di sa wa ba to so ya wa pastor ti o ba wa gba fun oko e igbawo lari doko ni ma ju ni ma lo ju mo obirin ni omo gbe abi single man in church abi wido emi o mo bi ka won tin ti won o ta ti ri pe ta ti ri won ta won ta won ta gbe dani mo de fe ke mo fe ke se nkan ye awon ya won pastor ni ke monthly lori ju
0: mo ti gbe
2: sa mo
0: mo understand mo
2: fe ke monthly lori ju bi ga
0: mo understand
2: emi o mo do sa won ya won pastor ama ti o ko ma lo ya ni ko sai
0: Yeah, what is I love, baby, but which is true? It's just,

0: simple atoye bi opayemi thank you lasisi bayo thank you akini yemos thank you timoni babakot thank you Ario Cornelius Ayowole Ekwetuma, as I always said, you are a blessing to many homes. You are saying the raw truth. Ileyin koni daru. Ileyin koni daru. Ofe katani o. Simon Mori. Okay, jen click lori Simon. Okay. Ileyin koni daru. Loni ikmile share ni ikmile share ni aishede de ibashepo. Oko atiyawo inleshe eshegon thank you and God bless you eshegon you God bless you too God bless mo fe ka awon comment yen to kuro pe ma sare gbe awon eto awon calls kekeke to ku I still have about 24 comments ti mi ti kara alaran se gani o baba mi eshegon ni thanks for the call and thanks for sharing inside the group thank you so much eshegon Adewale Razak thank you so much Stalby, Emma J. Marriage is beautiful when there is genuine love, understanding, respect, and good communication. Both partners have to put in the effort. Thank you. Olajumoke Oladunni Oyelami. Happy Tuesday, our mama, our counselor. More grace to your elbow, Mama President Jigide. Ah, mommy Eshegonima. God bless you, Eshegoni. Akiade Solomo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm so grateful. Thank you for joining me. Thank you for listening. Thank you for doing this with me. Thank you all, and I love you all. Thank you. Lasisi Bayo, Engineer Bayo, Lati Olugunru, Ekwetu. Oh, thank you so much, sir. God bless you. Ask me you so live. Thank you. Amiibo. Akini is famous. Thank you. Thank you always. Thank you for your support on this show.
1: Oh, Baba.
0: God bless you. Samuel. Hello, Ekaleo.
2: Hello, Rinto.
0: Ekalesao.
2: Hello, Salami. Nati Papa Eleye.
0: Ah, Baba, Mida Da, Ishisa.
2: Ah, Baba, Tipu, Mila Tele Ele. Baba, Pudipwe.
0: Ah.
2: Moni. Ijobo ọrun ti da fagbara wo
0: o ti di o o di
2: ikane fe yin e oke lewa e ni lole
0: abi abi abi baba abi abi
2: e ku ohun lataro
0: yes sir ise goni sir
2: mo ki gbogbo awon aworo sasa
0: ise sir
2: ti won fe ki le odaru ti an ti da se to lataro opolo kaluku wo ni joba
0: ami ami ami ami ami
2: seri opolo ponte tin sobo
0: beni
2: e ti salaye kife o to ma yoro ko to ma lo gege bi libido to lo agbarin esin o ma to je lobe en to ba fe ma tonton nti o fi ma tonton ni o ma se
0: beni beni baba mi o ni
2: because te ba lo sun le ti o upgrade are
0: ah
2: ole won ma gbe nkan gori e mo wa gborin baba wa kan tata lo alamu ni o lolohun ma ma je bele jayan o
0: Olorun mama jem belejanya
2: Olu lo pe aduke eni belejanya fitina lokan
0: ah
2: eni belejanya o wahala lokan
0: Olorun mama jem belejanya Olorun
2: anti tolu koda ki won beere lowo eyan pe iran wo ni won na wo toro fi da bayi mo lo
0: ah o bo
2: eyan wa ma tewo pe a
0: ima
2: ohun o mo
0: se rire ah ko ti e wa ye ohun mo
2: e ma tonton ni o anti tolu
0: mi baba mi ami
2: gbogbo bi se dati se yin lotun e ni daku hori
0: ami
2: e pe kin baba leleye lewi
0: kin won wi
2: won ni iwure won pe kin try kin ri pe mo wole o wi pe eni tin se adua ateni tin sami won ni gbogbo awon ta won be nle lawon jo mo sami won ni percentage kan na lajo ni to ba wa ri be gbogbo tin jerun ori aye pa n ko fan ti tolu lo pe aduke
0: ah allahumma amin
2: emi adisola kan de na won jori o fo meru
0: ami o wa temi tolu lo pe eduke mo je kiri
2: o seda oni fori flashing
0: ami ami o adura nla ni o
2: ami era nu gba olorun fa nu ba yin lo
0: ami allahumma amin allahumma amin
2: won ni ran se ku si
0: yin amin o kan fa ya kun allahumma
2: agbani pa oni mo nodo yin
0: amin amin amin
2: gbogbo ona te wa ngba ro re ka di o
0: amin amin amin amin amin
2: ori otun to si ti wa bi teyin eyin leni
0: amin amin amin amin
2: je je wa mo wi pe ignorance ke se n to da imo wi je ma gbo ti eyan ba ti je ni to je pe o na ba sun obi o gberu yan
0: alai
2: o di eleyi lo je pe lori oro ta awon man of god boya afa ni o oli ni o python ni o do you believe pe bondage of religion wa
0: bondage of religion wa
2: exactly idiesin o buruju gbogbo tin je ran egun le ya le egun le baba
0: o jogun odile o jogun le oko lo
2: se kin foro afa ati pastor se fi kin fi we nkan kan ke
0: mo
2: gbo
0: mo gbo yin sir
2: o da gege bi odo made ni to se re olobiri po pe wo mo yi mo po yi mo be ne kan oto se ti o ti si o ni nale
0: wallahi fun re ni ona le
2: en ba to ra re lepa wallahi yo subu
0: wallahi
2: kini nje be aleyan gbodo mu kini yi bi o si se federal ijoba apapo ni
0: wallahi
2: bi yan se bi o si se state ko ni gori yin lodo yin
0: anti
2: aduke
0: ni boni o ti so pe
2: ni mo bi so pe tanfani ba nbe ti cctv ba wa e ma ko bu ko nbe ni aja nbe ni ni tawon yan da wo wala ko di karamo na
0: awon ko mo hobi
2: e ma se re ya wa wala ko di karamo na ba ni adama
0: wallahi
2: olorun ni gbogbo nti mo da
0: omo
2: niyan mo fi so lori gbogbo e
0: wallahi
2: omo niyan lo ga sibe le ti a mo soro keyin saja
0: wallahi
2: iya mo se pe so nje ni
0: ah ita to pe ki so nje o je ni fa
2: se wa ri n talai maka fin sira re nti ko lo roro pastor atafana n talai maka fin sira re oju nti a fin se lo ninu 190 la lai maka fin se re ignorance it is easy to tose
0: wallahi
2: se roro oponran ida to lo nda wa bo se waye system wa amoye ku kan ran
0: wallahi
2: olorun ala nu ngbo a te so pe samoye ku kan se ma ku ponran mo fo olorun bura tin si ni san kavara o n ku ponran o alakate pe npe no zu wa
0: wallahi
2: se nkan ri ni ke ma je ba je ba je ba je ba
0: gbogbo gba yo su ni afa
2: e ma paro fun yin
0: jere si o wa bala ko wa yan to da ko fiti
2: anti dolu lo pa
0: yin o je sa
2: te bi te ri gba so olohun ni yoro kini ko na oro yin
0: ami o ami ami mo tu sami ele kan si
2: e ra won ti brain won si se anti clockwise won o joy le mani
0: ori won ni pe so pe ori eyan ni pe
2: mo fo olohun bura legbon to bin na te ba rentin kara bi aje lekuku
0: wallahi e lo wa poran to da fun
2: e ti ma
0: ki a kan brain ni won reset e ma fa
2: ti ti o fi gbodo ti ti o fi gbodo padanu eto yen kan yen kin na because eyan gbodo ma keko gbogbo gba lori oro kini o si olohun to lorun si wa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni aduniya mata o laye tan wo aye igbadun ni o
0: wallahi
2: sugbal mata duniya mara atu salihah en to gbadun aye le tin joy ni lo to ni company ni germany oni ni italy oni ka kiri agbaye
0: o tun gbadun to oil se
2: won bi o le re pe o da ngba ninu onje wo ninu onje onje wo lo feran oni mo fe amala dudu pelu obe yo e ti mo en ti gbogbo wa dibo fun lodun na
0: beni
2: gbogbo wa fi owo le olodun ni kadara ri owo le
0: beni
2: won ni his excellence igba wo le wa nje se emi ti ma one of light slice bread meji sayi wa nu en ba tin wa tin po to po olodun ni won ti so pe ka jere won jere
0: allahu akbar
2: eni dem bi le re gbogun to kan ju baba ku ati tolu
0: wallahi
2: kini esi koja ke sofo
0: ah
2: e je fe nikan wo ni jare kin le fe lomi laaye e ba n kilo fun eni ta ni
0: ta tun ni
2: agbebo ade ni o to be lo fi junction bere se bi ti omo aye si e so fun pofo leyin e
0: yo fi so woni
2: gbogbo en ti o ba ti jo haili o ti to re lepo me dogbon ki ba jo narebu ki ba je si ni to e pe re ni iya
0: 100 se
2: ki se oro yin o ni da we pe to e pe to fe yin o ni ba
0: abi o e se o dada yi o de ba je e se o ma fowo o ni jo oili
1: mi ase
0: nkan si o olomo jara mi o ku o e so tin olomo je kara mi o ku o
1: dede esbi o mo
0: sanu mi oluwa
1: ola
0: wo
1: why bless
0: eyin te n pe fun eh olo ite man power be lodo to lore te wellness and afro hope
1: obo
0: adonu to da to lo tara re o ji pepe to do nbi to ti da
1: ere
0: tara re o gbonu pe pe pe bi adie to se gba sara tan to sun topolo re o reset cinema factory reset a lot ni jali bi do lo o si lodo temi to lore nte afun eni to ma boost libido e wa yo shaka ni bi eni pe won ko to wa gbe awon ina meji kan le ra won to fi ina red ati black abi bo won se pe energy and energy e ma go energy energy o ma spark lu ni
1: awa dance
0: e ma bo wa si to lore ti wellness and afro
1: gbere data
0: gbogbo e ti wa nle
1: sb
0: eyin te bere fun manhood powder o ti wa nle o ejo e pada lo message mi pe fe
1: ma loju gbogbo
0: ma send the package si yin ma send e fun yin ibi te fe ko deliver si ma je ke
1: gbere data wa nsa olo papa aja so fun
0: e ba ti mo pe e ready lati ra eta lati o ti yeyin lati ra e ma wo le message o ti
1: awa nonza
0: adodun to da o wa nle ise goro ntula to da
1: o
0: wa John tori olohun oje daddy my dear sister
1: stop me
0: mo gbagbe oni lati mo ni ese o
1: now was noble
0: e try lati ma mu mi la ke le ma yo
1: somebody
0: o ti yeyin e ma yo gidi gan ni
1: when you go
0: e dey try lati lo ni daily routine kan si le clove ati cinnamon nikan clove ati cinnamon nikan e lo fi si gberi ile yin e lo gba ike bottle water nla e lo soke e si be ke ma mu bi ojo meji meji ojo meta meta a ma flush inu yin ojo ara yin gan ma gbe fufu won bi yin da ke mu ordinary clove ati kiloruko e ati cinnamon lasan koju ara yin ma soro o ma ma se eyin ko mama feel pe fe doko e lo try
1: 77 omo ba dubai
0: e jo time ti lo hello sir hello ma 1 minute e jo sir
3: e ku etu
0: sir
3: hello
0: mo wa pelu yin sir o sir
3: mo no ko mi na fa london mi na lati lo
0: ni e ku etu ah sir mo ti reti ko yin lo la te kun era sir yes sir
3: tele le ti hola mo bi da fun
0: ami
3: e je le de ni lori ni bi ta na mani school awon bi college e bi o ma do je nta ti mo be mani mo na ni pe kan ma gba omo ye pan o o to ma ye ba do bi ma le ta ta ba gbe pelu to lo gbe ni o lu ni o ma do je bi awon bi ni o lu do na bi
0: sis wo
3: so en ba ta di bi ma to po so kan ma ja pe mo na o mo se o wa sa no fun wa
0: ami e se sa
3: all right
0: da rosa olo ajiware
3: e ban kilo ko mi bo wa le ru wa e ban ki gbogbo le
0: agbo awon na ma ma gbo wa bai e se gan ni god bless you
1: o wa le
0: ayi te ma dara ko mo mi lori facebook eyin te darapo mo mi lori mamari eyin te darapo mo mi lori normal radio lori radio garden
1: sase
0: darapo mo mi lori radio
1: se lori
0: tune in eyin te pe
1: sase o
0: mo ma nife yin gan e ma se te da mi dai tun e ma se te nife olorun lara mi lo lara mi se mi ti mo ri ki bentin emi omo kekere mi lo lara mi e se gan god bless you e john tori olo eyin te ba fe lo ise manpower wa o fo lohun ba be yin te ba ni aisan kan lara abi ke te ba ni nkankan te nurse lara e jo e ma wule get there rara eni kan pe mi lo ni won bi mi pe se ni to ba ni ulcer so le lo rara o nitori pe awon nkan ta fi se nkan to ma tako ulcer ni to se pe o ma trigger ulcer ejo e ma lo e ba ni nkan ten se eyin tere wa ni age kankan to se pe age yin lati bi kan de bi kan ni eyin te wa ni age lati kini kan de 60 de gbada 60 upward e ma wule lo anything man power to re healthy e se pupo e pe tolu ore nte 0708160 3019 0708160 3019 e se gan ni odaro o ko mi I love you thank you for being there odaro I love you all odaro.